0: imaura na pag moingon lang kuan, ah sige sayo na yan.
1: Abi nimo
0: pag...
1: katrupang Junjino.
0: Mm.
1: Ibutang nato. Sa usa ka adlaw nagpakita kang maayo kang tao,
0: oh,
1: smiling ka. Sa out of 10, imposible gud anang napulo.
0: Oh, why mag
1: why muhatag diag kayuhan?
0: Oh.
1: Sus.
0: Sus, jamang mayong kaog kintay plate 50 lang gikan San Francisco pa patin ay basing mingon nga. Oh, imuha na ni 200.
1: Sobra.
0: Oh, imuha na ni 200, sir.
1: Oh.
0: Wa ta kabalo ba?
1: So, dili man gud diha mga trupa nga atong hunahuna ba nga.
0: Kana bang mabuhit ta? Bahalang uban.
1: Ginansyado ko kay
0: nakapanukot og dako.
1: Nakapanukot og dako.
0: Gawa siguro og Pacquiao. Nagsabot yun niya Pacquiao. Ana.
1: Kung mahangyo, gindi mo.
0: Oo, kung mahangyo.
1: Ikaw yung kitawag.
0: Oo, mayon niya.
1: Oh.
0: Sir, okay na sa imo, sir. Pacquiao ka na mo, sir. Mm. 500 lang, patinay. Niya, oh. Mauni among karga ka na.
1: Oh.
0: Pero, og, pasahiro lang pastilan.
1: Kanyot lang, kinilapan sa buta, alas 8-2 na. Mga tropa, itong rasan, alas 8-2 na. Balik namin kapon, mga tropa, humans, painom-dom.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Ora,
5: Kapitan!
4: Kung gwapo gani mo tutok, unsay tawag?
5: Kiligon!
6: Ah.
4: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
5: Edi manyakis! Exciting!
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
9: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
9: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
9: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The secret of health.
9: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Okay, balik na mga katrupa, alas 8:30 sa itong orasan.
1: Bullseye!
0: Alright, welcome sa itong final round. Alright, dirigapon sa itong panigoban sa programa nga Bullseye. Okay, kini nga oras mga katrupa, gatun sa kinikarato sa Santo Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santo Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, nagatabang kanato mga katrupa, aron putiktahan kita. Batok tining ato mga balatian. Mas hatagan kita mga katrupa o kaluwasan, labi pa kung duna kita'y balatian sa mapanalitan. Kining mga bukol-bukol sa lawas, katrupa nga dyan dyan. Mas maayo ang Santo Plus Gold kay daghan na sa itong mga kagsunan na tabangan nila aron mahilis ng mga bukol-bukol.
2: Mga acidic, ibitong kolesterol.
0: Kolesterol. Usana sa mga katrupa nga magkatabang ang dako kining Santo Plus Gold. Herbal capsule.
2: Magpunga mo diha mga katropa. Kinimpunga po katropa ng Ray. Duha dahi po ni kaklase.
0: Oo, sa manan.
2: Dahi po nga nga kargado naghangin imong lawas. Panuhot. Napoy po nga nga pinaagi po sa kolesterol tambok sa imong lawas.
0: Uy. Dili na maayo. No?
2: Mauna'y nahitabo sa ako.
0: Mo ba?
2: Kay akong naobserbaran, katong gipungahan ko sa una, nga naglisog ko ginhawa. Akong naobserbaran sa sige na kong pahilot, siya ron naman po, dili mahurot ang panuhot.
0: Grabe, no?
2: Punga mang gihapon.
0: Sa
2: diag, i-testingan ako ang katong Santon Gold. Kaya ang Santon Gold maguna to, mupababa ni siya sa mga kolesterol. Dito na ako naobserbaran. Nga ang ako din gibati, kolesterol.
0: Kolesterol ito. Bad kolesterol ito.
2: Mao na siya.
0: So, mga katrupa, Santon Plus Gold, no?
2: Ito, mga punga. Proven and tested yun.
0: Proven and tested kini. Pagitaan lang ni mga katrupa, actually sa mga dagko nga parmasya, nationwide mga katrupa, sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o kining generican nationwide.
1: Bullseye!
0: Yeah, kanang mga duol po na itong parmasya mga katrupa, pangutana lang mo kay halos parmasya na amanini.
2: Halos gitunol na nitanan ang ato ang produkto mga katrupa. Duawan lang yun ninyo, labi na dyan sa lakugon kaya distansya.
0: Correct.
2: Distansya diha, pwede na mo dili mo anhi. Kaya naana diha sa RDA.
0: RDA Pharmacy.
2: Pharmacy, mga katrupa, diha sa Talakugon.
0: Talakugon. Hindi agani, mga katrupa, doon na sab sa itong Sibian.
2: Napo diri, available po.
0: Available diri sa itong Sibian. Okay. Alright, bandita.
2: Matod pa ni Aragon Mark James. Makauulaw kaayo na, sir. Imbis maayo ang impresyon sa mga bisita kay giatiman sila og full aircon ang mga rooms og pang world class nga mga opening sa palarong pambansa na mura na ganig SEA Games agi samantala pod sa mga tabaghak nga drivers. Basig wala na mo balik bisita after palarong pambansa ani. Tinuod ba yun eh? Tinuod ba yun eh? Wag yun ni masayop ng imuhang komento katropang Aragon Mark James.
0: Tinuod ba na siya?
2: Pero dili gita nan ha. Nadamay lang ng uban katropa nga rin.
0: Madamay lagi.
2: Madamay.
0: Sa mga binuhatan ng mga mapahimo sila nun.
2: Tinood na.
0: By the way, may buntag itong bisita ng tanaw, no? Si katropang Irvin Lagbunan.
2: Lagbunan.
0: Gikan sa Bansalan, Davao del Sur. Mayong morning niya ninyo.
2: Bansalan.
0: Thank you so much sa pag-view. Then, karon nakatext katropa kay nabisi man paman. Nabisi ko. Gikan ni katropang Yuan Vegetarian.
2: Vegetarian.
0: Okay ko nung signal dito.
2: Okay.
0: Salamat katropang Yuan, ha?
1: Bullseye!
0: Yes, may ugan.
2: Okay day kayo ang ato ang signal.
0: Napay mga katropang Yuan na mga kaibigan natin pumunta sa Yuan Vegetarian. Para masubukan din yung lasa ng ating masasarap
2: Thank
0: na mga putahe katrupang Yuan. So anyway, yung Yuan Vegetarian actually malapit din sa
2: Kuan, City Hall.
0: City Hall ng Bayugan.
2: Ng Bayugan City.
0: So, yun na nga. Hindi pa ako nakapunta doon. Hindi ko pa natikman yung sarap ng putahe sa Yuan Vegetarian.
2: Yuan Vegetarian.
0: Magandang umaga. So balikan natin mga kaibigan. Sana naman kahit hindi lang mga drivers, lahat po ng mga nagsiservisyo, nagbigay servisyo no? Mga tindahan, ano naman kayong magiging magiging swapang. So ito, actually si Vice Mayor Jing Pulvera of San Francisco. Sabi niya, pinopost niya itong
2: nangyayari.
0: Pangyayari upang just like
2: awareness. Ma-awareness, no? Awareness ba?
0: Public awareness.
2: Public awareness.
0: Na sana naman ang mga ano, mga kaibigan natin mga drivers, huwag kayong gumawa ng mga
2: sobrang singilan, no? Grabe naman 'yan.
0: Yung pag ano ng sobra-sobrang singilan, panuloko 'yan.
2: Mm-hmm.
0: Kasi may regular metrics man tayo. Sinusunod 'yan. Pag sinabi nating San Francisco to Patin ay 250 pesos.
2: Sobra na 'yan.
0: Sobra na 'yan.
2: Oh.
0: Well, siguro San Francisco to Patin ay I think 30 pesos ba lang 'yan?
2: Oh, 30 pesos.
0: 30 pesos?
2: Oh, 30 pesos or 40.
0: 40.
2: Oh.
0: Oh.
2: Pero
0: or kung, sabihin na lang natin 50.
2: 50, oh, 50. Pero kung 250 pesos overplitihan na talaga 'yan.
0: Overplitihan.
2: Mm-hmm.
0: So anyway, sa atin din mga kadrupa, magkano? 30?
2: Ay, 30. 30 lagi, tanawa.
0: Oh.
2: So, ginansyado siya ag 220.
0: Grabe naman po.
2: Grabe naman, sabna, oy.
0: Oh. At ora naging particular, no, kay kita makatabang tapag-remind sa itong mga kaisunan.
2: Hindi mo nalalim. Grabe po na, oy.
0: Di, naging mayo.
2: Mm-hmm.
0: Karong panahon na mga katropa, kung naanad na yung tao nga ingana atong binuhatan, kung wala ka man masakpi sa una, karon, so karon
2: bulambog na gyud ka.
0: The time nga dunay magreklamo, bantay lang gyud.
2: Mao na nga ato gyud ning pahibaw-on ning ato mga kaigsoonan mo, sakay gani mo, timan-i gyud ninyo ang body number gyud, kana gyud mo importante.
0: Niya usa pa ana
2: picture gyud ninyo.
0: Kung dunay mga butang nga mabilin,
2: o kana pasana mabilin.
0: Ayaw po ninyo.
2: Ayaw dalha.
0: In-house.
2: Hey.
0: Pinakamaayo gani okay, katropang Jun Jay og nay mabilin.
2: Oh, nga.
0: Mani diri sa Sibya kay atong i.
2: Uy, adto tani sa
0: Sibya.
2: I adto tani sa XFM kay
0: oh.
2: Para masibya nato. Oh, di ba?
0: Mm.
2: Para masibya nato nga nabili ni. Pero dalo na sa inyong balay, dili man na pista, dili man na birthday nga
0: nag-birthday
2: kay Green House diha. Oh.
0: Lagi bitaw.
2: Mo na lahi, mo na tinuod gyud baga katropa, gawa siguro gi padalhan bisan gani ganang Green House katropa og di ka man ang hidulaw biya kayo.
0: Ulaw.
2: Oh. Mayon nga. Oh, kanang mayon nga. Ugawas umo ana ang kanang imong gipistahan o kanang gibirdehan imong oy. Dali isi ko adto wi. Oh, nay mahan ay.
0: Oh,
2: man ni oper pero
0: og manguha ka diha.
2: Manguha ra ka diha ang walay permiso gikan sa
0: tagiya.
2: Tagiya imbes ay nami nanguan pa ka diha, na birthday pa ka magdala, magdala pa gyud ka.
0: Unya ra ba?
2: Ulaw na kay na.
0: Naapay gihulat ng mga bisita.
2: Oh.
0: Maglagot ang tagiya.
2: Ay, oh, ay.
0: Huwag nga lang kaing noon nga. Dadaan na lang yung musanina doon.
2: Monay lisod. Monay lisod kayong sitwasyon. Basta nga na.
0: Kaya po mga batasan mo niya.
2: Oo.
0: Bantayan po niyo ng mga batasan mo nga. Ikaw rin yung bitar. Niya ikaw magdala-dala ka.
2: Magdala-dala. Oo.
0: Banuko.
2: Oh, nabito na yung ingon nga.
0: Huwag naigo man ka. Di na mo salag na naigo.
2: Nagani mo yung mga sama niya na nga birthday-birthday. Ayaw yung tao magpagdala o mga... Og ikaw rin mo i-invite. Ayaw pagdala o mga...
0: Usa ka panun.
2: Barkada. Ayaw mo dala o mga barkada kay... Ganain yung gianha, dili na networking.
0: Di ba nila ni Turkey?
2: Ni Turkey nga, mangguyod ka. Para mo salmot seminar.
0: Bitaw po, no? Sige, mga katropa. Sao po itong orasan nga?
2: Dali naman kayo.
0: Alas 8.22 naman po. Di, normal. Break man gipunta.
2: Break man ta.
0: So, diha lang gihapon mo, ha?
2: Standby lang gihapon mo, mga katropa.
0: Standby. Balik rami humaning panamdam.
1: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M
3: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
6: Basta man.
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
6: Basta ato.
5: Mga play unta kog barbero.
6: Hala, showy. Sorry ha, payot yang. Among, titawa din eh.
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
6: Bayot.
5: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
6: Exciting!
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sure, ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani layo ra kani aton akong kutis kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kaya kong upan pang ping killer, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
2: Sa mga butika.

0: Eye.
1: Ok, mga katrupa, dura kita ay alas 8:29 na mga katrupa. Of course, kini nga bahin, atun sa kini sa mayong kabutuan mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Ok, mauni ang kape mga katrupa sa Yes to Health Incorporated. No? Ok, Santon Plus Coffee Mix. Aba! Alright, kapi-kapi ka lang upon healthy ka na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mapalit gapo na ito mga katrupa sa mga butikang available kini nga produkto. Oh, mga dool nga mga butika, pangutana lang mo din ha. Of course naman, okay, diri sa itong sibyaan. Of course, ang atong tulungan na ito, Chris Mayo nga kumbutoon sa Agusan Lending Corporation. Ginanglan mo diyan cash mga katrupa. Aba, walay hassle. Ubos ba yun ang interest? Buhatag o rebate sa flexible terms mga katrupa. Gadawat sila sa salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, o chatty loan. Dapay real estate loan mga katrupa. No? Kung intention ni mo magkahula mo kwarta, at tuwa na yun ng Agusan Lending Corporation sa San Francisco mga katrupa na sila diha may mutang at bang niya ng San Francisco Gymnasium. Oh, naway na, maklaro mo na Agusan Lending Corporation diha. Niya sa may bayugan mga katrupa, naapo diha, mga taga-bayugan. Gusto mo maghula mong kwarta sa walay kalisod? Anhaanin niyo diha ang Agusan Lending Corporation na diha sa Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, ano lang kasimple? Yeah, ako gani, nanglan na ba ko kwarta? Oh, pasig, mabisitaan ka na doon.
2: Mabisitaan diha. Dali na kayo kayong approval.
1: Dali na kayo.
2: Dali na kayong approval.
1: Dali na kayong approval, ano eh. Mm-hmm. Abitaw.
2: Ay nga mo yan ang awa na ni CIA. Kimamanggani ni promote.
1: Wala yung CIA. Good morning. Hi pa mani ito mga igala. Mga nagtanaw.
2: Oo, pastilan. Alay po yung ato, no? Di alay lalimpon ni mga kolektor na ikatropa gari.
1: Kolektor sa?
2: Kini mga kolektor na ni mga bisang unsang kuan po.
1: Oo.
2: Kolektor po na itong naigibirahan sa Bayugan.
1: Gatong
2: kagahapon.
1: Kolektor
2: gina
1: kolektor to.
2: Oo, kolektor. Pero taga-butuan lang
1: siya. Taga-butuan. Ambot ka. Di ba katuloy siyang motibo?
2: Oo, ambot lang ka. Pero nakakuhaan mang gudog mga gamit sa drugs ang...
1: Oy!
2: Ang katong biktima.
1: Mau ba?
2: Oo, oh, nangakwaan. Daghan kayo, napay timbangan.
1: Grabihay. Mm-hmm. Pero, mau ba to ang nagdula-dulang scatter?
2: Oo, mau to. Katong nagpaabot sa motor.
1: Uy. Mau ba?
2: Oo.
1: So, ang kapulisan, nakuhaan nila to na?
2: Nakuhaan o katong timbangan. Uy. Yan na ay mga, katong mga fuel bitaw. Gamit yun sa kuhaan.
1: Tagabutuan to?
2: Tagabutuan, oo.
1: So,
2: kolektor baling nga diya po nasa ina.
1: Bisama to gipusil.
2: Kining kuan.
1: Tagubay.
2: Tagubay. Sakop naman asa Bayugan City.
1: Sakop sa Bayugan.
2: Mo na ilay pina mo na yung mga distansya ng mga barangay na.
1: Mao ba.
2: Tagubay.
1: Kining drugs good. Kung unsa man galing.
2: Mo nang sa investigations kapulisan, mo na isa sa mga nakita nila. Oo nga kuan.
1: Pastilla no. Di ko dalim. Kaya kini manukot ka mga katrupa.
2: Oy, na.
1: Basta, aside lamang sa mga sigutanan na ng mga biduang, no? Kining mga kolektor, normal man nga magdaldala di kwartang.
2: Oo, okay. Manukot.
1: So, delikado ang kinabuhi.
2: Oo, ay, na.
1: Either tulison, sa garya, tulison.
2: Tulison, o, tulison niya, okay, nagbuhion lagi.
1: Problema o patyon.
2: Problema o patyon, kay nakaila po siya nagtulis.
1: Mao. Katrupang Junji, kagahapon ang Senado. Ganabantayan ninyo mga katrupa. Actually, medyo nagkatensyon.
2: Oo.
1: Gumikan kay si Senadora Amy Marcos.
2: Oo.
1: Doon ay gipasabog mga katrupang kining...
2: Video.
1: Nga diin, ang content sa video nagaingon mga katrupang dunay mga kumbaga ang mga panghitabo gumikan sa mga plano o interest ni Presidente Bongbong Marcos.
2: Bongoy.
1: So, yan na pong giakusahan niya.
2: Giakusahan niya. Bali.
1: Kay kanang isgutanan katrupang dun siya term extension.
2: Oy.
1: Ato saan ipamati, ha? Makuan ba na katrupang kuan? Ha? Kuan ni kunog udyo katrupang
2: Harb? Testing daw, Harb.
1: Sige, paminaw na to mga katrupa. No? Kung ano sa gudyo. Ayan. Atong paminaw mga katrupa kung unsan ning iyang video nga gipasabog. Which is, ang mga senador, may ergo ka ni.
2: Oo, okay.
1: Kana. Sige, Harb. Wala.
2: Ay, dili daw kakuan.
1: Wala yung gudyo. Sige, pangitaas ang gudyo. Balikan na ka na huwag muna ni Udyo. So, niingon ang mga senador nga Mr. President, Mr. Presiding Officer, I move to strike out.
2: Uy.
1: Strike out? Gusto nila yung batang-tang?
2: Batang-tang man.
1: Sa record ang video kay kana magong mag-position katrupang Junji. Tanandiha nga mugawas nga mga isgutan or unsa man galing na nga
2: mga video
1: mga diskusyon recorded guna siya no
2: nakaminit no
1: niya kini siya nga video wala gid so kini siya nga video mga katrupa actually planning ko nun eh or plan ko nun para ang mga kini mga official karon katrupang
2: mag-maintain
1: sa national.
2: Oo, ma-maintain ang
1: apil ang mga
2: kongresan
1: sa
2: kongreso.
1: Congress ug Senate. Og aba syempre, ang Office of the President.
2: Oy, tinuod.
1: Mag-extend ang posisyon.
2: Kuyawa no.
1: So duna sila gisgutan ani mga katrupa. Kining kunas.
2: Oo.
1: Unsa na ang mga termino kunas, cha-cha, unsa na diha? No? So, mo na ilang mga acquisition. Mga katrupa, kung nakadumdum mo.
3: To declare all seats vacant, Mr. President.
4: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions...
1: So good na to. Okay na. Sige.
2: Okay, para masairan tanigay, medyo nagkabikil ni gahapong adlawan ni
1: Ganigit
2: sa Mangani.
1: Kana, ito paminaw na.
3: To humbly move to declare all seats vacant, Mr. President.
4: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby I declared vacant.
5: Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot?
6: Talagang garabagan. Obvious na obvious. Hindi isang-isang majority.
5: Bakit may panggigipit?
7: Pinakakasuhan ng ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery.
5: Bakit may pambabaluktot ng kwento?
8: Nililito nila ang publiko. Ang kahinan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Nagmamalaking lang may nangamusta. E si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last convo, 10 PM.
5: Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan.
9: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President.
5: Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga.
10: Ito this time, medyo nagkabulagan.
5: Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte-aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na.
11: Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment.
12: Lahat na i-coconnect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment.
11: Actually, 9 lang ang kailangan para madismiss.
12: Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there?
5: Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas.
13: While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger.
5: Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil?
14: No.
5: Bakit natataranta ang lahat?
15: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment.
5: Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
16: Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng constitutional convention.
17: Is something big brewing inside the government? The claims of a possible no election scenario.
18: Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng constituent assembly.
5: At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 or 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara.
19: Meron ako idadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35.
20: Magagaling ang bata ngayon eh.
19: Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kapatahan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa yung mailagay natin.
21: Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, huba, si Vico, na tumakbo.
19: Sabi ko na mag-iisip sila na gano'n.
5: Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo?
22: Eh hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson. Na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment.
5: Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon? Ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap.
23: Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon.
5: At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Martin Romualdez. Kailangan ng may bayan sa Blue Ribbon Committee.
0: Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang maliliko sa 2027-2028 national budget. Dapat pigilan.
2: 2028, alam natin that's the election budget and it was assured to the congressman this will also be the CON Act budget.
0: Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinadagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korup at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat pinatakot, sinusuhulan, at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaring hati ngayon ang Senado. Maaring kanya-kanyang versyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala ng makain, nagpapakamatay na mga magsasaka, ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisapatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan.
14: Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin.
1: Okay.
0: Bakit nagpalit ng liderato sa Senado?
1: Sige, tama, Harm. Before na ito ni sigutan sa mga jyot mo, commercial na siya ng mga katrupa. Kaya actually, nili, basta-basta nga accusation.
20: Oh, grabe na, uy.
1: No, naigipang play nga mga gibasihan.
20: Mga clippings, no? Mga video.
1: Mga clippings, mga katrupa. Mauna ito nang balikan, ha? But before that, mabalik kami mga katrupa. Human sa Panginoon Dom. Stand by una.
24: Bullseye!
25: XFM.
24: XFM.
26: Uy!
27: Wake up!
26: Hala, tampan din tayong kwarto?
27: Gani, no?
26: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko, mananday rabak ko.
27: Damanunong pagbaya ko, kap. Eh kung damanun ko, mangumot, baya kong itlog.
28: Exciting!
29: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
30: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka bo murag na kog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo ko na ninay na siya mat mag ninay na siya nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakanid de bis niya kay nawala magod. Basta ka ko salgo ko mo testimony ninyo alanga nindot gyud.
29: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
31: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
32: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
31: Premium D3 Coffee Mix.
33: Premium D3 Coffee Mix.
31: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
29: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: kaibigan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Dentum Plus Go.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.
1: Not

0: Ok, doon kita ya las 8:54 mga katrupa. Then kiningabahin usab atod Chris mayo nga kabuton sa Crop Gold Fertilizer. Ang Crop Gold Fertilizer mga katrupa nagatabang sa mga farmers aron mas mapadanghan ang ani mga katrupa. Mao na nga ang kuna ni nini dinha sa mga agrostore. Then natulog sa kanato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Ang Vision X Plus of Gel Capsule mga katrupa intended alang sa mata, specialized alang sa mata. Siguro alam ang magpa-examine tas doktor mga katrupa kay ngano mas maayo gyud nga masayra nato ang imog yung problema matag yun. Para pag take nato mga katrupa, pag tumar nato sa Vision X Plus of Gel Capsule, mas paspas ang kaayuhan atong maangkon mga katrupa, no? O na nga mag taruhon din ato nga kabaluta o dunay deklarasyon sa doktor nga mata ang problema para mas paspas ang penetration mga katrupa sa Vision X Plus Subgel Capsule. Bullseye! Bullseye! Okay. Doon na kita 5 minutos na lang mga katrupa before mag 9 o'clock. Mga kaibigan natin dyan, nakikinig, nanonood, no? Nanood sa ating live streaming sa Facebook. Okay. So, by the way, balik na katrupang Junji, no? At actually, ang accusation ni Senator Amy Marcos, katong i-play karon na ito nga video, mga katrupa.
1: Oo, di ito basta-basta.
0: Oh. Iya to sa kaning kang Senator Amy Marcos to. Mm-hmm. Nga diin, iya tong gi presentar sa plenary
1: sa Senado.
0: Senado kagahapon.
1: Mura ba lagi tagaan niya idea ang mga senador nga mauni ang
0: nahitabo.
1: Mauni ang plano.
0: Mauni ang
1: mana baliba no?
0: Kung doon ay kisaw nga pag-alili sa liderato.
1: Liderato, o.
0: Tungod kay doon ay maingon na ito katrupang Junji, giparaw nila.
1: Oo.
0: Giparaw
1: ang plano.
0: Giparaw ang plano.
1: Mm-hmm.
0: No? Gibabaga ng plano. Oo. So, giakusahan ni sa maong video mga katrupang, giakusahan ni Amy Marcos nga doon ay mga membro sa Senado
1: mm-hmm.
0: nga diin na kig-coordinate sa mga opisyon.

0: sa Malacañang, sa Congress, para planuhon matod pa mga katrupa nga usbon ang atong Constitution. Mm-hmm. 1987 Constitution. No? Well, kita na, minaw raman taan yung mga katrupa, but kung nakasunod mo gamay sa itong isyo, kung dili manggaling dako, maingon lang kong gamay, kaysa kadugayan na ito mga katrupa, guban-uban o hisgot, naagihan naman na ito ni. Nakadumdo mo sa katong, kung katrupang Junji, katong People's Initiative?
1: Oo, kanto, katong PI.
0: PI?
1: Oo.
0: Oh.
1: Nakagito yung nakaabot pa itong form nila sa ato.
0: Oh, katong PI di ba, mga katrupa?
1: Mga pamaagi
0: to. Nilugwa to siya pero
1: nabulabog.
0: Nakaingon, makaingon ta nga nabulabog.
1: Nabulabog. Oh, wala makakuan ba, wala makahunat.
0: Bulabog.
1: Mm-hmm.
0: So, dunay attempt mga katrupa, di man to mabakak.
1: Ay, oy.
0: Ang People's Initiative nakadumdum mo. No? Ning tungat og kalit mga katrupa gani dunay na mga isyo nga sa matag lugar. Nikatag ang papel para makatigom og mga signatures.
1: Oo, mga signature kay mura tog signature campaign.
0: Oo. Oh, in support sa PI, oo. People's Initiative. Kanto siya parte to aron makakuha og requirements kay para kining atong balaod sa 1987 Constitution.
1: Osbon.
0: Dunay pag-usab.
1: Mm-hmm.
0: Dunay pag-usab. But nabulabog to kay
1: wa madayon.
0: Didto naman to mga katrupa.
1: Mm-hmm.
0: Dakong babag mga katrupa ang tanan senador 24 ka senador.
1: Didto.
0: Didto sango babag
1: pag-abot dito senador kay sangit man.
0: Sangit.
1: Sa hangit man dito.
0: Maotong si Kumilek. Chairman Garcia. Mingo na pud siya nga dili sang kurti padayon.
1: Oo, dili sa padayon. Undangon sa nato.
0: Okay.
1: Okay,
0: mangita. Duna pa yung mga priorities.
1: Undangon sa nato kay mangita pa magpamagi.
0: Duna yung priorities. So nabulabog.
1: Nabulabog. Oy.
0: Samot na katurupang yun dyan. Dili good kahunat, gumikan kay mismo ang 24 ka senador that time sa 19th Congress. Wa. Babag man.
1: Wa mo o yun.
0: Wala.
1: Niya kailas sabi ang senador niya.
0: So doon na po eh, maingon na ito mga katrupa kung paminahon itong video, accusation to ha? Wala ito'y kamatuoran, sama sa giingon sa mga senador nga nag-react kagahapon mga katrupa nga ang video ni Aimee Marcos, wala'y kamatuoran o opinionated.
1: Opioy.
0: Pero kung kita nga nagtanaw mga katrupa, makaingon ta nga, aw, mas maayo na lang po
1: ni. Mas maayo, bahala o ganang,
0: kaya nga naman,
1: bahalag buhat-buhat.
0: Pabulabog man to.
1: Pabulabog man, oh, tinood na. Mas maayo ra pod nga gibuhat-buhat man galing to. Kung sa manggaling ka tinood, di maghaling ka tinood. Ang importante, ma-aware na daan.
0: Nakagingan lang ni Aimee. Si Soto.
1: Oo.
0: Si Boje.
1: Boje, oh.
0: Ang House Speaker.
1: Oo, sa, oh.
0: Nag-abot ko na dito sa Soler.
1: Oo, yun yan.
0: Natin, gingan lang niya, ha?
1: Natin nga naman kung ang nahiblad si Subiriman.
0: Subiriman.
1: Oo, imbis kita kami Mindanao. Ay.
0: Nahiblad subire.
1: Oo, kaya ra ba na pastilan.
0: But anyway, mga katrupa, that's only an accusation. Pag-akusara na siya.
1: Pero,
0: bisan pa man tuodog.
1: Accusation lang.
0: Accusation na. Actually, ibutang na ito nga dili tinuod mga katrupa, pero ang output adto, at least, kung doon na may muatim nga otroho ng atong balaod nun mga katrupa, magduha-duha kay awir ang katawhan.
1: Oo, tinuod na. So maglisod na. Maglisod na.
0: Oh?
1: Mas maayo ra gito.
0: Mao na gito.
1: Pagawas.
0: Tanaw ba itong PI?
1: Mao na yung mga plano.
0: Oo, itong People's Initiative.
1: Oo.
0: Laliman ka mga katrupa, tingala na lang ta. Nga nagkanat na sa tibok Pilipinas.
1: Barangay-barangay.
0: Barangay-barangay na.
1: Oo, nga pa-pirmo. Naghanggay na kapirma ito. Naghanggay na kapirma ito.
0: Unya, ang uban ato kayo, naku na ipanghatag ko.
1: Oo, naihatag kayo. Murabagi, pamagi nila, ayuda baka.
0: Oo, ayuda. Pagkara kong kinunto.
1: Ang resulta di ay kay sila man dahil mo yung ayuda.
0: So, actually, katropang Junji, unsay purpose sa issue ni o kining video, gibulabog ang plano.
1: Kana,
0: kaya nga no, mga katrupa, doon ay gitawag nga either Noel or term extension.
1: Term extension.
0: Unsa maning Noel? No election sa 2028 kuno ang target.
2: Bullseye!
0: O kaha, katrupang Junji, term extension. Madagdaga ng extension.
1: O, another tulog katuig.
0: Another tulog katuig. At ito na sa 31 ba?
1: Oo, amaraga na. Something ana.
0: Aba.
1: Kuya, huwag pangandoy. Uy, mga ambisyoso tayo. Mga ambisyosong mini. Oy, mga ambisyoso. Oh.
0: Pero nagkasinabot sila gagahapon. Mm. Ningon siya ay may nga, okay, mu-withdraw ko sa kanang video. Oh. Strike out.
1: Mm.
0: Provided kita mga senador mu-declare tangan na ay eleksyon sa 2028.
1: Oo.
2: Oh. Tama.
0: Oo. Oh. Hala be?
1: Hala.
0: Pero oras naman, katropang John J. Oo. Oh. Sige mga katropa, wala naman tayo kong orasan.
1: Oo. Oh.
0: So, wala'y mahimong inyong mga higala. Manamin ito sa pagpapasalamat namin mga katropa. Huwag maanaputapuhon magkadungganay. Sa ngala na lang sa Kiritabukang Puro sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan, 91.3, 95.7. Sa kontrol ni Katropang Harvey Hirames. Usap sa atong News and Public Affairs, pagpanguna sa atong News Director Katropang CJ Salvaloy. Atong News Desk Katropang Lumilukay. Anchor, si reporter sila si Katropang Ray Alinton, Katropang Ali Vicente. Mga katropa, salamat. Ako si Katropang Ray Celeste Surobascas.
1: Ako sabi si Katropang Junjel Lebrias.
0: May buntag, kartang tanan.
2: Dalaikon ang Diyos. Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
6: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
7: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold Buy?
7: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Mauday na ang Krap Gold, bay?
7: O, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
8: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:09. Oras, mga katropa, hatod ka na ito sa maing tinguha sa clear skin soap, no? Para sa skin na confidenta, radiant o ready sa spotlight, mag-clear skin soap, matag-adlaw, mapalit na sa inyong mga suking butika.

0: tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9 ang sentro. Sentro. Martes karon mga silingan. Pizza 26 na. Ning bulan sa Mayo tuig 2026. 26, ha? Murag lasto yun ni katropang Harvey. Akong partner sa technical division si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mo station manager katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer Ma'am Seji Salvan Louie. Sa atong mga kaupanan sa news and reportorial division. Mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan. Limwell Pagalaran Ukay. Mag-uban ta, kutob alas 10. Ha? Alang sa paghatod nga nagkaninyo sa mga balita. Sentro. Mga impormasyon. Isgutanan. Ha? O ga, siyempre, muhatag-putag mga opinion. Mudaig o musaway sa mga sawayunon. O, muna'y atong buluhaton mga katropa din sa atong tulumanon ang sentro. Sentro. Dua ka sibihan nag-broadcast atong pagpanaguban. Ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco, mga katropa ni Ata Mabati sa frequency 91.3. Diha sa digital media na Ata mga katropa sa YouTube, i-search lang ninyo, i-subscribe no, ang atong YouTube account, XFM San Francisco 91.3. O siyempre ang atong mga Facebook pages nga updated sa mga balita matag-adlaw. Ang XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Nakalive ang ato pagpanag-uban diha ang sentro. I-share ninyo mga katropa. Si Madam Lina Patako mo'y pinaka-sayo kaayo. Si Madam Elvira Luna, kumusta mga kadiha? Usahay talag sa ragita makapanimbaya sa inyo. Sala ni Madam Gloria Malala Pelo, ma-memorize na ako ninyo yung mga pangalan. Bisag di mo mutimbaya, kung aning na-memorize. Kaya usahay biya, makalimot ko open sa atong Facebook Live. Di na ko mabasa ang inyong mga comment dito. Pero nakabalo ko nga naminaw mo sa atong mga isgutanan. Nagpasalamat ko ni Ana. Ilabi na sa atong mga nanay o tatay nga naadiya silang tasatag sa ka mga panimulay or kaha na sila mga uma o niya nagdala-dala gradyo. Bisan pa tong atong mga biyahidor, no? Naga-travel, naagi dito sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Naka-tune in sa 91.3 o 95.7. Maayong pagpaminaw o maayong biyahe, no? Amping kanunay diha sa dalan. Sentro. Daghan ang mga isgutanan, mga balita nga nagapanghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Muna nga sa kadaghan, di nato maakupar sa paghisgot. Gikan pa man ni kagaina sa kadlawon ng atong news and public affairs. Sa exciting, unya gisundan sa straight news ang express balita. Then ang bullseye. Pero di yun mahurot mga katropa ang mga topic tungod sa kadaghan. Morning nga diri sa atong pagpanag-uban ang sentro atong tiwason usay pagay di pagyud mahuman tungod sa kadaghan mga katropa nga mga hisgutanan nga ato pong ipasabot kaninyo. Kay kung ang mga hisgutanan mga katropa di nato mapasabot, di man po ninyo masabtan mga katropa. Siyempre nga ato pong panag-uban dili lang ta muhatod sa mga isyo kundi li mo hatag-putag mga opinion. Mudaig punta og natay ang ayang daigon. Og siyempre, pag doon natay saway yun, musaway punta. Usahay biya po, mahadlok biya punta musaway, no? Kay kinibiyang manaway ta, ilabi na sa nahitabo karon sa itong gobyerno, sa administration. Tingali o niya og pipila ka mga adlaw, mapriso ta. Ma?
1: Ayaw!
0: Murag, tanan nga mukalaban karon sa administrasyon, mga katropa, nagatubang yun o kaso. Ha? Muna nga usahay mauni ang atong kahadlukan nga musaway ta ilabi na og musulti ta sa kamatuuran.
2: Sentro.
0: Kay tingali o niya og mapariha ta sa uban simbako lang in town. Kay hadlok po bitag mapriso. Bitaw pero usahay kining pagsulti mga katropa sa kamatuuran. Ha? Dili na mao ibabag mga katropa nga mahadlok ta. Oh, kinahanglan nga ang atong mga baba, ang atong mga mata, atong dulungan. Ato nang gamiton mga katropa sa pagpaniid. Dili ingon nga mo, dapig ta sa usa, kundi dili atong panidan o unsa may nahitabo sa atong palibot, makatarunganon ba ang gihimo sa atong gobyerno? Ilabi na nga, mura ba o nasabtan sa kadaghanan nga Imbis na atakaron sa krisis, mahal ang presyo sa gasolina, diesel. Ang mga tao, mahal pagyud ang presyo makatropa sa kining bugas, mga sudan. Pero wailain nga giatupag, na? O, nga pinaka gihatagan yun o taas ng atensyon sa atong gobyerno, ilabi na sa executive department, unsaon nila pagpiang, unsaon nila pagpalumpag ang ilang kaatbang sa politika, ilabi na ang atong vice presidente Sara Duterte. Mama ni hinungdan mga katropa sa tinuod lang nga nagkagubot yun ang atong nasod karon. Nahitabo diha sa Senado nga ang mga senador nagkagubot po sila. Wa may lain nga kuana ni lintunganay nga hinungdan ang pagpukan mang gyud sa vice presidente. Kining ilang pagpaningkamot nga madakpan matugyan sa International Criminal Court si Bato de la Rosa. Wa may lain ini nga tinguha makatropa og tumong. Ha? Nga nagkabisi ang atong pulis sa pagpangita ni Senator Bato de la Rosa. Pati ang National Bureau of Investigation og tanang mga law enforcement agency. Wa may laing tumong ini kundili mapahagba, mapiangan, ma-impeach og dili na makadagan pagka-presidente si Vice President Sara sa 2028 election. Monica ron nga ang executive department bisan man tuod nga ang International Criminal Court wala nay jurisdiction sa Pilipinas og ang ICC walay otoridad sa pagdakop kay wa man ni silay kining ICC wala man ni ambot og naaban ni silay sheriff wala man ni silay police power ang ICC. Wa man ni sila'y kaugalingon nga pulis nga gikan sa ICC or authority or otoridad. Armed men, unsa may termino ni ana. Wala man ni sila'y kining mga tao nga mudakop gyud. Kundili, nagsaligra ni ang ICC kung ang usa ka nasod mo kooperar. Ha? Mo kooperate. Mutabang. Kay para mga katropa, dakpon ang usa ka individual sulod sa usa ka nasod nga nagatubang og kaso didto sa International Criminal Court. Sentro. Mo nay labing klaro, no? Walay jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero ang atong executive department pirti ka excited, ha? Excited ka ayo nga ilahag yung ipatuman ang warrant gikan sa ICC bisag walay gahum. Bisag walay power. Kay ngano nga ilamang ipatuman. Tungod kay ang mga nalambigit nga dakpunon or wanted sa ICC ilahamang kalaban mga katropa sa politika. Nagbalampuson sila sa pagdakop. Ha? Kita, kuha na lang yun tayo ini. O istorya, magyuta, gamit ano itong ba-ba. Sentro. Nagbalampuson sila sa pagdakop, mga katropa, ni former President Rodrigo Duterte. O niya, karon, kay na naman po'y warrant of arrest, bato kang Bato de la Rosa. Kuhan po sila, excited po sila, mga katropa, nga dakpon. O disidido yun sila nga dakpon. Ilagyan yung gamiton ang 255,000 ka mga personnel sa PNP o guban pa nga mga law enforcement agency sama sa NBI, CIDJ para makitaan si Bato de la Rosa. Where in fact, ang ICC walay jurisdiction sa atong nasod. Hmm? Pero mawala gina, gumikan kay kalaban sa politika aw, ilagyong ipada. Karon kahaog, doon na po'y warrant of arrest nga i-issue batok sa ilang mga kaalyado. Ha? Makaako sila sa pagpadakop. Manausay ba makaingon ta nga anahitabo karon sa atong nasod? Wailain kundili ang pagukod sa kalaban sa politika. Selective Justice Sentro. Mabay ito na nahitabo karon, ha? Ang ilang mga kalaban kini si Senador Rodante Marcolita nga kusog musaway ilabina sa nahitabong anomalya sa flood control project, korupsyon mga katropa o uban pa nga mga isyo. Usabay nahitabo ni Marcolita karon. Doon na nay imbestigasyon sa ombudsman ug doon ay posibilidad nga ang kaso ni ini mapasaka ngadto na sa Sandigan Bayan sa dili madugay. Ug ingon pa niya, mahimo gyud sa administrasyon nga prisuhon siya. Muna kita ini katropang Ali ug katropang Harbi. Di gyud ta ini mag saway-saway kay tingali unya og maparihatan ining ha? Nahitabo karon sa mga tag-as nga opisyal nga musaway sa gobyerno panghulgaon og kaso. Unang kamo nga mga tao na minaw, dapat kamukpod kabalo maniid, no? Dili kay ang atong dapigan kay idol nato ang atong idolo nga si PBBM, di na lang gyud puta musaway. Ako dili man ko supporter, ako man gyud giklaro sa inyo. Di man ko botante ining unity team sa una. Pero ang ato lang nakita ba nga kung hustisya ang hisgutan, dapat dili selective. Kung kurakot man ang atong vice-presidente, pareha man sila tanan kurakot. Gipasanginlan man po ang atong idol nga presidente nga kurakot, dapat maapil po siya mga katropa nga pasakahan sa impeachment. Anyway, ha? Napatay dagang hisgutanan unya kay nabahin po ning opinion sa mga mahistrado sa Korte Suprema regarding ining pagpatuman sa warrant of arrest sa ICC. Muna itong taga-agpagtaga dun ya, human sa pipila ka mga commercial.

0: FM.
1: Hola, hello.
2: Oh, hello.
1: Papa, pa.
2: Oh, nak.
1: Lik na.
2: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, e parte.
2: Unsa? Akong manok, di barter. Kadali lang, inay mo mama, nga nanako sa crossing.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot o rin mo, dahi kagyog-o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit
5: yung.
4: Nagi day, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kagong kasing-kasing po din naman kayo mo makapitin. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Phantom Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuha yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuha na yun gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Phantom Plus Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang

Noon tayo 30 minutos mga katropa, nakalapas man ang alas 9 sa buntag. Sentro. Oras mga katropa, hatod ka nato sa maintihwa sa Santon Plus Herbal Soap. Kining Santon Plus Herbal Soap, mainis sa mga kaigsunan na to. Na doon ay mga katol-katol sa lawas, no? Katol-katol sa panit. Kay herbal man siya. Kanabitang bun-e, an-an, apil na ng up-up. Yan, Santon Plus Herbal Soap mga katropa. Ang inyong gamiton alang sa limpyo nga panglawas o proteksyonan batok sa bakterya. 24 oras. Ayan, Santon Plus Herbal Soap. Mga katropa, ugban pa mga produkto sa Yes to Health, mapalit na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Sentro. Padayinta sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang sentro. Kining atong nahisgutan manggod kay wala gyud ta ingon nga ni dapig or sa katungod no sa matag panig kun dili ato lang gilantaw kung unsay angayan o unsay dili angay. Kaya ako dili man ko supporter sa mga Duterte pero sa gibuhat karon sa administration o sa high makasaway putag gamay. Na, di mo punta ingon nga musaway og dinagko. Sentro. Kay tingali pud unya og maapil ta og kapriso di na ta diri makaprogram. Sentro. Kay kining nahitabo ba nga sige ra tag hisgot ining jurisdiction sa ICC. Nga ICC walay gahom kay ang Pilipinas dili na miyembro. Duna nay mga petisyon ini sa Korte Suprema nga gisang-at ni ato pang tuig 2025 dihang gidala si former President Duterte dito sa ICC. Gipriso dito hangtod karon. Wa paghihapon ni maaksyon ni mga katropa sa Korte Suprema kung unsay legalidad ni ini. Kuan ramanggod kanang dali og simple ramanggod ang gusto mahibal-an sa mga tao para di maglibog. Ang gusto mahibaw-an sa mga tao kung legal or illegal ang pagdakop ni FPRRD gamit ang warrant sa ICC. Sentro. Kay kung muingon ang ICC nga legal, so be it. Kung muingon ang ICC ang Korte Suprema nga legal, so why problema? Kung muingon og illegal, so dapat mabalik ang former president diri sa Pilipinas. Sentro. Pero hangtod karon mga katropa usahay ang uban gipangkapoy nagpaabot kay hangtod karon 2026 ni anata sa bulan sa Hunyo hapit. Pero wa pagoy desisyon mga katropa ang Korte Suprema kung legalidad ang hisgutan sa pagpriso ni former President Duterte dito sa ICC. Usahay na matingala ta nganong ingon ana kadugay wala pagi resolusyon or ilaha bagyo kaning gisgutan sa inbang session pila naman kabuwan pila naman katuig na kalabay wa magyo resulta mga katropa unya karon sa isgutanan sa hangyo ni Bato de la Rosa sa ICC mga katropa nga pugngan ang implementasyon sa Executive Department sa warrant gikan sa ICC wala gigrant mga katropa gidenied siyam ka justices sa Supreme Court ang nipabor nga dili pahamtangan og temporary restraining order or dili pugngan ang executive nga mag-implement sa warrant of arrest. Siyam. Yun sa maning siyam mga katropa ka mga justices. Gini sila ni Chief Justice Alexander Hismundo, Associate Justice Joseph Lopez, Senior Associate Justice Marvic Yunin, Associate Justice Jose Maidas Marquez, Associate Justice Benjamin Kagiwa, Associate Justice Maria Filomena Singh Bani or Sen. Associate Justice Rodel Zalameda.
o kini sa Associate Justice Raul Villanueva o Associate Justice Samuel Girlan. No? Siyam ka mahistrado sa Korte Suprema Sentro. Ang mibasura sa hangyo sa kampo ni De La Rosa nga pugnan ang executive department nga implementar ang warrant of arrest. Kay suma pa sa ilahang desisyon na wala kunoy hulga na nga mawala ang katungod ni De La Rosa gani na-avail niya ang tanan sama sa protective custody o pasalig sa Malacanang nga dili dakpon. Lima mga katropa ang mipabor unta. Lima ka justices ang mipabor nga pugnan ang executive department kinsa man sila. Ato ning ipahibalo sa inyo. Ini sila ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, Associate Justice Ami Lazaro Javier, Associate Justice Henry Jean Paul Inting, Associate Justice Ricardo Rosario, og si Associate Justice Antonio Co. Jr. Ang isang Associate Justice nga si Japar Dima Apaw or Dima Ampaw, wala ni naka-apil og butar, no? Kay naka-official leave man ni mga katropa. Ang dissenting opinion ining lima, no? Ilahag yung gibarugan nga ang ICC walay jurisdiction sa Pilipinas. O kung aduna may jurisdiction ang usa ka foreign court, dapat gyud nga iagi sa lokal nga korte. I-review gyud dunay judicial review. Pero mao na mga katropa, 12 man sila ka miyembro sa Supreme Court. Sentro. 12 or pila ni sila tanan kay siyam og lima, 14. So 15 ni sila ka miyembro. Sa ilang inbang session, murama po na silang senador nga magbutar-butar. Kinsa to'y mupabor nga i-grant ang TRO o kinsa to'y musupak, murama po na silang senador nga magbutar-butar. So nidaog yun mga katropa nga ibasura ang TRO or Temporary Restraining Order. Bisan man tuod og dunay lima nga nipabor mga katropa nga i-grant ang TRO, pildi gud sila batok sa siyam. So mao na, no? Nga si Bato De La Rosa, bisan man tuod nga giklaro sa Korte Suprema nga ang TRO lang ang wala gi tagaan og pabor or gibasura, wala kuno ni nagpasabot mga katropa nga gidesisyon na ang merit sa kaso. Pero mao lagi na. Kay wala man gigrant sa Korte Suprema, kay napildi man gyud ang pabor, lima ramay ni pabor og siyam ang gusto ibasura. Bisan pag moingon sila nga dili pa na final nga judgment or dili pa na final nga desisyon. Pero ang nasabtan sa executive department nga legal og duna sa lay katungod nga i-implementar mga katropa ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Sentro. So mao na karon kay si Bato De La Rosa mga katropa, ato magyud po ning nasabtan sa iyang mga past interview nga dili gid siya mo surrender sa foreign, labi na sa ICC. Mao ni karon aha ka nagtago karon si Senator Bato na may mga post na nang gawa social media nga to ako no dito sa Amerika sa New York. Karon kay ang ICC wa may jurisdiction dito sa New York or sa Amerika. Murag di gud siya madakpan, safe siya dito sa New York kung atong huna-unaon. Murag matinga ta mga katropa nga ang Pilipinas ni honor, no? Ni ila sa International Criminal Court nga warrant of arrest bisan nga dili na membro. Ah, murag matingali ta usahay, gani ang Amerika nibiya na sa ICC. Sentro. Ang China wala nagpamembro sa ICC. Mga dagko man nga mga nasod. Ang Russia, ang Israel,
Pero ang Pilipinas nga nibiya na pila na katuig na kalabay, gusto pa gyud mo mopaulipon mga katrupa sa ICC kay isurrender man nila ang atong isig ka Pilipino. Ang atong executive department gusto man nga isurrender ang isig ka Pilipino. O meaning gusto magpaulipon ang atong executive department dito sa ICC kay mosunod man sila unsay kamanduan dito. Pero ang Amerika o guban pa nga mga gamhanang nasod wa na nagpaulipon. Kita nga nasod nga ultimo ra man tanga nasod di man ta pareha sa nasod sa Amerika nga adunahan. Ultimo tuod ta pero nagfunction ang tanang branches atong gobyerno. Natay judiciary, natay executive, natay legislative. Pero ngano nga bisan og di na ta miyembro ang atong executive department gusto magpaulipon mga katrupa sa ICC International Criminal Court. Ah, gani ang kining ICC. Dito ni nakabase sa Europe. Usay makadumdum ko ba nga ang Europe sa una? Usa ni sa nagsakop sa atong Pilipinas panahon ni Magellan. Okay, ang Spain, Espanya. Dito man ni nahimutang sa Europe. Ang Netherlands nahimutang sa Europe. Gusto na po siguro dayta magpasakop sa Europe. Kay ngano man nga perti mangyud natong dasiga nga implementar ang unsay kamanduan dito sa ICC diri sa Pilipinas. Mula ginigingon, gigamit nila ang ICC gumikan sa politika. Wailain nga sangputanan ini para ma-impeach gyud ang vice presidente og dili makadagan sa 2028 election. Para dili makadaog, kay kung makadaog ni sila, makadaog ang vice presidente pagka presidente sa 2028, wailain nga kuan ini. Kung dili gukdon, no? Ang tanang nalambigit sa korupsyon nining kasamtangang administrasyon, mao nay labing tinuod. Sentro. Balik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga komersyal.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult a doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap pananaw niya. Mura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw. Nawala itong kahanap. Unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta. At na kita sa itong produkto nga magka kanang makalibyo sa itong lawas baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon pero sa paggamit na ito sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

49 minutos nakalapas human ang alas 9 sa buntag, dali na hapit na tamahuman mga katrupa. Ura sa tud kanato sa maing tingwa sa Clear Skin Soap, no? Para sa tumo kaigsoonan gusto mo hamis, mugwapa or mugwapo. Kay nindot biya po nang atong dagway nga di kay tantong tiguang tanaon. Manabunta sa Clear Skin Soap mga katrupa. Mao ni ang sabon nga dunay glutathione o kojic o virgin coconut oil. Kining glutathione o kojic na ilagyan ni nga pampaputi. Tanggal ang dark spots, patas ang skin tone, o magpabilin ka nga fresh o radiant tibok adlaw. Bisag di ka muputi, basta kay musinaw atong dagway, kumpati na na. Swaks adlaw-adlaw nga routine o safe, gentle sa panit. Kay nayo ba mga sabon nga imbis kay mugwapag mugwapo nagkatol na noon ang atong panit, di ba? So dirita sa Clear Skin Soap money ang atong isabon matag adlaw. Pwede rin sa naong nato isabon og mga liog og bukton. Unya katong Santon Herbal Soap mo toy sa body na kay para nga di pod kalas ba. Pwede ra gyud no sabon og kining idungan ninyo ning herbal soap nga Santon og Clearer Skin Soap sa naong rana ninyo kay para di kalas. Mapalit na mga katrupa ang mga produkto nato, no, Santon Plus Herbal Soap o Clear Skin Soap diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Sentro. Padayon ta mga katrupa sa atong gisgutan kagaina, no, kining gihimo nato nga mga na obserbasyon, obserbasyon ra man ni ato. Wa man gyud ta ingon nga nisaway. Ato ning gihimo kay para ba nga mahimong patas. Kay kung igo ra ta mo lantaw mga katropa sa nahitabo diha sa palibot. Sentro. Dili ta magpakabana, magsige ra tag daig. Parago na ko, no? Ako di man ko supporter sa mga Duterte kay wa mapugo ganahin ni ini sa panahon sa administrasyon ni Duterte. Kay daghan may

Pero taliwaan na nga wako ganahi sa iyang administration. Di po kumuuyon nga kay nasuko ko niya. Muuyon na lang yun po ta nga ipada siya dito sa ICC. Kay wata ganahi ay ipada na dito kay wata ganahi. Ang atong gisgutan diri mga katropa, maduterte ka man or maordinaryo pariha nato nga mga Pilipino. Nga dili unta ta itugyan basta-basta sa executive department. O, presidente nato atong idol nga Marcos. Nga diretso ra ta dalon dito without judicial review. Usa man ni judicial review. Kada bang iagi ta diha sa local nga court. Moni ang baruganan ining lima ka justices sa Supreme Court na ni pabor unta nga hatagan og TRO kay kinahanglan ang unsa man nga mga warrant of arrest gikan sa korte sa gawas sa nasod i-review gyud no sa atong lokal nga mga korte Centro. Dili kay diretso diretso ra ilabi na nga ang ICC, wala na tayong membership dito. Wa na dapat jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Dili na yun unta na mahitabo. Siguro na uban nga ni Angay nga hala dalana dito kay kalaban man po na kuna. Oh, bisag wa ko ganahin sa Duterte, wa ko ni Angay. Ako naman itong ga-explain ninyo gaina nga wa po ko ganahin sa administration. Pero wa ko ni Angay mga katrupa. Centro. Nga tungod kay wa ko ganahin ni Duterte mo uyo na lang punta nga atong pasagdan ang former president dito nga tiguwang ng edad itito na may edad siguro ato 81 may nagsungkod-sungkod na magay tumukurog naman to iyang tuhod ang iyahang bagtak magkurog na mutindog ha pero ang uban lipay ha pati mga pare mga pastor mga katropa perting lipaya mo ba nay gitudlo. Mga ba na itong nabasa diya sa balaang kasulatan? Nga malipay ta kung unsay mga pag-anto sa uban? Centro. Hmm? Nag-ingon ba ang Biblia nga ayaw kalipay sa pag-anto sa uban? Ay mabasa na or kalimot ako sa teksto. Pero ang mga pare, hmm? Mga pastor, napagay mga pastor nga sa among simbahan. Lipay nga, tuwa na si Duterte dito sa ICC. Mao ba na itong pagpakita gugma sa itong isigataw? Centro. Ang Biblia, nag-ingon ra ba dito nga, higugma ang inyong kaaway. Nga, karon, nalipay man lagi mo nga na priso si Duterte dito. Naaday paghigugma ninyo, anak. Centro. Mga pari na to, maayo kayo di sa simbahan nga. Maghigugma ko no, higugma ang inyong kaaway. Pero nalipay sila nga ang ilang kaaway nga si Duterte nag-antos dito sa prisuhan. Nga layo sa iyang pamilya, di mabisitahan basta-basta sa iyang mga parinte, kay pirting mahala og pamasahe. Centro. Wan man kata, hustisya man kata para sa tanan. Dili lang kay ang hustisya nato atong ipahamtang diha sa mga pamilya kuno sa nabiktima anang nagpayuhot og illegal nga droga na maligag illegal nga droga. Dili lang diha ang atong mga panawagan. Dapat unta apil sa atong ikundina. Ang kining mga drug addict nga nang biktima og mga inosente nga mga babae ng rape. Centro. Nabatay kundinasyon ni ini, nabatay panawagan ni ini. Or ang atong giprotektahan ang kining mga namatay kay namaligyag illegal nga droga. Nang illegal nga droga mao inagpa wa sa maayong pangisip sa mga tao ng rape. Nangawat. Mo ba nay atong dapigan ang kanang mga nagbuhat og daotan? Tinuod na yung mga collateral damage atong panahon ni Duterte. Gumikan ra puto sa mga abusado nga mga pulis. Ay mga pulis, mga katropa nga gusto og accomplishment. Ako to nisaway ko ining ilahang nahitabo sa administration ni Duterte. Nga dunay planting of evidence. Wa ko ganahi ana, no? Kanang butangan kag droga diha na imong balay. Butangan kag

pusil sa imong balay para lang yun nga madutlan ka, makasuhan ka. Sentro. Nahitabo na sa iyang panahon. Pero dili sa Duterte mo'y nagsugo, anak. Ang mga pulis rapod na nga gustog accomplishment kunuhay ay para ma-promote sa ilahang serbisyo, hinoon si Duterte mapailubon. Wa niya mahay, basula ang iyahang mga pulis. Siya ay nag-antos dito. Samtang ang mga pulis karon hayahay ang kahimtang. Na? Nga katong nalambigit sa planting of evidence. Muna ba nga ang justice apply to all? Dili selective. Sentro. Muna dapat, no? Ato mga pari o mga pastor, ako under po ko kay nagsimba man po ko. Pero lahi manggod po tag mga opinion. Lahi man tag mga baruganan. Okay, kung pariha pa siguro tag baruganan, ako po mo, okay na po ko na marisig na preso si Duterte dito. Pero lahi man tag opinion. Akong huna-huna, dili man inyong huna-huna. Diba, Madam Lina Pataho o Madam Ading Granadero sa Dapar? Hindi kita parehong huna-huna. Muna ang uban, muoyon nga. Tua dito, nag-anto si Duterte sa ICC. Sentro. Without judicial review, without jurisdiction sa ICC na unta ang Pilipinas, pero sa unta man, maumanin na hitabukan gumikan sa politika. Sentro. Anyway, mga katrupa, wala naman tayong oras ngayon kapadugdog sanahan. Gusto pa tayo mag-hisgot unta kay napaypahayag ni Marcolita unta atong i-play sa inyo, pero apiki ang oras. Dili paigo ang Bullseye, dili paigo ang Sentro, Exciting Pilipinas o Express Balita para nga ang mga isyo sa katilingban atong matagaag pagtagad. Partner na ko sa Technical Division, si katrupang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sarvasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am Seji Salvan Louie. Inyong alagad, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Mayong buntag ka na tong tanan, namping kanunay o dalaygon ang Dios.

0: kayong buntag, mga maring, ano na po nga ito ang pinakagipaabot nga tulumanon, diriya sa Radyo X. Mga maring, kung ako, ikaw, katropa, live na live, karong mga taknaagi ka diriya sa Studio X. Kiniinyo mga X, mga igal, ako si Maring Inday Erica, Deligwapa, Delimestes, sa apat dilimakopian sa Antungod, kay mga unay o silingan. Abot lang galing kakaoban na ako yung sa kailangan mga tema ani.
1: Pero ikaw lang sa siguro kay imuha naman ang lagway.
0: Ako mo yan. Wala pa na imo yung app.
2: Naon sa na ka?
1: Ano kayo ka ato ang mga monitor? Tabunan mga nawong.
0: Basi ko
1: wala na mayor plastar.
2: Basta naman niyo eh.
0: Kami ka pula sa kuang ko doon. Gisop-sop din ni Edgar.
2: Hoy, bay na yun. Ang inyong mga kuang bihin. Yung mga kill po ni.
0: Inyong mga monitoring sets.
2: Yes, indeed.
0: Ay nako mga igala. Welcome. Adlaw karoon niya. Martes. Kay natigayon mga hapon.
1: Sabagay
2: na lang tanin nyo. Sabagay nyo na lang nato, ne.
1: Kung saan ito ka salida, Marin? Katong ay aro ay ang ulo?
2: Ano eh, gandungan.
1: Ay, the last air blender.
0: The last Vegas?
2: Blender.
1: Lahit ito ka blender niya.
2: The Abinder. Yes.
0: Lahit mo ko na yung gisgo tadi ha.
1: Ay, lahit mo ito yung mga Marin.
0: Hindi mo ko makasabay kay mga karaan mo na yung gisgo.
1: Avatar mo ito yung mga Abtan Marin.
0: Ano ko niya kuha ka na mga
1: Avatar.
0: Mga latest.
2: Mga bagong latest. Congratulations.
0: Lahit
1: na kayo ninanawan si ate.
2: Hindi, ayun ito na tanawang ginanabi kayo na. Mga kwan pa naman eh. Mabawang pa naman eh mga kwan alin. Mga baterol.
1: Kasi mabawang siya. Patingong ka daw, B?
2: Sige daw. Patingong ka, B.
1: Aba. Sokol. Nana po ni si Villarreal.
2: Si Villarreal. Villarreal. Bagoon lang kita.
0: Live takaroon riyan sa toang Facebook page sa XFM 107.1 Taguam. O niya kay pilihan lang sa toang beauty. Makitaan sa takaroon riyan sa Obanimogta sa XFM Mati City Dava Orita.
2: Yes.
1: O yung operator, pwede pala yung labing kamera. Luod kayo.
2: Ay, shout out to si Lin Lin B kay si sa katawa nato kay how do kay mabasa ning isa ka jugerts na Utarn si Villarreal.
1: Villarreal Mark
2: Villarreal Toyotaka.
1: Paano ka Islam mo kung kayo ko doon?
0: Wala sa ka ng membro sa Encantadja.
2: Teka ka ni?
0: Si Mao.
1: Ay, lahat lagi ko. Ay, katulad yung Mao tukta. Ayer na wong.
2: Kamu ba, no? Pakaulaw lagi mo na. Ako, managin kayo. Nakakuha ko sa vitamin C ko.
1: Magana kayo. Okay na po kayo. Magana. Naka-vitamins ka. Oo. Eh, kung wala ka naka-vitamins, mura po si Cookie.
0: Siya. Maisus, pasalamat yung sa Santon Vitamin C.
2: Yes, pasalamat yung sa Yes to Health.
0: Spell Yes to Health.
2: Kalang kwan ba? Kalang
0: Y2-8
2: ba? Y2-8.
0: Siyempre, mga maring live sa Takaro Padungog, diriya sa to ang mga sister stations.
2: Sige.
1: Mati City!
0: Ama! Ama na mo gulagol, pwede makamamati.
1: Kami nga ba? Pwede ka nagkukulang na human? Iriwain ba?
0: Bulukas na ka ba?
2: Ikaw ba? Dahil nang ikaw.
0: Kung ano ang mati,
2: ang sa naman. Sa Juya.
0: Masaya sunod.
1: Dahil mo kung sa bako ko na inom mo, yung nakabalibo.
0: Masaya sunod.
2: Masaya sunod.
1: Asa General Santos City.
2: Asa.
1: Bukidnon.
2: Idol niya sa Bukidnon. Idol sa Bukidnon.
1: Si Maring Erica man, ang dahang idol din.
0: Mag-isgot na punta aning mga idol sa mga nagkadayaing mga sister station on.
2: Baby, asa man.
0: But anyway, idol gina ko na si Kwanda, si Ricabo. Muna gika-intapan sa mga taga-ipasog.
1: Ipakita.
2: Intro. 1, 2, 3, intro.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
2: Okay, mga jugers, ang Joya na sa Perwals na mag-reporting ang Joya nga Uyotars. Nga si Inday Erica, pasok, bunaw kayo na nga lang.
4: Nadakpan ka. Ang subject sa operasyon sa ipasugumbukino nung itala sa police station.
0: Imo lagi kong ulog-ulogan, Aylan.
2: Wala ko mga talo-taloers. Hello, mga talo-taloers. Sige, okay. Next, next na sa...
0: Next contestant.
2: Talawa, jugoers, so wala min na. O, mabalik na po ni Smati.
1: Dire, ato, padulong ka sa monkey yo, ah.
2: Monkey?
0: Ito may idol ni mo
1: sa monkey yo, kay layo monkey yo.
2: Sa monkey yo, sa monkey yo.
0: Sa idol ni mo diya.
1: Sa idol, wala ko yung idol din na.
2: Sa monkey yo?
0: Kaling uyot.
1: Ayot, okay ba? Ayot, mabubuan daan to, guy.
2: Asa man, sa...
1: Sa San Fran.
2: Aba, sa San Fran, sige, babe.
1: Short na kayo kay San Fran. San Francisco, Bayugan.
2: Talo-talo ikon ninyo, babe.
0: Ah, ikaw ba? Kay Kamanjay,
1: puyo kayo. Sinasya manandahan yung idol.
2: Sige, talo-taloy sa ako ninyo. Talo-taloy sa ako.
1: Sige, babe, kung idol mag-inani mo sila, diabe, pangitain ang media o kanang entrada, diabe.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
5: Nadakpan sa bypass operasyon. Ang usa ka individual. Nagkita. Ang usa. Kaanggingan lalong. Usa ka sa shit. Usa ka sa shit. Gito ang shabu. Gidala sa police station.
2: Na eh, kamo ba mo? Talo-talo. Oh, naging kuling nyo ay.
5: Ni Balon o Trismel.
1: Naglipo ko maring. Usa mo lang sa shit. Kasalang ka ng butanganan sa shampoo. Kanang isa ka shampoo nga sa shit.
2: Mamagutagin ko ni Junji.
1: Klaro ka ba?
0: Isudlan sa mga kuhan.
1: Naglipo mo kuhan na.
0: Mga pala pamatunan nga droga ka ng gituan o gitawag o gituuhang droga.
1: Gituan? So, anong gitawag na droga?
2: Isulad na ako sa kasasit.
0: Pala kantidad.
1: Anong
2: sa? Smell.
0: Pila po itimbang?
2: Mga 3 gramos.
1: Sa ato pa, Maring, kanang pagbasaan ng kanang bupit. Bupit po.
2: Bupit. Mga buke kay buket.
1: Ang kanang wallet.
2: Ba?
1: Wallet.
2: Walay.
1: Wallet. Ba't kanang bupit? Bupi.
2: Bupi.
1: Ang kanang sasit.
2: Sasay.
0: Diri asab mga Maring. Ano? Ang
1: bright lagi kayo kang umbawa.
2: Natural.
1: Narubrang utok.
0: Ang mga pamitay diri sa namati sa XFM Jansai.
2: Abats. Ang kabats ni Gwen. Ni Tichi Agbayani o ni Vivian Belis.
0: Kinsan eh.
2: Si Ati Gwen. Evelyn Sabasahi.
1: May gani kami to ka ng pagkabray.
2: Alang-alang, nakasaton na vitamin C ba yan, sok?
0: Okay. So, mabati sa mga maring, ha? Gikan diri sa tawag aning Jensan. Kaprobinsya Galagubo sa takaroon diri sa Davao del Norte o sa Davao de Oro.
2: Okay, siyempre sa Davao City. Napakoy.
0: Oh, sa Davao City.
2: Sa Davao City, oh.
0: Okay, kung ano na kay mga report niya.
2: Nasa?
3: XFM Flash Report.
0: Ato dawaton karon mga higala ang
2: nasakman sa bangkiruhan.
0: Gikan live sa bangkiruhan Minte. Ato makaban si Master Inday Tanini. Salamat kayo, Mas. Kapitul kayo, mga marina. Naitabo sa gawas, no?
1: Pwede siguro gubota dito sa kuwan? Sa bangkiruhan? Halos nagsapaw-sapaw na yung istorya.
0: Lagi tiyo na nag-huwit, sir.
1: Ayaw, diba?
0: Ay, na, ikaw kung iti unang huwit, sir. Di ba ka maka... Makadimao ba ka ba yun?
1: Makuyakuyawan ka, maratol ka ba yun?
2: Hindi, kaya alam na. Kaya ka nang muna kay Gaga. Nangang kayo, Gaga, report niya. Magdungan ka na isulod si mong ulo. Maglisod ba ka na? Mag-ugnulugnul ba ka na?
0: Lisod kayo, eh. Lisod kayo.
2: Lisod mo na kayo. Saka pa yung kagigyo na una. Kay Masiga, nagunaw na ka. Kay Masiga, jamingon to ni may mong di. Yung di lang, jamingon si mong kaupan. So, maglinalay yung kag-istorya.
1: Lisod na mag-lisod. Huwag lahat ang tingong.
2: Gikaps ng paatron.
0: So, wapakakakuha o ka ng mga detali. Mauli na.
2: Oo, wala. Minit siya nakakuan. Tanaw dito sa iyong computer.
0: Ay, nako.
2: Sige.
0: So, mga higala, kinato ang programa Kung Ako Ikaw. Hato ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa diha, mga maring. Ato ang ginainom sa matag buntag o gabi. Ang ato ang... Yuna.
2: Siyempre, ang Twin Turbo.
1: Ay, ang correcto.
2: Nasuhan sa si Basad. Isinsuhan siguro na doon yung bayutan eh.
0: Sunugin siguro na doon. Kamanyan.
2: Kamanyan. Palinaan na doon ni B.
1: Nakalimot ko nga turbuhan man di.
2: Siyempre.
1: Aron maligoan ang tuhon.
2: Correct.
1: Makasugakon. Ayan ang tanawa. Kailangan na kayo. Pusunan magugoan.
2: Ang sabi lang, kanang buna-buna o puson?
1: Puson. Pahilot magkukuhila kung ano yan. Yeah,
2: Master JC.
0: Uy, listen, may nahilotong yan. Hindi makabot sa akin ay lagman.
1: Pero, niya naman siya, tamakan lang na para malugsod.
2: Oh, uy, ganang ayaw po na, ana, uy.
0: Ayaw po na malugsod, uy. Kaya lain na kaya na siya. Mita
1: lang kung malugsod, hindi mo gawin may gima.
2: Lagi ka kung ano na maring dari nga, ka nahilotong kay. Ang manghililot kay, murang nagbasa o karina.
0: Ano sa ngayon na katawa? Class B?
1: Class B, class C. Kahit-kahayo.
0: Ay, kayo maghawa mga maling.
2: Sige.
0: Mabalik mo yung manang aning isa kakanta. O niya, ito ang...
2: Siyempre, ano, Tila Greetings.
1: Naghanap na ba kayong Tila Uno, no?
0: Naga na?
1: Naghanap ka, ano?
0: Standby na niya kayo na si Maring Ani Murray Diriga. Kapaabot na siyang kanta.
2: Si Ann Murray.
0: Ah, si Ann Murray.
2: Ann Murray. Uy, uy, takda lagi ka sa Juya, eh.
1: Tingot siya kaya niya, taga-apokon na si Juan.
0: Si Ann?
1: Si Ann.
0: Katong bayawa?
2: Si Ann. Si Ann Murray.
0: Murag
2: sa Murray?
0: Nana si Ann Murray.

0: mga higala dahil sa toan nga tulumanoy.
1: Siyempre, kung ako ikaw, but dirita sa toan nga special segment, kao man mga special child.
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Yes, ako na po si... Naway, mali ako tuplok sa Dabao, mali ni.
0: Pero mo na niya kay...
1: Ay, di aray.
0: Makuha ka ni Marlon.
1: Nakita ko dito nga ni.
2: Nakita si Marlon dito?
0: Basi na si Marlon, kita na auron diya sa tuang panagkupan mga maling. But anyway, welcome sa tuang Tila Greetings! Atod na kanato mga maring ang ato ang tila greetings aron nga mas molig on ang ato ang mga dila.
1: Aha, be. Hello,
0: Kinaman og turbo.
1: Mm-hmm.
2: Yes. Kung ang turbo pagbangil.
0: Oo.
2: Unsa man ang imuha?
0: Kadang turbo kay boy.
2: Turbo na yapon da. Mabangil din.
0: Nakabalo ba ka maring na kay nakoy na kaila ba? Pagulit siya ang bana maring ni hubo ko ng bana. Ingon ang sawa nga, huy, ipagawa siguro niya siya kay mo. Maling gato na ay balanghoy nga na isayanin. Sayanin. Makahilo na siya.
2: Pero nakalimit mo ka, Maring. Ngamon mo na i-balas siya ka ng bulawan.
0: Ano ba bulanghoy, Maring?
2: Muna kang gitawag. Sayanid, mo na yung pangkuha sa bulawan, di ba?
0: Muna yung gitawag ka ng kasaba nga. Variety niya is industrial kasaba.
1: Aba, congratulations. Nakuha na ganyan mo ang right pronunciation.
0: Nasiyahay ka ng sayanid.
1: Sayanid. But anyway, yes.
2: Welcome back.
0: Ay, pag-text mo, oy, kaya lain, kaya nandilit na mag-text mga mali.
2: Pag-message mo, oy.
0: Kanang report nga pinabadi Oberas, Tagalog, aba, gagawin sa mga taga-Mati.
1: Aba, mga taga-Mati. Sabi gini.
2: Idol po siguro na hindi tato si Bobby.
0: Mayong anlaw di idea
2: ka. Diyo si Bobby Oberas, katong Bobby nga taga-Butuan.
0: Isa nga si?
2: Katong Bobby nga taga-Butuan, itong gamayang tao nga na. Bakit po kayo siya mga transmitter nga baligya?
0: Ah, si Bobby Melania.
2: Amo ba na? Kauban mga ninyo, mga buwan, mga...
0: Promo ka na sa...
2: Mga minions.
0: Promo mo na, promo magbo.
1: Lain sa ito si Mr. Bullseye.
0: Kisa man ito siya.
2: Ay, ayaw to. Ayaw mabullseye ka na.
1: Ang amigo ni
0: Gab.
2: Kaya kayo si siya ay nakahinyumdum ko kay pagkatkat niya sa tower, isa ka oras sa maabot.
1: Kailangan siya mag-istorya.
0: Kanang nanan sa stungan niya, makadungan pa sa ministorya, kanaugan ka. Sa to, naan ganiya.
2: Nakahinyumdum ko kaming, anan siya nga, kanan si Gab, huwag nang gituluan.
0: Gituluan na rin yan si Gab.
2: Oo, pinakatuwi ko na nitudlo ni Gab, pero di kaya po siya kabulo mukatkat sa tower.
0: Si Kwan, si Luther, kato magluhod magkuan, yan po itong gituluan.
2: Gituluan niya, kanong kanig, ipasangin lang siya ni Kwan ba
0: magluhod mag solda. Mga maring ha, ay kalimot niya sa turbo.
2: Ano si GM ba to? Uyo, hasta kung sa mga luhod, magluhod mag sa saldo.
1: Ay, ana magina.
0: Luhod, ay.
1: Ana man na siya.
2: Luhod, ay.
1: Boy, kamo. Ay, ko nila i-understimate naman yung anak. Siyempre, giampuan mo na niya.
2: Ay,
1: para nindot ang iyang agi. Yes.
0: Mopilit dyan ang
2: soldador.
1: Ang
0: mga tipaka
1: soldador. Di ka soldador.
2: Ayon sa muna ito di ay.
1: Mga, kung ano nga.
0: Soldering iron. Lukon din siya ay.
2: Lami, hapakon soldering iron. Soldador, prayer magunda. Soldering wind.
1: Aba, yagi bisaya kay sorry ha, Espanyol magod mig kaliwat.
2: Soldering lead ay dili.
1: Soldering.
0: Ay nako mga mali mag
1: inuupo.
2: Sa mga sinsyon mo ma. Pasensya mo na kuyog mo pare mga buguon.
0: Ay mga mali makit at the live sa Facebook page sa XFM 99.1 Mati City.
1: Ay
0: makit at sabta diri sa live sa Facebook sa XFM General Santos City mga maring ha. Apan sa dipata mo tila to deng good morning og ato ang itimaya dai mga taga Mati particularmente dinha sa may Barangay Lubay.
1: Yes.
2: Sa Lubao? Kinsa kayo na, Adia Marins?
0: Barangay Lubao. Kadala niya akong...
2: Guwapa mo daw ng kapitana din, ha?
0: Kamala ba ka, Marin? Kanang kapitan diya, Marin? Kaya kayo na sa Marin? Kanang i-welcome ta karong musunod ng mga simana, Marin?
1: Asama na lapit sa...
2: I-red carpet, ha?
1: Adito sa kuan? Muna dito nga...
2: Sa Lubao.
1: Sa Lubao. Aba, sa Marin itong ipakwal ito.
0: Pasugat na sa mga ka-inspirasyon.
1: Wala ka mga inspirasyon.
2: Kamusta na sa mga inspirasyon?
0: Good morning, di ay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas.
1: Ay, si Linlin!
0: Ay, Linlin! Diyan sa may kuan, sa may barangay Luban, sa Mati City, Davao Oriental. Gabi siya magandang si Kapoy. Maayong buntag ni Modi.
2: Hello, Kapoy!
1: Atong kuan si Kap diyan sa Mati City.
0: Sa barangay Luban.
2: Sige.
3: Sa barangay Luban, nada si Kapitan Linlin.
0: Okay, siyempre ang iyahang bana, mga maring, sakto sa kayang pamarog, ha? At sa itimbaya din sa basig, malain po niyang bana, nga iyarang asawa may gi si Boss Christopher Basas. O, Boss Christopher Diario Basas. Mayong buntag, sir.
2: Mayong buntag, sir. Magkita-kita ta diya po, sir.
1: Puhon.
2: Paola may bangka, kaya narabay may mga taga.
0: Kap, kinira ba mga kaobaran? Pusubin ni mga uglato. Lato na baywaan niya.
2: Lato, guso po.
1: Guso? Guso. Yes. Ay, ginoko.
2: Pero ang paborito ko rin nila, Kap, kaya yung swaki.
0: Swaki.
1: Kaya swaki, Kap, tagayin yung swaki o kanang basta.
2: Katong pula, unsa katong pula nga na yung mga sungay?
0: Tuyom.
1: Tuyom.
2: Katong pula nga kahit kaglawas nga na yung sungay-sungayan.
0: Tabadiday.
1: Tabadiday na siya.
2: Ayaw na.
3: Ayaw na.
2: Ay, saang.
1: Ay, saang.
0: Sila yung kagtabadiday.
2: Ayaw na. Lain kayo na ulo. Lord, kayo na.
0: Ano ko? Motila na may mga maring. I-comment na ang inyong mga mensahe.
2: Yes, ato na na pangbasahan ng mga apelido na sama ni Villarreal.
0: O, sa inyo niya, go.
2: Ano sa mayong udto sa inyo ang tulong. From Jinsan City.
0: Hoy, advance.
2: I love you all. Mua, mua, chup, chup.
0: Advance rin Jinsan. Dahil udto na sila ha. Mayong.
1: Grabe. Inipin na diha.
2: Alarm na diha kay pati nga nung, ano?
0: Inipin na diha.
2: Kay pati inita.
1: Inip si Ems.
2: Yes.
0: Ato na kay pakanan ako na kalabay nga buwan. Nagha ka ng liki.
1: Aba!
2: Lahit mo itong aliki, Marik.
1: Lahit mo itong aliki, Marik. Uy, kamo ba?
2: Bura mo itong bingka nga na napagod.
0: Asa nga bingka na sa may puro kagulayan sa mankilam?
1: Uy, itong ikaw na ito kanina.
2: Lahit mo itong bingka, kaya pati mo itong gamaya.
0: Uy, gamay lagi, pero lamig kayo siya. Ay,
2: di, ay. Grabe ka gagawin ka ng liki.
0: Kay gamay po na ko,
1: Kaya kayo kailang pilot kiin.
2: Bakit kayo halos din naman makita.
1: Mura lang siya o ganang kamanghuran sa kuan iba.
0: May hunay ka wala mong isabot ngayon sud. Ipahit naman good.
1: May maring, ayaw sigit patuli maring ha. Kaya mo sabot yung nagagamay.
0: Nalibog, lagi ko maring. Ayaw ang tingklas iba.
2: Wala po, dito na punta sa sunod. Si Alvin Gook. I love you mga guwapa maring.
0: Hala.
1: Aba.
2: Grabe.
0: Dapat kayo, Bin.
1: Bin. Isa pala, Bin.
2: Kasi basahad yung oban.
1: Ayun si Alvin Gook o si Wilma. Si Wilma Dasen. Wilma Joaquin.
2: Nakailan mo kuha ng Wilma Dasen? Ito taas kayo ng lagong.
1: Yes. Si Harvey Hiramis o si kisa pa man ni Billiard.
0: Ito lang Harvey. Amigo ni mo?
2: O si Milchor Paredes.
1: Aman.
2: Mga guwapa man din sila mga yads.
1: Ay, sa unag yun.
2: Paliw kong tila, be.
0: Wala, tila sa nasiya.
2: Una-una po na ika.
1: Si Alexander o Espinsa Olsieda.
2: Oklida.
1: Oklida din.
0: Tirahan na sa mga... Anong
2: magbasa ba?
1: Ang dalawa, basahan ako. Kaya hindi ako mabasa, no? Alexander Espinsa Oklida. Aba, listening. Good morning.
0: Napahigit siya natin na siyot, uot.
1: Diba?
2: Paas mo kayo ito, yot?
1: Saman.
2: Dahil sumpay, wari mo tiwasa.
1: Saman sumpay.
2: Ano itong listening?
1: Listening, ano yun? Listening, good morning, shout out, there is si Sophia Marama, Merilhi sa Tagum City. Matakta ka pagkatsugain sa inyo ba?
0: Napahigingon niya ang si Pina Tambuan is what si...
2: Tambunan? Tarong nga ba siguro ba?
0: Pinamuat.
2: Parang makunan na. Bura, kasukan na kita sa ato mga listeners.
1: Tinabunan.
2: Ang ato mga listening, ano yung mga listeningers?
0: Tinambuan.
1: Amin ako, tinabunan. Tinambunan, dahil niya.
0: Ayaw to siya, kasi kitabon.
2: Nana po na ang igzoon ni Kuan.
0: Kisa na si Yoko.
2: Nebi niya prangka na yung igzoon.
0: Si
2: Carlo Jose James Tori prangka.
1: Aba. At least, dili si Kuan Villarreal.
2: Ah, dili si Villarreal.
0: Good morning, da, Erika. Tia Daria of Master in the Tanini. Wonder Half Plus.
2: Wala na kakabalo sa Lites.
0: Sa Lites.
2: Yes, anak. Kanang...
1: wala na to akong Half Plus. FYI, no?
2: Kung saan tawa ka nang nawala na gani?
1: Kuan na, kanang na-dissolve.
2: Dissolve?
1: Kana.
2: Sige, introduce ang mga nga bago nga ko.
1: Yes. Ako niya na sa itong drama kay Mama Nino, itong major sponsor. Daka kita sponsor.
2: Dako Jujoy kayo na major.
1: O dati mga bagong nisulod nga sponsor karon no. Ito lang i-announce niya sa itong drama.
2: Yes.
1: Siyempre.
2: Sabi, bigatin Jujoy kayo na.
1: Correct. Ay, kani itong drama no. Gikagumtas ko nis kabisayan o Mindanao sa itong mga kaparantihan sa Kabukiras, Kadagatan o sa Kayutaan.
0: Particularmente diriya sa
2: Tagumpo. Sa Kamigin.
0: Sa Kamigin.
2: Yes. Introduce po ang Kamigin din.
0: Kamigin sa Kamigin.
2: Kung saan natin sa Kamigin?
1: Nasa taning Kamigin ba? Dari na sa Tamaloya. Kanang Kamigin, manggod. Grabe kayo ka ka-memory and memory recall na ko na.
0: Uy, dahil ikon sa kuwa ba? Kaya ka na daw ang Kamigin. Kaya ka na mga... Kana-kana ng mga...
2: Hadlok po na niya.
0: Mag-uyap, pwede daw muna ako. Kaya di kayo mga kitan.
2: Yeah, hadlok po na niya. Kaya mga mintiryo nasa ilang sa tubig.
1: Silinlin, ako na nalang silinlin dito para mawala na yung stress. Kaya isuroy ko na siya dito sa Katibawasan Pools, sa White Island, sa og Hot Spring, og...
0: Cold spring.
1: Yes.
2: Daghan na kayo diyang tourist pass.
1: Okay, kaya sila nila nag-ungo magay na ka ng laog magay nagdagat.
2: Laog
1: kayo nagdagat. Kaya nang...
2: Okay, mga nang masunig lumsi, oy.
1: Ay, dito na ko na doon sa Katibawasan po.
2: Sa pag-iyo?
1: Sa White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
0: Ay, shout out sa mga listeners sa Purok Buli, sa Barangay Bisayan Village, Tagum City. Hoy, good morning.
1: Hoy, Bisayan Village. Dabi na sa Kamigin. Dabi, Bisayan Village sa Kamigin.
2: Naoy.
0: Sigat kini nang kami ginsa.
1: Natural. Bisayan Village, yan apoy Katibawasan Pools, na White Island, Hot Spring o Cold Spring.
2: Mao ra lagi sa kami gin.
1: Tanamay mong naong sa Kamirayo to, para kag kanango.
0: Laba dari ang
2: unsa man picture, unsa man kanang kuan passport size?
0: Unsa man giduol makaya na oi?
2: Lain kay ato merito na ipakaulawan
1: ta dulit. Ipasumpa man sa mga anak ani oi.
0: Ani kita dagway sa kamera ay
2: anak kinanglan jud na.
0: Master na ra man di IC. Bato sa imong likod tapad ni Luis Tro. Hehehe.
1: Sige lang okay na siya. Ay klaro na risiko ande. Ang klaro na kayo.
0: Dapat diri si Jeter Ludovice. Ingon sa good morning ka tropa mga guwapa.
1: Aba.
0: Hoy mo tila na tayo kay wala man tayo igong oras.
1: Be plus star na ba kay tilaan ta ni B.
2: Napaginion bisa na pay last o.
0: Ang sa ingon birahi dayon.
2: Sa dia hindi man kay dia puang kwande.
1: Na diri na. Jemisa man indri. Ay dara. Pak. Jeter, si Jeter. Ah, si Jeter Ludovice. Jeter Ludovice.
2: Para classmates sila ni Villarreal.
1: Villarreal. Kasi ito sila ni Villarreal, si... Kani si Carlo Jose James Torreblanca na nasa Nisya. Son, si Babski. Shout down, mga Bayuta Warriors. Aba.
2: Mamatay
1: na ni. Shut down. Dango talaga itong istorya, B.
0: Saan, paunang muna taan eh? Shut down?
1: Shut down daw.
0: Aba, shut out siguro na
1: siya. Shut out, sorry.
0: Murat ang Nordeco, ano siya? Shut down na
2: taan. Malin, ato ang mga antipara, may depensya. Murat ang Diyos, may depensya, ano pagbasa siguro.
0: Mukha ni taga-sponsor ng mga antirapa, ano eh.
1: Antirapa,
2: kana mga, kanang, katong kanda kugrado.
0: Katong kuhan, kanang.
2: Kanawa naman ni grado, ano yung kabasa?
0: Kanang bildo ba? Katong, katong sa ingon sa balita, nga bildo sa mata.
1: Dapat eh, hindi para sa dagat, ana. Katong yelo. Itong pang-snorkel. Pwede mga magpunta ng ugal ng pang-dagat. Good.
0: Bumbong sa lawas.
2: Oh, oy. Mas magkakaparibumpo.
1: Si Undangon na tali pi. Si Romeo Amogi, shutdown.
0: Sa ingon niya.
1: Ha ha ha. Gapo kay, very well said kayo ang imo ang comment.
2: Taas kayo ko yung comment.
1: Ana.
0: Sa mga maring, ana naman. Kini amunti lang sa makausap hato ni Kanato sa Turbo.
1: Bi.
0: Kitang-kita.
2: Real na real.
1: Real na real na dyan. Aba, si Billy real.
2: Kitang-kita. Real na real.
1: Kapa ba sa real orange? Real true orange.
0: Yes. Sige na. Ang real nga sabon.
2: Ha?
0: Ano real?
2: Ano po din real nga sabon?
0: Kanang kukupitin siya sa Blue Whale?
1: Dugaya na ng Blue Whale. Alam?
2: Karakas.
1: Mama na.
0: Kamu ko na nyo. Kamu ganyo. Kanang...
1: Furla. Furla ko ah.
0: Furla?
1: Furla.
0: Imo, ansa imo?
2: Ato siya?
1: Super well, bali yan, ha?
2: Dami na, super well. Matuntun yan, kung naman rin.
0: Matila na to, eh.
1: Sige na.
2: Sige na.
0: Hapto sa kaya kuwang
1: ko. Bibi, dilaan na to, eh. May plastar na, bi.
2: Plastar, plastar na.
1: Ay mga lamog-lamog dya. Tagam.
2: Nangayibot ko ng laway na giyay.
0: Nangayibot ko itong malayibo nga sa kapulgara niya kulot.
1: Hoy, pangilamusin mo nga kay dipinsas ugahip. Ang inyong mga simod, kwa na rin na kaya ang ugahip ana yot saon na lang.
0: Ako ang makatitanos sa
1: inyo. Makahirpis ba ana?
2: Lain ko na tilaan
0: na rin. Mula rin na katong duga sa ugahip, kung ahadapit may igo, matakdan sa
1: baring. Eh dito, o ana.
2: Mula siya kalunggo, matugbahan,
0: matutulo, mapasok sa baring.
2: Padlo ka na, oy.
0: Ana, kasidik
2: na rin. May gani, kaya wala ko baring. Kaya na ako'y nasilipan pag tila na ako. Nailingin.
0: Ha? Nailingin.
2: Lingin na murag, naigrano-grano.
0: Masagad ako.
2: Nagpiso.
1: Nagiring-giring, giring-giring.
0: O pa'y pagsugod, di pa kanya
2: delikado. Ano po kayo, kaya murag pula-pula, ping-ping, pamay?
3: Ayun ba?
1: Mga iyo lagi mo, ay, mga iyo kayo mo ba?
0: Mga gwapa lagi mo ay makagahi mo og mga kaugatan.
1: Iyo ni Monique. Monique, ha? Nunik Russell.
0: Super
2: rock. Makagahe lagi mo og kaugatan.
1: Abang.
0: Pamatod eh daw. Butang eh ang
1: mga screenshot. Ang mga screenshot.
2: Dito bag si Carlos. Imo dili lagi ko. Dili lagi to super wheel.
1: Super white.
2: Super white.
1: Sige lang Carlos. Kay imuhaman na. Pwede kay super black.
2: Ano na? Sa sapatos, mangguna.
1: Super orange.
0: Ayun na naman, ito ang oras alas 10:49 na. At ang inyo, ito ang pinakangilingig ng mga Marites karong adlawang. Yes. Doon ay mga screenshot, doon ay mga voice email.
2: Ay mga link.
0: Doon ay mga link o syempre doon ay mga witnesses.
1: Yes, dati ay mga nagitawag ko mga person of interest.
0: Mga na POI.
1: POI.
0: Bago na, utro na naroon.
1: Asa naroon?
0: POA.
1: POA na?
2: Ito na POA.
0: Ikaw, kabalo mo kasi minin sa POA.
1: Parang person of istoryahe.

0: Ana Triunfa. Exciting! Exciting!
1: Wow! Hello! Welcome! Welcome sa itong special segment. At syempre, kauban gabon ninyo ang mga special child. Malalain. Maring Erica, maring Daria, ang master in data nini. Muna ito ang programang ang giyatangan ang
2: The Meritan
1: and Friends. Yes.
3: Naglisot siya dito. Dugay ka nga. Dugay ka bungat.
2: Sulapin sa kuwang bubunilan ba? Wala ko makakuwag taro.
1: Sige lang, anak. Na, basta.
3: May nabaro na. Nasa'y natulon gabi.
1: So, sige lang.
2: May nabaro nga ka ng liquid form.
1: Hoy, dapat imo nang butangan o ka ng painitan imo nang torch kay Kuan, ka ng blue torch.
2: Blue torch?
1: Blue torch.
3: Karoon ako ka ng liquid form.
1: Liquid form.
2: Liquid form is
1: the chemical is a science. Liquid form is a science of salamagan.
3: Scientific name.
2: Kasagaran siya makita niya kana ganyan mga kuan, mga aloe vera, ng mga tanong.
1: Kana.
2: Pahid mo na siya.
1: Kana mo gahi ba?
3: Oy, napo na ni comment ang ato ang kanang karaan nga kanang kaubanan.
2: Isa pa na siya.
3: Basaha.
2: Yala kay nanghang pa konsel ko
3: na pa siya ay nana siya ana. Congratulations sa imo di amaring.
2: Isa pa na si Maring Kiana.
3: Si Maring Kiana.
2: Si Sender Abang ato ang kanhi kaubanan to sa programa nga yes. Handusanan sa kagulaanan.
3: Kuya ra ba siya mo handus po sa una da.
1: Ay grabe na si Kiana.
3: Kuya kay na mo handus.
1: Sino man kay na siya managad nato kay Isina.
2: Kaya sinusunod po niya siya ang kinabuhi.
1: Yes.
3: Ang yaman kong moto karoon na family first.
2: Kita ani ka, huna-huna na tagay tagmamasayro sa La Pilipina.
1: Kita mamaya.
3: Wala pa kayo mo siya kay. Kayo mo ingon ang pasayro, baka tukod ka, sir.
2: Sir, kanang nga.
3: Taso kayo yung motor.
2: Basta mga tumba, taanin, sir.
1: Basta, ako alang, ako alang. Ilo kayo tag-turno, dirira ko sa flyover.
2: Dahil kayo.
1: Dira
2: si Panibubong, asa siya? Asa siya masayro?
1: Si Panibubong, dito rin na siya sa unahan. Dito rin na siya sa may kurbada.
2: Ikaw, asa ka na, tiyan na rin mo, doctor?
3: Sa Bisayan lang po.
2: Kanang inyo hang, kung ano na, kanang itimanaanin nyo kay, ang mga turno, nagirminamili ako na ako sa Pilipina, ikaw na ka sa Bisayan.
3: Sa Bisayan. Sa kusin dyan ko makita ko nila.
2: Naanin siya sa buwanga sa kwan, sa flyover.
3: Asa ka eh, to. Tumay-tumay. Dito
2: doon sa Maruyaan.
1: Dara ko sa Maruyaan. Sa Maruyaan. Maruyaan. Dili Maruyaan.
2: Dari mo mohonon sa bus stop sa Corbada. Si Paribubong may bahala.
1: Di, atun-atun lang. Kung asa rapit. Nakipasahiro. Asa ba kayo? Atun ako sa Jumisa. Eh, atun po niya dito pa nilong sa kuhan.
3: Malampas ka, bawal. Di, agin mo mohonon sa crossing. Basta. Ako na yung musulon.
1: Basta ka dira. Di, kadang traffic light diya nga. Way klaro diya. Radyong kataman, ha?
2: O dapat matinunan na yun, diligin mo lapas dahil kaya ako masukur ba dahil kumabot mo sa Brook Santol, diligin mo kagawas niya.
1: Basta ka lang, diligin ka mabot niya sa may ilan ni Juan, ilan ni Pakilombing, di mo pwede niya, di mo kasunod niya.
2: Diyan mo taman sa Glorious Sawa, naging
3: kasunod. Uy, na bisita, Parsil.
1: Parsil nga sa man na.
2: Mga ninang ni Karim, Miss you, diyan mga may abot. Dinang dai tadi
1: ay. Ay sa kay sa ay ko ay libre.
2: Ansa na?
1: Ay ko. Ay kumpiyansa kay basi ko ani look out ni.
2: Asit. Abi basi no ga. Ay kitanom biya ha.
3: Ampeng sir basi mayabo ka pag naog sa hagdan. Abi si Botsoloy din ha.
1: Alas Botsoloy ra nagbais bahis.
2: Maring paki-greet sa ko ang bana nga si Junalo Corceles Pagutayaw nga namanday sa amo ang gamay nga tindahan diri sa kilid sa highway.
3: Sana all ay tindahan.
1: Si Junalo, wapan na itulog si Junalo ha.
3: Sige panday.
1: Sige panday, nagpanday gabi. Mo panday na.

0: Rin sa mga natinaw ng kuan marin, tinaw ng ihi marin.
1: Ayaw sa siguro panday. Oy, kay.
2: Natinaw na ba ang ihi niya marin? Klaruhan na.
1: Maklaro na ba itong 50 centavos?
0: Ah, kana. Ilagay sa sack, man. Ani rola.
2: Katong si Gustavos nga giring-giring.
0: At ang 50 centavos nga agila.
2: Ay, may man. Kaya tao mo ginito ko, ba sa limaring ay? Ano ay? Wako kapas mo na, agila nga ka ng kuhan.
0: Wako mo kapas, anabing. Anong na, sin yung bulsa na kitala ko, naman lang ito yung sintabos na aluminum. Katong bangon.
2: Katong mulutaw.
1: Katong mulutaw. Katong kalito ni kuhan, ni Kinlibunaw.
2: Kapitan ako ng kwarta sa ako, nakimulutaw ka na nga bangos. Kaoban sa 2 pesos nga lupi.
1: Ay nako mga higala ha. Sige. Maayang papamati sa mga taga XFM Bukidnon. Labi pa itong mga kaoban nandi ato nga sakto barog na SM si SM Inday Marie.
0: Aban. Grabe kay pangunahan si Inday Marie, no? Power kay pangunahan.
1: Parang Durox.
0: Inday Marie, good morning muna Inday Marie.
1: Ano mo tala ko, kanong pangunahan may ginahimo o kanang kuan?
2: Lami man siya, Marie.
1: Kanang himo o nasa?
0: Ang kanang krisispata?
1: O kanaman?
0: Lami man ko ng pangunahan.
2: Undanon.
0: Mamagod na siya una itamak dito sa mga limaw. Sa mga mumho.
2: May butukod.
0: May butukod na.
1: Reply si Maringkana nga lubog pa daw.
0: Lubog pa.
1: Mga pangunahan ni Junal, lubog pa magamit.
0: Dili pa
2: pwede kinason.
0: Sige lang, okay rin na. Iyon lang pamindi ang wifi kuan Cinderella.
1: Okay.
0: Dito lang na siya, papi. Pasens lang Kindy Biloso.
1: Hoy, tanaw ka na dahi.
2: Tagaig, Liz.
1: Tagaig po siguro may link.
0: Ang links nasa police station.
1: Speaking of Kindy Biloso.
0: Hoy, si kuan, kuya, si kuya Dudes.
2: Oy, kay Kuya Baya, kay Nikaon Marin.
1: Nikaon?
0: Si Kuya...
2: Eat and Run.
0: Ricky Kuya... Kato si Kuan ba?
1: Si Kuan, si Sir Don Jampong.
0: Si Don Jampong. Si Don Jampong.
2: Parehan ba yan, magbuhok ay tagas gayo, di din kakain
1: na. Abulo ka, Marin, kalakuan ang gusto siya ganyan. Aksan na ito, nagbasol gusto siya. Aksan na ito ba?
2: Pagsakay ba yan, pagsakay ni Master, nag-fix din siya. Pare, pahulo naman ako ni Gcash, kaya ako'y kamayin. Nang lakaw na yung mga tonto.
1: Babadi, ay, pila na kao ni mga bingka?
2: Wala ko nagsahaba, Marin. Kaya bahala pa sinulang dito.
1: Huwag niyo mag-iip pa sa ilo na. Inom pa dukang isni.
0: Ah, nene. Inom pa dukang siyang kubra. Grabe kaayo.
2: Ito bag. Ito bag ang kanambukyo kayo. O kuwan, front page.
0: Isa.
1: Naunsa naman po mo.
2: Namasaha di yaki. Iba mo kung iapil-apil ang mga front page ng mukdo.
0: Masa dabi, kamo ba kayo mga kuwan kayo mo, ha?
1: Masa po di hapon sa...
2: Apil-apil ba kasi ang kasal niyan? Kusog ikan ng kaon na ito ang katong isda.
0: Ano sa naman bud mo? Aba. Si.
2: Wadyo ko kalimot SM atong sashimi siya gyud tapas ta ko kayo.
1: Paghiram og wigs ni SM Inday Marie para di makita ang upaw abag yagit ka.
0: Aba.
2: Masukol.
0: Joby Castillo, ha? Ningara na ka, Joby Castillo.
1: Mura mag-sardinas gi kamatisan ng naastunga.
2: Di na kumapalit ang tubig si Moa, oy.
0: Ayaw pag inanda Inday Marie kay ang nag-frame raba anak kaning isa diri.
2: Nara ba ni
0: Big Up Artist? Ang nag-frame ani day, kabalo na ka, kinsay nag-framing ani.
2: Lahit kayo framing, kayo dulit.
1: Lain lagi din sila, ilalagit ang kuanon ay lahat ang...
0: Ilalagit ang kutsaon ba?
1: Ako ba, kuwa ma-hurt kaya ako?
2: Alakang itabangan naman tayo ng taga-Bukid nun.
1: Si Tanini ang...
2: Akong gihulat o tabangan tayo sa taga-San Franz?
1: Si Tanini nag-hurot sa sashimi sa kasal ni manager. Aba, kung sunod may kumkaon ba yuta ka din?
0: Mga tulo lang kapinggan.
2: Kabalo ka na ni Balen sa Glamisa, kaya dito yun sa nagpatakilin sa sashimi.
0: So, sinuok ko ka, kung magkatumpang ako, pwede ba ito makilaw itong pangako? Ako na itong isilindron.
1: Nakatipid na jod mo sa kuryente sukad ni abot si Master.
2: Korekong!
1: Yagit yung kasi mga taga-mati.
0: Si Kinasi. Kinasi?
2: Kinasi? Kaon na si Kinasun?
1: Kinis, magwina, bulokon.
2: Bukuon ka nito, opawa bitaw ni Ay. Bukuon kayo ay.
0: Si Ken Age. Kauban na siya.
2: Kauban sa Millery.
0: Kaya ngon ba sila na abokado tong green na sashimi maoy gikaon aba
2: kani taga kwan si Rose ba taga San Francisco basahan mo
1: si Rose
0: baby hi tanene
2: taga San Francisco
0: ni hi tanene pagwig kay bastos kaayo ka sa tradisyon sa nijan ulo e great alawa e great di ay may taga sunrise nga
1: sunrise
0: sunrise aba si kwan mani kato mani nga katunduhanon gayog tiyan so ma'am Rosemary
1: ma'am ayaw ni tahi kwan ma'am uniform ikan pala away
2: ma'am ipalihan kung cancel siya ma'am na madamay dyan kaya ma'am
0: salamat kay ma'am Rosemary no sa imong great
2: ayaw pagpaminaw sa taga sunrise
1: napadriyaw si Nancy
0: great na to ha great na to
2: have a great day
1: si Nancy Camilo yun siya ay mga maring guwapa request ko kanta nga kailan na kaya by Josh Garcia.
0: Aba, sir, na naoy ka ng importante Nancy. Kapalubiya ka sa mga Nancy. Nga, dili kayo may nag-play mga kanta. Ang mo gusto ka ng mga kanta gikan ni mo.
1: Pwede na ka mga nag-comment. Oy, mga kwan. Basta na siguro na. Oy, basi makasang kanta. Go.
2: Chada po ding wig ni Master ba? Oy, gawin mo din ka, Master?
0: Aba.
1: Mahal na wig ka, invisible.
2: Si No Beatrice.
1: Tindog daw mga guwapa kay atong hoy pilian na to ni Jeter Lodovice
0: Lodovice ka Jeter Lodovice ha ni gara na kay Lodovice
2: saan ka na si Lodovice
1: even pa si Jovi Castillo nga pakigreet ko sa ako ang mads si Chela Cabantao diya sa Sunrise Garments
0: aba
2: ibalik-balik
0: aba hoy dapat talawa nga si Kwan o si Ne Marie ano siya kalusap po ka ta baka kaon o sashimi ilang tuti
1: aba
0: Aba ni Pakpak ang lato-lato sa kanahan. Ang saman, ha?
1: Ay, kapangit ninyo, oy. Ikaw pa si Nancy Camilo.
0: Ay, haro. Sana siya, haro na lang kulang sa ulo. Haba, haro? Haro na lang ang kulang sa ulo ni Master para mura na oga last air blender.
1: Pag-iagot si Kagmayo sa Matir.
0: Blender. Blender. Ngayon mo kaliw, blender ba yung taka? Kinasi? Kinasi, ha?
1: Gabi namang kaayo na sila, oy. But anyway, mga Mati.
2: Tabakan na lang kita nila. Ay, lain lagi sila kayo.
0: Si Ne Marie, ito nyo nga kaya, siyempre, station manager mo sa Kwanol,
2: sa Bukidnon.
0: Sa Bukidnon. Alabas siya. Alabas siya, o nga. Pakiplay ko sa kanta nga Kinsa Siya. Aba!
1: Cancel ang order ni Tanine. Cancel. Mare Ignacio.
0: Ma'am, Joker ba yasok? Sa jokes lang, no, ma'am?
2: Ay, si Papa Cards?
0: O, si Papa Cards?
1: O, sige.
0: Wig na ni Waki Kirai, Master. Lain lagi ka katropang bong.
1: Bahog ilo.
2: Sakot na siya, Marin, kayo mo mamang kong gibiyaan dito.
1: Marin, gikwan niyo ka, giawa niyo ka, bahog
2: ilo. Wala na rin mo sa gupa dito sa mangga. Wala na mo sa gupa nga jatot sa mangga.
1: Ay, nako, mga Marin.
0: Wala siya,
1: Marin, wala tayo. Ang ato Marites and Friends.
2: Ang parang lang siguro.
0: Ang muna sa magmarites. O sa matago na sa magmarites?
1: O ilan? Sila may... Alas 11 sa isna.
2: Eh sila may nagmarites.
1: Pag ino may mga higala. Ay kamughawa kayo sa ito. Magbalik ito ang live drama. Gikan dere sa studio. Ngayon si mong radyo. Kining awit at painungod sa mga namati ng Rodria sa Bukid Noon. Ikaw introduce, go.
0: Yes, ani na sa gikan sa Bukid Noon. No? Ang kantang girequest yun na gikan na sa kailan man. From the bottom of Bormaro. Ani na ang Kinsa Siya.
1: Gikanta ni
0: Kinsa. Yow! Ni Inday Marie.
1: XFL.
0: Exciting!

0: daw nagsumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Excited?
1: Yes, mga maring baliktas sa tuang tulumano.
0: Kung ako ikaw.
1: Siyempre lahat, gaya pondria sa studio paingon sa inyo mga radyo. Kami kiniang inyo ang mga tigpamaba, karibuntaga, kami inyo mga Angkor Roman.
0: Yes, mga tigat magsisibya.
1: Oh, kami ang inyo mga...
0: May sahirog, may sahira.
1: Kami ang inyo mga commentator. Gikan pa yung tao ni sa nagkadayaing yung mga istasyon.
0: Nagkadayaing,
2: ha? Nagkadayaing, ay.
1: Kung baga man, igisala ko ito, lahat mo itong istasyon, no? Ako sa kuhan ko, kakamalapan siya ko sa itong gasoline station. Ikaw, asa ka nga istasyon?
0: Ha? Asa ka nga? Sa police station. Ikaw?
1: Ako?
0: Asa man ka?
1: Sa kuan, kanang gas station man ka, no?
0: Police station ako. A fire station ka?
1: Oh, dito sa bukas, sa pilid sa bukas. Sa kuan, sa
2: ikaw ang tigtubin.
1: Central fire station.
2: Siya ang tigtubin dito sa Bubiro.
0: Ala, uy, grabe naman.
1: Karoon na nahimuta nga mga marina, nga tigpamabaaning programa nga gimugna diri amarin sa FMX.
0: I don't know, sa Studio 24. Station 24, ay.
1: Pasalamatan sa natoto ang mga sponsor today.
0: Yes. So, siyempre, ato ang sponsor. Like to sa drama, ha? Ang sponsor. Kikwa na natin. Kaya parang, mara bigyan na yung kwa na ito.
1: Pwede ba na si Boss Amo?
0: Kaya na.
1: Boss Amo.
0: Okay.
1: Boss Amo.
0: Ikaw rin mo basa, di ay.
2: Di ba? Nagsin ka later, di.
1: Wala ang di para.
0: Oo. So, shout out yan, no? Ito pa salamatan na ang Sunrise MPC Garments.
2: Yes. Dito
0: sa Puro Katipunan Teachers Village. Magugpo sa Tagum City.
2: Ilabi na kay Ma'am Rose.
0: Ilabi na kay ang Ma'am Rose niya. Ma'am, salamat kay mong pagpaminaw, ma'am. Great, nag-iug ka na mo.
2: Yes.
0: Yes.
2: Ayaw lang i-cancel kay Louie po siya. Was a uniform.
0: Ayaw lang i-cancel itong jacket, ma'am. Kay great, bito ka na ako. Every day is a great day.
1: Siyempre, sa mga taga DMs,
0: DMs, car rental, diyan sa Tago, diri sa Muga, Tagum City, sa Fire Avenue niya, sorry.
1: Doon
0: sa Cruising Cemetery. Cristinary Village.
1: Ay, nanawa na, ay, takaulang, sakin na nanay.
0: Sana siya?
2: Cristo Ray.
0: Bell.
1: Ang Ray o Ray?
0: Ray. So, diyan ano, sa DM's Car Rental Tagum, matuwalan ninyo ang mga nindot kayo ng mga sakyanan na. Kung gusto ninyo mo renta o mga kusog kayo mo dagat, sama sa piloder, kanang mga
2: bako. Trader.
0: O, kung gusto po ka magpalaminit, na ipison dito, gusto ka magpalaminit, ihigda lang ka dito, kaya ilaminit ka, spison.
1: O, ilang pinakaya ay sakyan, kailin niya forklip.
0: Forklip, no? Ang forklip nga, kuan lang, kuya kayang forklip, kaya pwede mo abanti, pwede mo atras niya, pwede mo parking pinasidestep.
1: Bito ay mga
2: comment ang ilang amo. O yan lang, dili mong namawamu ang buwan.
0: Ano sa man?
1: Tarungan o, nabi. Mahimo ning mabaw at ang sakyan tayong sa mati.
2: Basi, kung ano mo rin tarin.
0: Asa man?
2: Tarungan na.
0: DM's Car Rental Tagum. O sa din siya.
2: Hindi kong siya, wala may mga dump truck, mga bau-bao.
0: Ato lang nungangal, ako may mabutang diya.
2: Tara ba si Buraktat dito ay?
0: Og mga taga GMS Tagum sa Daminaw sa sila sa tuwa diha.
1: Ano sa GMS?
0: Kanang General Mailing System.
2: Ano sa mga kalingan?
0: Dili ay mga shop na siya nga kanang mga dindot ka na mga shop. Eh sige mo, wamo ko may mga...
1: Spill lang sa mailing.
0: Ha?
1: Spill mailing.
0: Kanang kalingan ba? Saman mo eh. Saman eh, ang programa niyo, Quiz B.
1: Ato sa nipa salamatan maring ang ato ang paring Larin nga gahapon pa ni gapirma sa kuan.
2: Ano ni kontrata?
1: Sa kontrata.
0: Una na ni bagon sa paring Larin.
1: Offer ang paring Larin kung hina na kaug tuod mo ato kasi lahang in. Kung manawag lang kaug tabang sa mga crew nila. Tabangan ka rito ay 5 sum mo.
0: Aba, ya sa paring Larin.
1: Oh, 5 sum.
0: 5 sum.
1: Oh, kay kunit di nakakakaya no sa imong partner. Pala na kag tulo ka tawo dito sa
0: tabangan.
2: So, tawagan lang.
0: Tabangan.
2: O sa may i-dial na pagtawag dito.
1: I-dial ni mo ang 0966-306-9569.
2: Ay,
0: Uy, dyan naman sa paling paring lar-in, ha?
1: O niya, doon ay libre turbo.
0: Ah! O sabon po, sabon.
1: Sabon, sab.
2: Kasi wala kay Kata.
1: Kaya sabon nga, Claire Scan.
0: Kaya Claire Scan.
2: Claire Scan.
0: Sige. Okay, so, pasalamatan na to ang mga sponsor, no? Ang CB ni Linlin. Ang sibi ni Linlino, makita rin na ninyo na puhon sa ikaw. Pamanagi tungkol kay mabuhat libing mga approval sa ganing Arkabala. Arkabala sa barangay.
2: Wala pa ni pirmahan.
0: So, kanya napadakan kayo ni siya o mga branches, mga sister company. Kanyang Pablo Ristobar. Pablo Ristobar.
2: Pablo?
0: Pablo Ristobar.
2: So, bago-over na siya.
0: Bago sa din siya.
2: Iyawan naman Pablo.
1: Uy, kuya, linduta na.
2: Iyan mga pangalan na para man 1970s.
0: Guys, ang loyo na, kuwan man na, sunod na kay barman na sa kusina, nadidoy kuwan ka ng El Trapo. Puro sa mga trapuhan mo na dito. Dito na sa Pablo Ristobar. O, siyempre ang Lord of the Wings.
2: Aba! Lord of the Wings?
0: Yes, ang Lord of the Wings. Dakang kayo ni Guane. Ang isa rin tagiyari ang seven ni Linlin.
1: Aba. Okay, so mga mali.
0: Napa. Dakani.
1: Dakani ba?
0: Dakani. Siyempre ang Chito merienda. Kung gusto niyo ka ng mga wan mo, mag-snacks. Ang kakanin.
2: Murang parokya man ang wan, oy.
0: Chito merienda o ang APJ's da Provincio May.
1: Patinawasod mo yan. Pamatuloy ng alamin ay yung mga pagkaon di ha, Maring.
0: Actress ako na. Lamin na sa APJ's da Provincio May. Tut kayo yot. So ana,
2: asa man makita yot?
1: Asa makita?
0: Planuhan pag asa ibutang.
2: So
0: pamitingan, pamitingan.
2: Bitakan ni plano.
0: Yes.
2: Ang atong major kay, atong major nga kana sponsor.
0: Aga syempre ang tanini original tandok.
2: Oh, yes.
0: Ang tanini original tandok kung nahadlok ka na ba sa hangin, tubig o ga.
1: Bye-bye na kita ani manig. Wala tayo oras.
0: So, atong Danny B, asa na matulog mo?
1: Sige na, so ato ang live drama mga kaigal ang ipaluyan sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nago na diha ang Santon Plus Gold Capsule.
0: Aha. Wala na bayo. Okay, ani ana. Sugus bayong pamatasan. Thank you. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran ganinyong tulong mga katropa. Gini akong sulat-suliran karoon nga ipadangat niya sa iyo si Bianan.
1: Ano siya ba?
0: Mahin gini sa akong grupo. Ako dahil si Faye. Na ako yung mga amiga nga si Aida, si Lorna. Ang amo amo kong trip ani master o gani nga inda Erika o ga ti Daria. Kada nga mag-enjoy mi kada inom unya kanang kada inom na mo kinang nagud nga mabimbangan jud mi. Magabsan jud mi ba kay mo mo kana among goal. Nga pag mag-uban mi sa mga cakes dapat enjoy. Enjoy it. Enjoy to the world. And enjoy to the max. Para masabdan ko ninyo kung sige unod niya akong suwat, yun na ni mga panghitabo.

0: dapat atong mga tawagan, bro, ha?
1: Bro? Ay, bro!
0: Bro, ka na. Parang di kayo parehasan ng uban.
1: Gani.
0: Uy, magnumuharta.
2: Lain man ako ang gibati, uy.
0: Uy.
2: Makasakit mo ka na sa puso. But anyway, pag ingin pa lang ni mga kanamang laag, tanong, kanahan siya kayo ko, ay, kanang, kuan ba?
0: Mawala ang imong kakapoy.
2: What else? Asa dito karon di ay?
0: Ha? Mo to sa whatever.
2: Nya, sigurado ka ha na mga kuanan ta diha, ma chulala ta diha.
0: Ako'y bahala. Ako'y bahala.
2: Na kay akong quarter diri kay kuan man akong gi-check kanina akong BPA, pamon ko isod.
0: Ay kabalang ka kay bagura ko nakakuha sa ko ang kabalo na ka nakagaw mga sponsorship.
1: Uy, may pa mo ako magisulod 17 pesos akong BPA.
2: Iya mo po anta ka ng inam sa siya.
0: Mag-inam mo kalit ah. Magnumuhart ah. Ha?
2: Tara, uy.
1: Tara. Kana.
0: Usa ako. Ah, di ba?
2: Nata diri ay isa ni pangako pa diri
0: whatever
2: dugay na kanagalaag diri ah ikaw
0: dol ra man mo balubi ka dol ra man balay diri
1: nalibo gani ko kay ang iyaha gani ng kanang kwan sai kanang science sa kwan whatever kay murag wapol
0: aba murag
2: ikaw fe ba murag sigir si ta kalaag diri ano
1: ulo karon lang ko abot diri oh
0: ay ako si fe ikaw si lord na bugo
1: ay mo si lord na kay
0: sagay kang tambuka kan basa-basa ala sa script be
1: di ba sa ako pero wala na plaster
0: ah oh.
1: Iplasta siguro niya, oy.
0: Kaya lagi ka, taminaw ba? Nakoy kauban. Nakoy keks. Pero kanya ka sa pangalan sa kong keks.
2: Kinsa na siya, B?
0: Si Arnel.
2: Arnel?
0: Si Arnel.
1: Arnel nga pinida?
0: Dili.
2: Arnel, oh.
0: Sige, nakoy sorte pangalan. Kabalok ka. Ganang kayo ko siyang forma kayo. Mag-jacket check itong.
1: Na Fernando ba?
0: Morasig NBI.
2: Ano? Si Matibag, anak.
0: Kana,
1: si Matibag.
0: Marasa si Matibag.
1: Si Matibag.
0: Ganang ko sa iyang hinapay, kaya parang ni-action nagkanang gabalaka sa...
1: Si Atras na?
0: O, ni-action na po.
1: Ni-action ang Atras.
2: Kanya ko sabihin ko ng... Basi ko, mukuha ko na siya. Kanang mutira na siya, anak.
0: Dapat nag ako tong ginan magdala sa mga kauban duha ka buok. Mingawan ni atong guan oy. Way mga tao diri.
2: Tara man gol kay sirado na man gud ni.
0: Sirado na di ay. Adala tara.
3: Oy. Gusto.
4: Ay. Naman mga beautiful lady.
3: Just Arnel mo.
2: Ninduta ni niya.
3: Ela sa ko sa kauban si kasi si pangalan ka di mo brother.
4: Si Doy.
3: Ay, Leila sa mesa sige. Si pangalan mo?
5: Si Roger.
3: Ah, si Roger.
5: Yes.
3: Ah, si Roger, si Doy.
4: Ladies and gentlemen, wala ba yung ka-date dari ka ron?
2: Lagi, uy, kay kanang kami-kami ra.
1: Lami lagi ka mga lawa, sir. Ay. Oh, pormado kayo si Juan.
4: Tumang
1: sir, are mo.
5: Nag-gym ako niya.
4: Ladies and gentlemen, kini si Arnel, muna mo, pinag-share.
3: Actually, gikan pa mag-ug, nagpaputol mag-ug balkata din sa gusan. Nagpaldo-paldo, taga mayroon.
2: So, sakto ka, ayaw ka nang mag-shot-shot na diri ako. Kakabaw pa mo, sir? Tiyo si Doy.
5: Tama-tama po kay... Mag-uro ko ka-drive mong van. Na ako'y kita ko rin tama-tama.
3: Huwag ka na yung tama-tama.
1: Ay, sir!
2: Ano sa man, dirira? Ano niya, dirira tanin niyo mag-inom? Dirira?
1: Sakto to,
3: dirira. Mag-inom na, dito na sa may pindasan, ganyan mga gatis dito, kamingaw kayo.
1: Ay, sak, bura-bura.
2: Ay, dito na lang katasakuan sa...
3: Kamu may suito dito sa...
2: Barangay Luban. Barangay Luban, dito ta. Layo na sad, no?
3: Hindi na mga batong nag-ipusil dito.
5: Ayaw, dito. Sa Barangay Luban, murag unahan pa sa Hidroso.
2: Ah, sige, dito ta. Kaya na yung swimming pool dito. Ano niya, na yung bahay dito. Kita ragin. Sus, makakuan kita dito, day.
5: Tama-tama, kaya nakadala kong ban.
2: Ang tatay.
5: Kumadiretso kita.
0: Sige, tara, let's go.

0: Uy, induta gidiri. Uy,
1: nagani.
0: Tuli naman kaayo ko, bayot, uy.
1: Grabe, saban ba nag-shot naman din ang saban, uy.
2: Oh, pa tayo nag-shot, dari.
3: Ba naman kaya kong ulo, uy?
4: Ay, dali, ramali mo malipong, no? Anyway, Neil, pero nakita may mga puso doon yung gagagihan.
2: Para si Doy, ako saning kamaloon ni si Faye.
4: Ay, kay, ikaw ni bahala di ha. Kay ako asap ni si... Saning kabawa ni ako ni si...
3: Kaya...
4: Ako ni si... Lorna.
3: Nanginitong tapang ang pangalan.
2: Hindi ka kamalabasa pa.
3: Si Lorna niya. Ayun ha. Pasensya na kayo, bugoon. Bugoon ninyo na kauban.
1: Nahubog naman yung kauban ni mo, Arnel.
2: Ah, dahil. Ilan na gina siya. Ah, yung Corporal Jico, pero magunan lang kay eskwila na bataan niya na nag-tisda lang yung drive. Nag-eskwila na nag-driving na tisda.
4: Sa mani,
0: Anyway, kanang... kanang init na kaya kong lawas, ba?
3: Ay?
0: Kanang si Doy, pwede bang ako nang... May mukha kong haplasan.
4: Nga na kung di. Sige, ganit nil, murag, iunan na paglubong niya kong PS.
2: Okay. Sige. Pari si Doy. Ay, ganit bahala niya, pari si Doy.
4: Dirita, discuss ko para ito ta. Kining ni Aida.
2: Si Aida.
3: Yung tsaon pa na yung nora may kwarto ani. Asa mo patulong ani?
1: Dere lang may.
3: Yan, ikaw mo nagpatulong ka ni sa sana ramang ko ani.
5: Ay, Roger. Pag-ikap sa imo ang arms be. Ay, abri hanap.
6: Wow!
2: Pare Roger.
3: Pre.
2: Galaga gasunting.
3: Pre, up lagi. Dili mo na up, pre. Inborn, pre-inborn.
5: Kasi nga na, ganit ko, dahil nag siya color ay, tik ni color. Dali, Roger. Umanay ko, pika, warang abli pa man ang pika squad to. Tara, Roger.
2: Faye. Kabalo. Kabalo. Kabalo na dyan siya. Kabalo na dyan ka, Faye.
1: Asa man, Neil?
2: Ako, sultiya taka. Dugay-dugay ko sa kalihukan. Yun. Pero, ako taski ko respeto, di ba? Pero kung gusto ka respetuhan, nakakaroon ka biyo na.
6: Pangas ka?
1: Kasi na kung nil ka ng kamaloon ko ni Mugtaman.
2: Kali lang ako sa kangkwan akong hinapa eh.
1: Nasa rin mo nga kwanda nil.
2: Stress po ko sa kontrabaho mo niya. Medyo, asa yun na kwan na. Dito ta sa CR the pit kay. Yan ang dito.
1: Neil, okay na ba dito, Neil?
2: Grabe ko nang bilang si Adre. Wak mo nila naging plaza ng tama.
1: Ay! Neil, gusto na ko ka ng gabson yung kunimog taman, ha?
2: Ayun ka balak. Anong tanggalon sa nakunin kong jacket, pe?
1: Ano yung jacket? Magkang igang mangkayo.
2: Mga din. Abrehan na lang ko niya ako. Ako tapat dito. Adi,
1: Neil, grabe. Imuwala ta na, Neil.
2: Kita ka, Neil.
1: Neil, grabe. Sus, Neil, kung napanay ito yun, Neil, mura na yun, nag-bulldog.
2: Dali, be. Isakan ako na yung bugtail.
1: Ako, inaano na. Hinga lang akong, hinga lang akong tibak, ha?
2: Ipasdok na lang ako. Gabso na taga.

0: കാര്യമായി
1: lang kay ko masik madungog akong siyagit sa gawas pa.
2: Ay kabala ka, Ida. Ibabati ko digo kanimo ang grabe kalami nga gabi eh. Dirabi. Patali ko runtag ka. Ang imong pananaw layo gayo niya lingi sa kuwa, birahon ko imong buhok. Sugdan na ako niya. Adi, ada.
1: Sindu!

Daria, ong Marie-Erica, ong Master. Grabe ka, ganahan dyan kayo ming mga inanang kada ganyan mag-inomi. Nandiyan kayo ka nang digit pwede ka nang dilimi mga gabsan ba? Mungkin na kinabuhat na mo, ganyan nakikwi isa ka amiga nga, akong gihagit ang mga inani, pero naglakot ako kay kwan man lang, malitahon man siya, nilaylo siya sa mua. Mga, basagta na sila mo siya, kaya kami mag-enjoy mo mga lahat mo doon yung kalihukan po. Muto nga, mga doon may uga ng laing lugar, mga duwig bar, katulad niyo silang tulong nga, mga Paris na mo may among kwan nun, sa igani, kanang wala sila, maka kwan po mi. Maka magpagabas jud mi gani wagi gabi ang dili mi magabsan. Kanabang magpangita mi ba? Nandun na yung sakala ni Ana, inana mga panghitabo.

0: Grabe, oh. Sakit akong batanday, uy. Grabe si... Nah, kung kabalo lang mo si Dwi ba kagabi, eh. Naku, si kayang kargada, uy.
1: Naa, samo na si Roger. Pati ang kargada, sus... Pagliga pa lang nimo na, mura na sa spring na ganang-ganang... Kuhan ganang sisutara.
2: Marag bulye?
1: Bukaw ang karmulye.
2: Ano ko eh?
1: Anak, untok sa kayo mo, untol ay.
2: Bounce good.
0: Ikaw ang samaan gabi eh.
2: Si Arnel, no, in fairness. Kanang grabe kay murag nakasyat pa siya siya tanda yung 69 na nakakaubaki.
0: Maubak?
2: Grabe, uy.
0: Uy, nalagyan na yung lagong ng imong kuan.
1: Nalagyan na yung kuan lagi.
2: Alangan nga, layo man siya kay, layo man ito kay pinabaki style man ito niya ha.
1: Ay, pinabakbak.
2: Bakbak style ka nang pag magpatong na siya sa kuan, baka siya, bak. Maganaan naman siya.
0: Ay, so, uy, lamin yung gigatong pamati, no, niya, kanang kuan ba? Kan ingon makakadako kay imo ano dako sa tuwa ko ato siguro ng ikambyo
2: kabyuhan na ita
0: oh kaya ron masuwayan po na ko tong imuhang giingon
2: oh kinuod mo
0: ani ang saman onya dayon
2: si mag shot at na mag shot sa tadaan
1: sa same place
2: mga ito sa daglang lugar ato ta sa imong boarding house diya sa kuan
0: sa Santo Niño
2: na Santo Niño
0: sige dito ta ato sila hagdon dito
2: dito ata ha dito ata ha dito ata ha sige.

0: Ano ba yung kaya kajiljiro, no?
1: Asa mo to sila?
0: Kanali lang. Ay, dada. Marag na ni, muna ni sila.
1: Ano sila mo rin yun?
2: Uy. Uy. Ladies and gentlemen.
3: May I present to you our colleagues?
4: Sure. Pwerte ba rin gumaya sa
2: kwarto? My name is Tio Sidoy.
3: Arnel.
4: Yeah. I'm by the way, Roger.
1: Kamu ba? Namay gida lang ang imno nun.
3: Nagrami. Ipapalit naman si Gabo. Ganyan. Pasensya naman, Barnes lang sa ano kayo. Mabanta ka, kwan, mabanta ka pisar.
4: Nuwa ka bakit?
1: So, imno tanani. Hoy, dat. Nirasa ko an bi. Imo si Sidoy, ako ana si imo si Kuan, si Arnail.
0: Sige, Ides, ako'y bahala.
1: Ang yat, ay,
0: ako, ay,
1: sa ni mo, ha?
4: Lahin po kayo kay si Roger, nung yapon ako.
1: Ay, si Kuan ni mo, ha? Si Arnail.
3: Ako'y problema. Bagura na kung kitang ka lang mga labong-lamong.
1: Roger, dali ka sa Kuan, Jer.
4: Arnail, dali ka Arnail.
3: Usap kayo pa di ko ganahan. Ano yung mga, ato tirana mo na pang porn-porn, yung tirana na to. Pang tibon, pang tibon.
2: O saman, dirira tanin nyo, isa naman ikaw buka, ma.
4: I-off lang na to ang suga, diri makita.
0: Ay, okay na mag-i-off. Uy, basta kay, kung alam, napatay mali siya lang, gudagod. Mag-dipindi lang muna kasi yung makahigda na sa kutsun.
2: Dirira kita mo siya, kita, kaya pasig mag-disturbo mga ka-boardmate.
1: Ako, hilang radyo kayo ko.
0: Lapin ako.
4: Kaya po ninyo ang siling pan may saba kayo.
1: Yan, sige.
4: Puso kayo mo tuyo.
1: Ato, ano, siguro ang sugda ni Uy. Kay, isang ka na bayan mo mga libido.
4: Pre-Arnel, siyat.
3: Ay, nais. Sumandayin kayo. Siyat.
4: Huwagin kamil.
2: Yan, sugda na rin eh.
3: Bibigyan ko sa may una. Ako yung una. Unahon ko din si Guadmi, si Lorna, si Lorna.
1: Kami mo, tanawara may lugar diri.
3: Sa Ujens na mo, ha?
4: Dali, Roger!
3: Si Roger.
4: Ay, Roger, si Arnel.
3: Ako
1: si Roger. Dali, Jer.
3: Dali,
0: Ay, si Doy. Dali, plaster ko na ko dan yan, si Doy.
1: Imuha ko ron.
4: Arnel, dali sa kilid. Arnel, dali.
3: Plaster sa kama. Palayo mo.
4: Dali, pagkakas ka.
3: Kanto. Dede. Ay, dere, Lorna.
4: Pre, nakita na ko, imo pre, oh.
3: I-op na, ang rimple pa siga, i-op na suga.
4: Nalipat siya kasi Roger Hayag kayo pananaw.
3: Ikaw, ako na ipain pa, ay, di ba?
5: Send you.
0: Ati Daria, oga maring Erika, o master. Marami ka nang nasa Biba Max ba o ka na sa tibon na kambyo-kambyo mi. Kami kay enjoy kayo, eh. Kasi yung kay kausa, kaduha, katulo, kaupat. Halos kada gabi may mag inaanaan mong ginabuhat. Kumbaga kaming tulog. Si Juan, gani si Aida, gani si Lorna. Ako, mag-alagin pa. Murag ka nag-vibes yung kaayom eh. Ang hindi nang ginamo ka vibes, katuragin akong amiga na ko nga itong isa. Kaya di magito siya lahi, magito iahag yun. Kami na yung tulog yun. Kaingon ko nga, lami maniningin ani. Apan, midagan ang mga pilang adlaw, murag ka nang, nakarealize ko ba nga, murag di naman ni maayo eh. Pero karoon ka nang, pero magkainom ko, kanang kainom iba, mabalik ba sa kuan ng mga inana, eh, kanang musaka man akong libido? Huwag di ginako mapugnan ba, usamay tawag, ani mo ba na siya kitawag o kanang nimpo? O kanang sex addict? Kanang tabaki ko ninyo, be? Kaya ako, murag, magtanaw ko, labi nag-normal ko, di ko kasyat, murag, mangdiri ko, pero magkainom ko, murag mutukar, mamusaka akong gana. Magpaabot ko sa inyong mga tambang. Dini na lang kutob, Faye.

0: Okay, mga maring, mo to ato ay nga kaagi, nga gibasa, grabe, ha, talagsaon kayo nga mga kaagi.
1: Grabe?
2: Kanang, grabe kayo.
1: Naghuot sila sa isa kakwarto.
2: Na, manglakra ko ng banig pagkaugmayot.
0: Nani, mga inaanang.
1: Grabe, oy. Grabe, natulog na operator.
0: Nani, mga tao kayo nga ana, maring, no, nga kanang ganing, maganahan kisa sa mga inaanang ba? Kanang ganahan kisla anang, ako ba, ulaw mo ko ana, maring, ulo na makakita sa kuang kargada, oy.
2: Maulaw ka?
0: Ako gining ginatabon-tabunan kay...
1: Saan na lang ang mga panit sa likod? Ang mga, ang mga tokens, makita?
2: Kanan.
0: Ito ato ang mga iniptanan ng lansang. So, sila ha, okay na sila ha, no? Yeah. Mga na ang ilang mga steeping mga maring.
1: Pukawa siguro ng isa diha, pero wala katulog man siguro na.
0: But anyway, mga higala, balik na karoon sa ito ang programa. Live, gyapon gikan diriya sa studio o makitaan sa Facebook Live, XFM 107.1 Tagom. Kung ako ikaw, kaban gyapon ninyo mga tigpamaba sa kahanginan, ako si Maring Erica.
1: Kini si Tia Daria.
0: Katong higawas nga upang siguro.
1: O katong upang amigawas.
0: Kita pa siya
1: si Master and I.
0: Tandine. Grabe naman yung...
1: Walay, nagkuha siyang make-up kit.
0: Aba, nagkuha siyang...
1: Make-up kit, mang yun na.
0: Kuha siyang power vang. Ato na yung itimaya sa mga galaw na tamuhatag o question.
1: Kaya na yung mga bagong entry. Ito, siguro yung basahon.
0: Check out daw kang maring, mga maring sa mati. Ang dagko kayong mga tabalidoy. Aba.
1: Grabe. Tapos sa tagamati.
0: Pamatuloy sa siguro na. I-comment eh, ha.
1: Abe, huwag tinuod. Huwag tinuod. Mag yun ang adako imong tabanigay. Pakita. Tagay may screenshot.
0: I-PM sa imo.
1: I-PM ang screenshot. O tinuod mag yun ang adako.
0: Grabe ang kurbada. Uy, a kargada.
1: 13 katawan ni si John Burlado.
0: Kung sa ingo niya?
1: Katawan mo niya. Kanang naong mo niya.
0: Naong niya. Katisngi.
1: Mga maring, si Leslie si Leslie Montes nagkanta sa Kailan Kaya.
0: Aba.
1: Itadluan ka, itadluan.
0: So, ato siguro nang bigyan na, kaya brother, suko naman na si Nancy Camilo. Yan pa rin ang request kanina ko. Ato sa nga, sige. Salamat kay mo Nancy, ha? Kaya musunod na imong awit unya taod-taod human ni Buddy Oberas. Siguro nang bigyan na imong kanta.
2: Uy, kuya, kayo ng mga inaana, no? Balik na sa tungkuan pa. Kaya kanyang namin mga inaana, good, mga maring kanang
0: yes.
2: Kanang gusto kanang inana nga mga senaryo ba
0: gani
2: mo kanang makainom mo saka ang ilahang kana nga inana oy
0: ako sa pagkaingon na ako ginoo dito makaya ang maganaana na makita lain
2: amot lang nung ako bang kakaya ra sa nila mura kanang ilahan mura kanang tripping unsa ba mura ba kanang naay mga ang excitement pag daw ana daw ingon nila
1: adi ay
2: ang
1: lain na mo mura naman nang exchange gift sila
0: gani
1: the cambio
2: grabe kayo nya napagiubala na daw nga
1: ano na lang ni Maring kung ano tong laki kita-kita na lang di ay
0: gani
1: ito pala yung mong tuwad, B.
2: Kalain na ano, oy. Dahil na ginaan ninyo mga plano, ay. Nalami, may nanang nga plano.
1: Ani, magunan dili, magunan ta, makabalog dili na to matry.
0: Gani, ingat pa si Elvin Pinion nga, bungot sa, bungot ni Sidoy.
1: Wala na bungot si Sidoy?
0: Wala na siya pantat.
2: Oh, matod pa ni Guandrino na sila Nancy kami Camilo no sa aba. Pamilya ko ang giingon bitaw no nga. Kanaman ko mga inana nga mga matang. Narapo na sa tango kay naman pud sa kaamiga nila nga wala ni sabay kay diliganan og mga inana, di ba?
0: Napoy kay ilabang nga kanang nasa uyab. Ang uyab niya na barkada. Babae pa na siya nga. Makakita niya mga amigon siya yung gang yung uyab. Kana imong barkada ba? Ako siguro kayo na sa kargada, no?
2: Nami, prank ka lang kay siya.
0: Silawan siguro na ito.
2: Aba?
0: Niingon itong uyab ba? Okay.
2: Ni ana po? Gusto ko trasan?
0: Pero gusto na ako duhami. Ana?
2: Ay! Aba, maging trisam po yung nagmang inana.
0: Trisam.
2: Maging inana, no? Kato kong amiga, experience siya kay nakita siya sa kalalaki sa bar. Magwag exchange of number. Gichat siya. Gigikwan siya. Gichat ba to? Ang saging na siya nga. Ganang kay kunin mo. Gusto kay kag-six appeal ba? Kanang lami kay kag-absun.
0: ni pakuan pagabas kasi ano
2: ambot na muragwa man si ambot na ato niya muragwa man
0: na mga tao nga mo saka ang libido ko makainom doon na po sa buka kainom yung anak siya
2: depende sa tao
1: siya ka na lunanon sa kandahan
0: butangan na po kung nga may asin
2: limonsito lang dahil limonsito pawalas loon
1: di ka naman hapdos
2: ay ginoo kung ano na may anak ng mga tao no
1: di na ito itong try itong tuloy.
2: Ah, pasto busy maguro no. Eh, kamo lang sang duha.
0: Ako na ko
1: ano ko niya. Ano ko gika ay?
0: Kamasayo ko ko niya.
2: Kada na nilig niya ay.
1: Ah, pwede. Pwede, 3-1.
2: Ah, dalawa. Sana mo sa yan, mo sa yan. Mo sa yan, mo sa yan. Ay, saman.
0: Kusga, kusga.
2: On saman. Ana. Aba.
1: Wala may hugaw. Direk siya manilig.
2: Direk siya. Ganahan maganda siya. Ganahan maganda siya. O ganang kuhan. Ang saman. Ang saman na magsugod ani Ken.
1: Masugod talaga. Kawagay pangga.
2: Ken, ako. Wala man ko nasulduhan ato ni Age. Ako, naana naman ko ani Ken. Maana naman ko ani Ken. Sige.
0: Ako ito ni Tabagan, mga maring siguro. Apan sa dilip ato Tabagan. Ito sa pasalamatan ng mga produkto sa ato ang mga kapsula. Sulad diri sa itong palibot, mga maring.
2: Uh-huh.
0: Tunahon kining gitawag og premium
2: day 3. Aba.
0: Doon isangkap nga.
2: Kwan, VCO.
0: Masabi bilhin sa VCO.
2: Virgin Coconut Oil.
0: Kauban sa BBOL.
2: BBOL. Sabi na siya ay malunggay. Alis siya, nakanito. Dali rin siya mailis kay. Kwan mo na siya, mutunaw kay. Namin siya, soup gel capsule.
0: Namin sa lubi, lubi, ana. Nasa
2: yes, kalubi na. Virgin Coconut Oil gani.
1: Lain mo kayong lubi yung dili virgin.
0: Sama na ko na sama na mantika.
1: Lahe na siya. Coconut oil mo na.
2: Coconut oil mo na siya.
0: Coconut oil.
2: Yes, indeed.
0: But anyway, mga maring, ha, sa mga doon ay mga bugon sa suso o baresis tumor sa matres, inamay lang ko na mga igala o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Correct.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon ay mga sangkap nga mga tested na kaayo nga mga mga sangkap nga makaayo gins mga balatian sama sa mangustin.
2: Mangustin. Kasi may mga ka lang scientific name sa mangustin.
0: Ang scientific sa mangustin is kabaho ka anay. O sa'yo sinabi?
1: O sa'yo sinabi?
2: Garciniana Mangustana El Santon.
1: Uy!
0: Maumba.
2: Kala siya.
1: Inumanan sa Ampalaya.
2: Queen of all fruits.
0: Queen as a queen.
2: Queen of all fruits. Kaya andurian, kaya king of all fruits, mga andurian.
0: Andurian.
2: Yes.
1: Tanok-tanokon
2: ba siya? Tanok-tanokon mga kuano.
1: Tanokon ba na siya? Manang king siya.
0: O sa nga prutas nga ka ng prince of all fruit.
2: Prince Obra. Prince Obra.
1: Ay, si Prince Obra.
0: Prince Obra.
2: Ay, si Prince Obra.
1: Prutas din siya.
2: Prutas man to.
0: Ay, doon po din mo na si Prince Obra. Mabalik na puntaan niya. Sige, dabi. Halimbawa na ka sa dako kayong sunog.
2: Ikaw lang, oy, kaya di ko kabalo, anak, oy.
0: Dako na ba itong lawa si Prince Obra?
2: Oh, gani.
1: Ilabay ka ito sa
0: party.
2: Gusto kayo mukhaon na kaya. Nangan, may burger ito sa airport. Lagikan o ka ng Singapore. Ay, ang burger, tulura ka ingkitan.
1: What?
2: Okay, lalim mo kagika kag Singapore, magkaya pa ni hapon.
1: Alam mo ito,
2: Tom Jones, Ken, and Joya.
1: 200 lang kiyata.
0: Ay, nako, murado na mo yung mga dimayong kasinatian. Inday Marie is watching.
2: Salamat
0: tayo. But anyway, atong oras, mga higa, alas 11.47 na sa buntas, sa Paniudto.
2: Paniudto. Bitaw, no? Natay mga inanang mga sitwasyon na maring Darnia o maring Erika nga. Kaya mga babae yun, ta, kung nasa to, nilala po siguro mag-inanan, magbutang po siguro ka may respeto sa iyang kaugalingon.
1: Sakto. Muna yung nga sa self-privacy.
2: Dapat
1: na kay privacy.
2: Self-privacy, aba, aba.
0: Ako lang yan, na ako yung mga
1: What's yours?
0: Na ako yung mga namatikdan nga, dili sa lain lugar, particularly, dili sa Queen Stagum. Ha? Makaya nga, ang klaseng babae.
2: Na, sa asa perido.
1: Asa na sa balutan?
0: Ayaw sa perido, kaya mapusila naman.
1: Dito sa Santo Niño, naman na diya, sa mga
0: somewhere in a point of the Tagum City.
2: Aba, in a point of Mindanao.
0: Yes.
2: And vice versa.
0: Exactly, ha?
2: Ay, iluwa na, uy. Kapag-upayaan na.
1: Sa buhok, uy.
0: What kind of soft gel?
1: Ay,
0: na ko aton ato na siguro tambagan ni kung namatik ka man garon di si kuan si kining
2: si Pay.
0: Si Pay di.
2: Si Pay. Boy na
1: ikaw ni pala na magkakilala si Pay di ay.
0: Namatik ka man garon na Fe Aida Lorna o si Aida.
1: Ang pikas ng grupo kin sa mana.
0: Si Erika Dariata nini. Siguro kung na siguro yung mga higayon nga kana mga alikaya siguro ninyo na uy kay kabalabaka no kanang taas ka yung porsyento anin sakit sa AIDS diri sa
1: tuwing
0: milyon ka na marin
2: correct
0: kabaw ba ka matod pa sa mga tiduki-duki sa mga matod pa sa pagaduki-duki sa mga eksperto
2: sa mga eksperto sa mga scientifico
0: eksperto kung duha
2: kung tulong expert 3
1: grabe ka bright ako mga kaubat
2: karaan na kay halin Japon
0: mingsaka ang percentage
2: yes
0: sa ihap sa mga nagka it's HIV/AIDS diri sa Rion 11 mga marin
2: apa niabot na siguro kano eh
0: may otototototititi
2: bayo na bayo na gidi
1: mo na mga litis de marin
0: anak ang black an anak dili sa makita marin
1: ang unsa marin
0: makita ka nang kuan ka nang AIDS
2: kanang AIDS
1: klaro na AIDS o AIDS
0: AIDS
2: okay
0: AIDS ka to mo dili sa makita pero
1: lahat man ang AIDS
0: mo na sa mga eksperto kung paraan karon ba nang kaagian ning tulog ka mga babae mga bigat laon dapat gid kung di gid na mapugkan ilahang mga kanang kakatol dapat dun nag sila yung mga kuan
2: may protection
0: contraceptives gamiton
1: contraceptives
0: pero ba nila nag masalo ba naman siguro na itong ice cream pero, wrapper
1: pero ang dapat sila mga maring di lang nang gusto sila mag-inom. Di kaya magawas ba nilang power og mainom sila?
0: Bitaw, no?
1: Oo, kaya musugot pag
0: gano'ng delikado ginang yung anak.
1: Makikambyo?
0: Makikambyo.
2: Isod po, no?
1: Lain po.
0: Siguro, kanin sila mga scientist, kanin sila gusto sila mag-explore.
2: Mga pwede sa exhibitionist.
1: Ana. Mura na sa gymnastics nila.
2: Ana.
1: Mga gymnast.
0: So, katulad siguro, Aida, Lorna, Faye, ha? Ang dangin niyo na, di ha?
1: Ang dangin niyo na, kaya naglibog po niyo.
0: Kung dili, naging niya nga po, gan. So, text po siguro mo, kaya...
2: Ako sigundahan.
1: Ina, tulog ang punta. Ina, siya rin to.
0: Uy, tulog sa pdaita, ha?
1: Pagin na nila lang, Maring. Kita lang na tulog po di ay...
2: Mari Erika, mari nagduda na dyan ko ano isa. Gusto ko na siya pangagda ba? Pagbigira ko di siya.
0: Kasahanda ni.
1: Alam mo, suko na mari.
2: Ay, maragda. Okay pa mangkay ko sa kukagalingon, oy.
0: Ako di ay. Ako kuhan pa may dilip. Kalbiyo ka na, gaya nagkakuhan namin ni Edgar. Ay, okay na yung kuhan.
2: Ay, relasyon.
0: Okay na yung relasyon.
2: Congratulations.
0: Kapag ito na kayo naman sa Agusanto, ni baba naman na yung sugar.
2: Ha, baba na. Noliana, noliana.
1: So ayang batiis na burang dako na.
2: Ang iyang batiis nga katong binon-binon, dali na siya magsigit pahilot.
0: Muna na sig kuan, muna na sig batiis ni Hook.
2: Uy, kabalo biya ka nang kano, man, ano mga diabetes ko kay mo banho daw ng tila na.
0: Banhod?
2: Mo mamuypoy.
1: Ang imo maring.
0: Ay mo ha, ay mo tuhod.
2: Mama, masakitan pa mangkog, masakitan ko niya.
1: Sana all.
0: Kasi na nga tuhod, katuna na ay kalo.
2: Ay kadi ang katong tuhod lang itong tuhod nga ni kalo. Ang kalo kay kalo mo to sa bumbiro.
0: Ay nako. Wala may oras mga maning hantod sa sunod kita magkaoban diri sa programa o tangin ninyo kung sunod na ang XFM Nation.

0: Siyempre, would eh.
1: Siling sa akon, teacher, tree.
0: Tree kung tatlo ka bilog eh.
2: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Oh, sabun ka.
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist.
3: Sa doctor.
4: Bibili sa mga butika.

0: exciting.
1: Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraning 10 plus gold, nawala na.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga pangunang headlines sa tinpo sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirmang wala ng senyalis ng buhay sa lugar.
2: Kontrobersyal na video ni Senador Raimi Marcos, pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
0: Senate President Alan Peter Gaetano ay ginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
2: DOJ Secretary Vida walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
0: Pangulong Marcos handang mangipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
2: Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tuguegarao sinaksak. Regional manager hinihinalang suspect.
0: Balita international, mga katropa, militar ng US. Naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
2: Sa balitang showbiz, RC Muñoz plano magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
0: At sa NBA fans, sa Sports New York Knicks, selyado na ang pwesto sa NBA Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa batibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1. Pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Pa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din isang life locator device. Ayon sa Angeles City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, maigpit na pinag-utos ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa 4 ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendanya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction company sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o puwersahin na pumirma sa quitclaim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Zubiri nagsorry sa pamilyangan ni Inday Badiday matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Amy Marcos. Katropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
2: Nagsorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ang pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Amy Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Iginit din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod nito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation ay pinalabas sa privilege speech ni Senador Aymar ni Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po, mga katropa, ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay dilabas sa controversial na video ni Senator Amy Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking issue sa bansa, partikular na ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtangkas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privilege speech nitong Monday, kung saan nilinaw niya ang krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Paulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Amy na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyandahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Block sa kabila ng mga balibalitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Hontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng Minority Block. Bagamat inihayag ni Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Win Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Hontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoryang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
1: XFM News Nationwide.
0: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na maraming pumapasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador, kahit hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito, mga katropa, nanawagan din si Vida kay De La Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na umaabsent sa kanyang tungkulin at nagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
1: XFM News Nationwide.
0: Tahasang sinagot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Sa isang press briefing, biniligtad ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umamin na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, walaan niyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Kaugnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na una nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Katakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1,000,000 sako o mayigit sa 50,000 metric tons ng malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sa usapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report. Freeport.
4: Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling nataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro, at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakaraang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel, habang bumaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigan supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas sa presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang inyong pagsubaybay sa ating balitaan. Live din tayo sa 99.5 XFM Zamboanga, 104.7 XFM Malaybalay, at sa Solid FM 90.3 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Tugigaraw, may dalawang empleyado na isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager, hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
5: Empleyado ng isang establishmento sa Balzain Road, Central 12, Tugigaraw City ang nasaksak sa loob mismo ng establishmento. Dagong alas 5:40 ng hapon nitong Mayo 24 ngayong taon, kinilalang biktima na si Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto, at alias Christine, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piñablanca, Cagayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Tugigaraw Component City Police Station, itinuturing na suspect ang mismong regional manager ng establishmento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tugigaraw City. Ayon naman sa mga biktima, umasok umano si alias Ace sa tindahan manang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran, at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect, at doon niya nakita ang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumba umano ito sa takot at sinubukan pa umano niyang mag-usap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect, at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christine. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen, at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center, habang si Christine naman ay dinala sa De Leon Hospital, at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center, CMMC, matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26, ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, hepe ng PNP Tugigaraw, hinihinalang baon sa utang, at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Rigito Regional Center, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, Ito si Katropang JB Saking, XFM News.
2: Indian National nasawi sa Paumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
6: Na spot ang isang Indian National makaraang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa kanyang mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pickup at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate, at makikita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. Pinaulanan ng bala ng suspect ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas ang pinaghihinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
0: Samantala, mahigit 14 milyong piso ng alaga ng Shabu na samsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Pulisya ang mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, Lungsod ng Bacolod, noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga naresto na sina alias John, 29 anyos, isang high-value individual o HVI at residente ng nasabing lugar, at alias Mark, 34 anyos, isang street-level individual o SLI at residente ng Porok JK, Barangay Kabug, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU na kumpiska mula sa mga suspek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang suspek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng polisya ang dalawang suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Dalawang lalaki sa Cebu dinukot. Isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Bata ng XFM Cebu.
8: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa dalawang lalaki sa Barangay Banilad, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napag-alaman sa investigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulo sa police station na nakatunog ang investigasyon sa isang person of interest o POI na may naunang transaksyon sa biktima. Batay sa investigasyon, sangkot ang dalawa sa vehicle financing, buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang dalawang sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa lagantig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ang isauli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Chis, ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nagkita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5 hanggang 8 katao. Natagpo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan na madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampa ng blatter ang biktima ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay piniringan at binugbog sa loob ng van bago pinakawalan at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy ang investigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI kaway at tinitingnan din kung may iba pang sangkota. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ng insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagtang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na PUI. Makatupa ugali na pag-inom ng Sanfon na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City.
9: Pansamantalang sinuspindi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, dalawang sugatan at dalawa pang individual na patuloy pa rin nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idiniklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang itinigil ang pagtatapo ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meeting sa ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala noong Marso 19, nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinunda naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nagako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala, sa panayam ng XFM News team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon, sinabi nito. Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200-meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula nang magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Dabawenyo na iwasan muna ang pagtatapo ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Weather update. Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng PAR at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance na ito maging ganap na bagyo within 24 hours.
2: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms of Sargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Habang trap naman ang LPA na makakaapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
0: Easterlies pa rin, mga apekto po sa Visayas, sa Metro Manila ganun din at iba pang bahagi ng bansa, asahan din ang localized thunderstorm.
2: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon dahil nasa danger level ang heat index sa Tuguegarao o Tuguegarao City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid po sa atin ng Santon Gold katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa puwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins, nakapagsalita po ng Central Command na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi sa gitna ng kasalukuyang pinapatupad na ceasefire o tigil putukan.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37-anyos na aktres at singer na si RC Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni RC na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siyang pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon ng single at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktres ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hiling ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, Katropa. Ako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score, 130-93. Tinawanan po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assist, habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naihintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, Katropa.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayong Tuesday, May 26, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo, mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nation.

0: Na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang buwag pala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ngayon na rin, nasa likod ng ating pong mga tiglidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto niyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto niyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sana po rito, Dr. Milly Tuoy, ating pong CEO, ito po rin ko, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan, samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala na yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kundi kayong tamasalan ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, ha? Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh, puntahan nyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: puntahan, bisitahan ang ating po mga Yastro Health Wellness Center para po mabigyan kayo ng complete health assessment at masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa ating po mga wellness clinic na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang ating po mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program at iba't iba pa kang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing, ha? Kaya puntahan po ang ating pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyong pong area, ayan, eh bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? So, mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. At text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasaya na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatali siya tayo dito sa ating pong programa.
2: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ating pag-uusapan, ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng ating pong mga produkto. Especially, Doc, ito ang ating pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Sino pa ba ang hindi nakasubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Eh, mamibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno at ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical? No? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word. Ano? Kumbaga pinag-combine siya. The word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Ayan. Ibig sabihin, yung nutrition nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
1: Mm-hmm. At bukod doon, actually yung ating yung quality, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high.
0: Mm-hmm.
1: So that's based on our manufacturing, ano? At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component. So yung 5 major component niya na extract ng 5 herb katulad ng mangosteen, moringa, o meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved, ano, as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the product, wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino at importante ito ay FDA approved, na i-consume na ating mga kababayan, mga katropa po natin.
0: Tsaka wala siyang mga contraindications.
1: Mm.
0: Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa atin po mga kababayan, if ito ba ay kukontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga kababayan natin dyan, ay meron pong hypertension.
1: Mm.
0: Meron silang mga maintenance for their blood pressure. Yung iba ay karamihan, diabetic din, ano? Meron silang mga maintenance din for blood sugar, ano?
1: Mm-hmm.
0: At marami pang iba na mga iniinom sila ng mga gamot, Doc. Kaya yun yung naitatanong nila. Ito ba hindi, ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin? Hindi ba magkukontrahan?
1: Eh, sa totoo lang, magkaiba naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa, sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories yan.
0: Ano?
1: Una-una, may drugs. Ang drugs, ito yung mga prescription medication. O, dalawang klase, prescription medication na the drugs. Meron din namang over-the-counter medication. So, ibig sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine at over-the-counter medicine doon sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reasons. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit. Kasi sa Foundation of Naturopathy, we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally humihina yung katawan ng tao.
0: Tama po.
1: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because mayroong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness. Eventually, pwede maging dahilan ng isang sakit.
0: Yun, oh.
1: So, kung ang principle ay prevention or holistic, kung susundin natin yung naturopathic principle, ano, eh, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sikreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismong yung laman niya. Ano? Yun, kaya yun yung lagi natin inuulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold? Yeah, ano ba ang benepisyo nito sa kalusugan? So, dahil lima yan, medyo marami-rami. So, itatakel muna natin yung ilan sa mga sangkap nito para maintindihan ninyo, bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold, eh nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin. Kaya nga ang tawag ng iba, gamot eh.
0: Oh.
1: O, dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala. Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapang-kapaan nila, after a few weeks, hindi na nila makapa yung bukol. Kaya ang tawag nila gamot. Pero yes, lagi naman natin kinukorek.
0: Hindi naman natin sila masisisi, Doc. Ganun yung pagkakakilala nila.
1: Oo.
0: But we, as a naturopath, we don't introduce this, ano, na directly para sa ganung mga karamdaman.
1: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging sinasabi. Meron tayong laging statement na ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine. Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
0: Yes.
1: Yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose. Okay, so pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan. Bakit kailangan natin na somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman? Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients ito. Okay. Yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country. O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko,
0: yes,
1: si, si Boss Rimel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm. O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo, mukhang mas marami ang Thailand. Sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries. Tinatawag din itong queen of fruits. O, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa at impressive health benefit. Bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner. Based on history ng prutas na to, si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangosteen sa part ng Asia dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangosteen ay nagtataglay ng napakaraming health benefit. Hindi lang ito sabi-sabi. Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, common yan sa mga fruits, diba? Ang mangosteen is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umaabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangosteen in 100 grams weight, ano? Then yung plant compound na wildly studied ng mangosteen, yung tinatawag na Santones. O, lagi nyo narinig yan. Diyan ang galing yung pangalan natin. Kaya nga Santone Plus, kasi Santone, yung pinakang active component na ating supplement. Ang Santone, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangosteen. At saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang Santone ang laman nito eh. meron din itong mga phytochemical na babanggitin natin isa-isa para alam ninyo kung bakit ang bakit nga ba itong Santon Plus Gold eh pag iniinom natin may magandang resulta sa katawan.
0: Oo. Yung mga doon, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
1: Alam nyo talaga, ang sustansya, may magic sa kalusugan. Mm-hmm. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya eh.
0: Yes.
1: Kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya.
0: Mm-hmm.
1: O, ang traditionally, and using scientific research, ang mangustin ay una-una, ito yung kanyang mga binipisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extra of mangustin, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon o ubo.
0: Tama do ko.
1: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangustin, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan mm-hmm. na ma-reduce yung inflammation.
0: Yun,
1: yung mga, commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga yan ang problema nila.
0: Actually, ang inflammation is a general syndrome ko to. Parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan. Ano? Meron lang mga inflammation, Doc, na visible at mabilis mong maramdaman at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammations sa ating pangangatawan which is na natin, kumbaga nasa set aside natin,
1: mm-hmm.
0: na yun pa naman yung mahirap, lalo pag naging chronic na siya, yung inflammation na yun.
1: Oo. Kaya talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw.
0: Mm-hmm.
1: Sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection mm-hmm. capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung Santon, out of over so many Santons in nature,
0: mm-hmm.
1: 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang nito.
0: Yes,
1: so, ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga Santons like Alpa Mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba na yung Alpa Mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanyang antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property.
0: Mm-hmm.
1: At based on laboratory studies, yung Alpa Mangustin, nakita na nila ng na strong anti-cancer potential.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
0: Oo.
1: Alpa mangustin ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential ano sa ating kalusugan. While yung gamma mangustin naman, meron siyang anti-inflammatory, malakas din.
0: Mm-hmm.
1: Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, mm-hmm. namamanhid, or anything that affects your nervous system, this gamma mangustin can really help you protect your nerve. At nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: if tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na gamma mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng Santon Plus Gold malakas yung katawan mo,
0: mm-hmm.
1: masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi dati bangon sila ng bangon para umihi, di sila makabuo ng mahimbing na tulog pero nung uminom sila tuloy-tuloy yung tulog nila.
0: Yung ano.
1: Oh. So, mahalaga kasi yun.
0: Yung mga magandang benepisyo no, na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento. Ha? Yung Santon Gold Herbal Capsule natin na merong extract ng

0: magaganda ay doon sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga ng mangosteen, buo yun, buo.
1: Yeah,
0: so. Ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials na pinagkukunan natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit buong nila, buong mangosteen, at yung pure extract nito, yun yung ginagamit for so many products, especially supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals, kasama na yung produkto natin.
1: Yes.
0: So, at sa totoo lang, wonder fruit itong ano eh, itong mangosteen. Na sabi nga sa pag-aaral kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito, kasi marami sila nakita, meron siyang carcinoni na yung anti-cancer potential ng prutas na to. Nakita nila kasi yung high concentration, not only santo na, yung carcinoni, meron siyang mataas na cytotoxic property. Ibig sabihin, kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide. Oo, meron siyang ganoon. Saka very high yung kanyang ano, free radical scavenger capacity. Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung Santon bilang pang nilagay dito sa ating Santon Plus Gold.
1: At patuloy pa rin ng mga researches ha, patungkol sa full potential ng mangosteen, mga kaibigan. Ano? O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yan, ang mga inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin. Ha? Kung gusto yung mapigilan yan siya, punuin yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung Santon, na mayaman na makukuha naman dun sa atin pong Santon Gold.
0: O kaya kung kayo merong mga ano, mga problema ang kinakaharap regarding inflammation, ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
1: Oo,
0: yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin. Kasi alam mo, ang nature, napakalawak ng kanyang benefit pagdating sa kalusugan natin.
1: Tama daw.
0: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists o mga dalubhasa, just a fraction of what this plant can deliver. And kumbaga, kaya nga in-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo. Una sa lahat, namamahalan tayo. Magkano bang kilo ng mangosteen ngayon?
1: Pricey talaga.
0: Oh, pricey talaga.
1: kahit na ano tawag ito, season niya, no? Pero sa Mindanao talaga napakapalad nila kasi pag season, makaka-afford ka rin.
0: Ayun nga problema kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
1: Yun na nga.
0: wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nila maglaga ng mga balat nito.
1: Balat, oh.
0: Kasi nga ang problema nila yung pakla, asa, yung pait. Oh, ano? Oh. Kaya ang mangosteen, kung titingnan natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals,
1: yung extract talaga,
0: yung extract niya, is using, una, pwede kang gumamit ng juice. Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule, na mayroong extract na hindi mo malalasahan. Nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
1: Tikman nyo. Maka-confirm nyo talaga na galing sa mangosteen yan.
0: Oo, yung ganun eh. Curious sila, ba naman ito? So, binubuksan, tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi, kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila, ninyo. Pusang matutunaw yan. May nagtatanong ng gano'n. Ano po ba yung capsule nun? Yun po ba yung plastic? Kasi pag araw-araw namin, ano, baka ho tumigas sa tiyan. Ay, hindi po. Kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, ay tinatawag na veggie cup. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic. Kaya di ba minsan yung seaweeds, ginagamit na yan biodegradable replacement sa mga plastic, di ba? Nakikita mo. So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa. So gumagamit sila ng ganoon. Kaya huwag kayong mag-alala kasi yung

0: capsule, veggie cup yun. Ibig sabihin galing sa halaman.
1: Kahit
0: din.
1: Nga, itry nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro, ano. Eh, tutunaw na talaga yan.
0: Oo.
1: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa, ano. Mm-hmm. Eh, lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, lalakas ng panunaw natin dyan. Mm-hmm. Sure yan, ano, na malidisold dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
0: Kaya hindi katakataka na yung umiinom ng Santon Plus Gold, yung kanilang mga experiences na lagi nilang sinasabi, so dati hindi magandang tulog ko, ngayon okay na, dati meron akong mga pananakit na nararamdaman, ngayon nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
1: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Dok, yung after niya na ma-confine, paglabas nila ng hospital, pinatake ng ano natin ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Oo, naalala ko yun. Oo.
1: Tapos dumumi ng ano, papasintabi sa mga kumakain, ha.
0: Oo.
1: May dumumi siya na
0: parang isang kalahating timba.
1: Napakarami talaga. Tapos matin, baho.
0: Oo.
1: So, good effect yun kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
0: Eh, kasi nga, itong Santon Plus Gold, kung titingnan mo yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun. Kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh. May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, silipon sila, naglabas sila ng malalakot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganong klase, ang tawag doon, healing crisis. Nagkakaroon sila ng healing reaction. Upag ang katawan natin ay nagke-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin. So, yun yung nangyari doon sa pasyente na yun, na paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimulan nila yung painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day. Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. So, at after noon, talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
1: Biruin mo, ha? Yung dumi na yun na maiipon mo sa iyong katawan. At for how many days? Eh, dala-dala mo yun. Ano na lang pahirap nun sa sistema ng pangangatawan?
0: Oo, posible yun. Kaya, kasi may mga, ano, may mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon.
1: Yung
0: malaking bituka natin. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day. Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa clinic, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw, ay 3 times a week po. O minsan every 2 days, every 3 days, kita mo sa katawan nung tao kung ano yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan. O kaya may mga iba't ibang, yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
1: Tama daw.
0: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag direct prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isang sakit eh. Minsan ang sakit niya, 5. Di ba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend. Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga. Na kung titingnan mo yung component natin eh, nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem. Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis. Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo yung sa mga sangkap, nandun siya eh. Yung mga sustansyang makakatulong dun sa mga condition na yan. Yes. Yun ang kagandahan nito. Kumbaga, yan masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan. Na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
1: Kaya sa mga kaibigan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, na gusto nyo pong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At ipagtanong-tanong nyo ang ating pong suplemento na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong gagamitin, iinumin, para makasigurado na inyo pong i-take at inyo napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ha? Okay, sa mga kabayan din yan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung di po kayong kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At mamaya, isasagutin po natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pabalik po tayo mga katrawa, mga kaibigan. Pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisip mura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
4: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay just ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse, ang bago kong paboritong kape ay Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga, dahil sa may collagen at glutathione nito, sobrang nakatipid ako.
6: Xanthan Gold Coffee Mix, nagkape ka na.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Santon Gold Live Testimony.
12: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama yun po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon po muli.
0: So, mga kaibigan, mga kabayan natin dyan, ha? Especially Doc, yung nakakaranas ng problema sa pag-control ng kanilang pong blood sugar level. Ito yung isa sa mga challenges na kinakaharap ng ating pong mga kabayan. No? Bakit nga ba ang taas na ng kaso ng mga nagkakaranas ng diabetes, ano? Siguro sa isang pamilya, meron at meron talagang isang diabetes, ano? Na masusumpungan na naandun. So, napakarami ang nahihirapan sa pag-control ng blood sugar na ito, ano? Or marami ang mga kababayan na nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level. Even though, marami rin namang mga gamot, merong mga, tawag ito, merong mga ways kung paano po masusolusyonan yung pagkakaroon ng normal na level ng blood sugar. Ang problema kasi nasa tao na rin talaga doon.
1: Oo, ngayon naman, pag tumataas ang blood sugar mo, re-resetahan ka na ng doktor agad ng anti-diabetic medication. Pero ang tanong nun, bakit instead of that na makontrol, dumarami pa rin yung diabetic at ang prediction matindi. By 2030, tataas ng more than 30% yung mga Pinoy na mayroong diabetes.
0: How's that?
1: Unang-una, ito ay dahilan sa common lifestyle. Kaya yung tinatawag nilang mana-mana na may diabetes yung nanay, may diabetes yung tatay, nagkaka-diabetes yung anak. Basically, una, may basis naman. Genetics. Pero out of those tendency to develop diabetes, ang pinaka 80% sabi sa pag-aral ng diabetes lifestyle related. So for example, ang yung paboritong pagkain is more on high carbohydrates, high sugar. At actually, kokorek natin, ano? Kasi nakapokus lang sila sa carb and sugar. Hindi nila nafo-focus that in diabetes, ang pinakang biggest factor is yung fat. Yung taba. Kasi ang sugar is dun lang yun sa aspeto ng yung pancreas mo, magre-release ng insulin. Para yung insulin ay magamit para ma-open yung cells mo. Then it can absorb the sugar for
0: conversion.
1: Pero yung liver pa rin natin ang siyang nag-determine ng metabolism ng sugar. So, for example, mababa yung consumption mo ng carbohydrates. Napakataas naman ang consumption mo ng fat. So, what will happen? Yung liver mo, kapag meron siyang excess na fats, kanyang i-store ito sa katawan natin in forms of sugar.
0: Yes,
1: So, yung tinatawag na glycogen.
0: Glycogen, oo.
1: So, ang purpose nun is for emergency. Di ba? So, ngayon, malawak na rin yung understanding pagdating sa diabetes. Kaya, dapat is, may mga nagsasabi, mag-low carb diet ka. Yung iba na magsasabi, hindi. Ang fat, pag tinaas mo, delikado sa puso. So, anong stand ng naturopathy? So, ang stand ng naturopathy is balance.
0: Balance,
1: yun yung pinaka ano doon. Kasi lahat yan, macronutrients like fat, carbohydrates, importante yan. Even micronutrients. So, ang pinakang safe zone is in the balance zone. Yun.
0: Sa pag-control mo.
1: Oo. Ngayon, yung mga may diabetes, if you want na hindi kayo dumepende ng matindi sa mga maintenance lamang, kailangan yung bantayan. Una, sabi sa pag-aaral, yung mga liquid sugary drinks, mas malala pa pala yan. Ayan, kesa doon sa mga
0: yan pa naman yung marami ngayon, Dok.
1: Iwas ang iwas sa kanin, pero yung mga iniinom natin ng mga matamis.
0: Oo.
1: Kasi hindi pag yung iniinom, hindi na dumadaan sa mastication, di ba? Dire-diretso yung diretso sugar sa tiyan.
0: Ang bilis ng digestion noon.
1: Mas mabilis na na-absorb ito ng bloodstream. So, mas mabilis siyang nakaka-apekto sa ating general sugar balance sa katawan.
0: Yan nga madalas, Doc, yung yung suspecha sa mga sugar spikes, yung pag-fluctuate ng blood sugar mo. Yung malaki ang kinalaman yung mga liquid sugary drinks na yan.
1: Matapos ngayon, umuuso yung mga artificial sweetener. Na meron din naman mga pag-aaral na artificial sweetener can affect your liver pag lagi yun ang ginagamit mo. So pag naapektuhan yung liver mo, babagal yung kapasidad ng liver mo na tulungan yung metabolismo. Mm-hmm.
0: Kaya kayo, so, iba nagtataka. Hindi naman ako pala inom ng alak. Hindi naman ako matakaw sa mga matabang pagkain. Bakit nagkaka-fatty liver?
1: Eh, baka mahilig kayo doon sa mga artificial sweetener.
0: Yun na nga. Oo.
1: Oo, ngayon, hindi sa atin galing yan. If you will search artificial sweetener, ginagamit siya for diabetes, para yung diabetic, instead na mag-crave doon sa matamis, mm-hmm. na mga nakakasama, eh, madadivert yung attention. But some studies says na hindi rin ito actually safe. Anong pinakamagandang panamis? Yung mga low glycemic. Na natural, hindi siya artificial. So, maliwanag yung sinasabi ko, artificial. Kasi pag tinawag na artificial, it's chemical.
0: Chemical.
1: Hindi siya natural. So, ano yung mga natural sweetener? Stevia.
0: Yeah.
1: Honey.
0: Honey.
1: Oo. Fruits. Actually, yung prutas, meron yung, meron yung sweetener. Mainly composed of fructose and sucrose. So yan mga yan, marami pang iba, cocoa sugar. Ano pa ba? Yung mga alam mong natural low glycemic sweetener. So, kasi hindi yan kasi, yung iba, diabetes, hindi pa pwede talaga matimis. Hindi po. Kasi ang sugar, mahalaga sa katawan niya.
0: Tama.
1: Kaya alimbawa, yung mga diabetic, anong nire-recommend natin? Nire-recommend natin na balansehin yung diet, kumain ng mapapait. Because yung mapapait, ang purpose nun, hindi talaga ibagsak yung sugar, kundi tulungan yung liver mo.
0: Yes.
1: Na mametabolize niya ng tama yung sugar. Kaya nga, bakit nire-recommend natin yung Santon Plus Gold sa mga may diabetes? Kasi una, meron siyang ampalaya. Hindi lang siya basta ampalaya. It's a pure extract of ampalaya with high concentration of potent phytochemical. Ano yung mga phytochemical na meron doon that can help the body to balance sugar? Una, charantin. Actually, yan yung pinakang the best blood sugar lowering compound ng ampalaya, yung charantin. Diba? So, nakita nila sa pag-aaral na ito ay nag-i-improve ng insulin sensitivity, tumutulong sa atay natin para mabalance yung sugar, and also, especially for type 2 diabetics.
0: Yes,
1: kasi ang pinakang, mga 80% siguro ng diabetic condition, type 2. Ang type 2 diabetes, tawag nila doon, insulin-resistant diabetes. So, meron pa siyang polypeptide B, na ang literal na tawag dito is plant insulin.
0: Yes.
1: Yung polypeptide B. Na ito yung insulin-like peptide, isang uri siya ng peptide na makikita mo sa ampalaya, na ang kanyang benepisyo, namimimik niya yung insulin activity.
0: Yeah,
1: no. Ibig sabihin ng namimimik, parang
0: ginagaya niya.
1: Yes, yung function ng insulin ay namimimik niya, ginagaya niya. Pagpasok siya sa katawan, kulang ka sa insulin. So this polypeptide P can act as a natural insulin.
0: At isa pa dun doon, mas ginagawa niyang sensitive yung mga cellula natin dun sa insulin. Ibig sabihin, sapat nga yung insulin sa ano mo, sa bloodstream mo. Ano? Ang problema, hindi ganun ka-sensitive yung mga receptor ng mga cells mo para mag-attach doon yung insulin. Kaya yun ang nangyayari na hindi rin nagiging efficient yung gawain ng insulin sa pag-open ng doorways or daanan para makapasok yung sugar sa atin pong cellula.
1: Oo. Kaya just imagine sa ampalaya, ilang phytochemical sa meron dyan. So yung binanggit pa lang natin, parang dalawa pa lang.
0: Oo.
1: O meron pa yung mga, so next time pag-usapan natin yung bakit ba maganda rin ang ampalaya sa cancer.
0: Yes.
1: At maganda ito sa mga taong merong problema sa daloy ng dugo. Kasi meron pa siya yung mga vicin, cocorbitin, mga triterpenoids, marami pang content, flavonoid. Ayun nga sabi ko, yung mga halaman, actually, they have the potent phytochemical na ginawa ng nature.
0: Tama, opo.
1: Kaya nga ako, naniniwala na kapag kinonsume mo yung halaman ng buo, it will give you the balanced nutrients. Kaya nga lang, minsan, ang hirap ng mga kababayan natin, sabihin na, kumain ka ng ampalaya, kasi may diabetes ka, kahit anong gusto nila, parang minsan, hindi nila magawa.
0: Hindi kasi nasana yung panlasa natin Pagka hindi sana yung panlasa mo, anything na bago, minsan i-re-reject ng katawan mo.
1: Kaya ang benepisyo din ng pag-take ng supplement, partner, kumbaga, mas nakakamura ka. Kasi, for example, ilang content ba ng meron tayo sa Santon Plus Gold na capsule? Lima. Ngayon, mangustin. Kung bibili ka ng mangustin, para gamitin mo sa yung maintenance ng health, ay hindi ka naman makakabili ng ganun-ganun na lang.
0: Tsaka kinakailangan mo
1: ng ampalaya, ganun din. Saka iba kasi yung extract, yung percentage ng concentration niya.
0: Yung ratio niya.
1: Yung ratio niya, is comparable na dun sa halba yung isang capsule ng mangustin ay ng Santon Plus Gold. Ilan bang mangustin na buo ang i-compare mo dun sa 300 milligram of mangustin extract? Medyo malayo. Kumbaga, hindi mo siya kayang i-consume kung kakainin mo talaga siya ng actual na prutas. So, yun ang kagandahan ng technology kung bakit ang supplement ay nakatutulong ng malaki na yung umiinom, bibili mo lang yung isang capsule, magkano lang isang capsule. Then in a day, if you will sustain it every day, mapapansin mo iba talaga yung nagagawa nito. O kaya nga yung supplementation, mga katropa, mga kaibigan, malaking bagay, lalo na kung sa tingin mo, ikaw mismo nakakalam eh. Hindi mo naman nakakain yung kailangan mo para masustain mo yung energy level, yung sabihin natin may sugar problem ka. Eh, alam mo naman kung ano yung diet natin eh.
0: Tama.
1: So, tanggapin na natin sa buhay natin that because of this modern diet, yung ating kakulangan din ng budget, yun ang dahilan ng deficiencies natin. Kaya nagiging sakitin tayo. So, may sagot na sa ganyang problema.
0: May solusyon na dyan.
1: May solusyon na. Kaya nga may Santon Plus Gold since 2011. Nandiyan na yan eh. Marami na rin tayong mga kababayan na nagsasabi na laki ng tulong sa kanila. So, why not try? Diba? FDA approved naman yan. So, ano pang worry natin, mga katropa?
0: Yan. So, mga kaibigan natin, mga katropa natin dyan, na gustong sumubok po nito, mga kaibigan, eh, halos lahat ang lugar, meron na tayong Santon Gold Herbal Capsule. Ipagtanong-tanong nyo na lang po, mga kaibigan.
1: May Rayuma ako, hindi ako makalabas eh. Ay, kung may Shopee ka.
0: Yan.
1: Door-to-door delivery pa yan.
0: Hassle-free na pag-avail sa atin pong mga produkto.
1: Baga wala nang katuwiran eh. Wala dito sa bayan namin. Naubos na daw eh. Yung supply ng Santon Plus Gold. Sa Mercury Drug nga, meron, di ba? Sa Outstar Drug, meron. Yung mga malalaking butika, meron na ang Santon Plus Gold. Kaya dapat nyong itanong lang. Saka affordable. Actually, yun ang gustong-gusto ko sa Santon Plus Gold. Maraming klase ng supplement sa market. Ang mahal. Ang mahal ng presyo. Pero Santon Plus Gold is nananatiling abot kaya ng masa.
0: Pang masa
1: siya.
0: Okay, yan. Sa mga kaibigan natin, ako meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong palatuntunan. Detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong kamasaya na yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Dok, meron po nag-text dito.
1: Dok,
0: naoperahan po ng bato sa bile duct ng uncle ko. Ask lang po niya kung ano ang dapat gawin at dapat pong iwasan. Marilo po ito ng buhol.
1: Pag naoperahan ka sa abdo yan eh, yung bile duct na tinatawag, tanggal talaga yung abdo mo. Hindi naman pwedeng tanggalin lang yung bato dyan. Kaya yung mga na-surgery sa gallbladder, tanggal talaga yung gallbladder. So, since natanggal lang ka na ng gallbladder, mas dapat careful ka na. Doon sa mga na-surgery na dyan, yung mga naalis na yung gallbladder kasi nagkaroon sila ng gallstone, mas dapat careful kayo. Alam mo kung bakit? Ang gallbladder kasi natin, although siya isang maliit na bahagi lang ng katawan, ang trabaho niya, imbakan, parang tangke, reservoir ng bile. Yung bile, ginagawa ng liver yan. Ang purpose ng bile is to metabolize yung cholesterol, yung fat.
0: Yung fats.
1: Okay. So, pag natanggal lang ka na ng abdo, yung iba dyan, pag kumain ng may mantika, nag-LBM. Diretso sa CR.
0: Talagang
1: laging kalam na yung chan nila, parang nag-aalburuto lagi. Yung iba naman, they develop fatty liver. Yung iba, tumataas yung cholesterol. Kasi nga, wala na silang yung capacity ng liver mo to act faster. Hindi na ganun ka dati. Dati may reserve pa eh. Na anytime, kumain ka ng may mantika,
0: may papalabas ka.
1: I-release nung ng abdo mo. Kaya ang pinaka-the-best yung gawin is, bawas talaga kayo ng mga mamantika, kain kayo ng mga high in fiber at mga whole foods katulad ng mga gulay. Ayan, kasi mga gulay, talbos ng kamote, talbos ng malunggay, buo yan eh. Kumbaga may sariling fiber yan, may sariling sustansya yan, may sariling phytochemicals yan. So, yun ang gawin nyo, kain kayo ng mga gulay, iwas sa karne, kasi number one ang karne sa dami ng fats. At subukan nyo mag-take ng mga suplemento na makatutulong sa inyong metabolismo.
0: Mm-hmm.
1: At speaking of metabolism, yung ating supplements, Santon Plus Gold, meron tayong vitamin C, meron tayong premium D3. Yung mga yan ay design para makatulong sa atin sa mga pinaka-importanting bagay sa kalusugan natin na mangyari. So, try to take yung mga supplement po na yan. And also, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, pwede kayong humingi ng mga plans, yung mga programs para sa inyong condition.
0: Yun, no? Mga kababayan natin, ha? Na ganito ang problema. Kaya nga, as much as possible, dapat ingatan talaga natin na hindi magkaroon or mag-form ng mga stones sa atin pong gallbladder.
1: Uh-huh.
0: Kasi napakahirap pagka tayo inatanggalan ng kahit nakatiting na parte sa atin pong pangangatawan. Uh-huh.
1: Kaya sa Yes to Health Clinic, meron tayong tinatawag na gallbladder, liver and gallbladder flushing.
0: Yun.
1: Isang program na ginagawa namin kapag halimbawa merong nakitang gallstone.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung pasyente ayaw magpa-opera.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman ako agay sa surgery kasi pag kailangan mo talaga, lalo bumara na yung ano, yung
0: bato.
1: Bato dun sa abdomo. Mahirap
0: sa
1: yan. Maninilaw ka, suka ka ng suka, sakitan dyan mo. Pero pag halimbawa may option pa.
0: Mm-hmm.
1: Maraming dahilan na hindi nagpapa-opera yung mga pasyente. Minsan diabetic, kailangan ma-lower yung sugar. Binibigyan namin sila ng program na ito ay parang foundation na naka-design para i-flush out yung cholesterol deposit sa liver at saka sa gallbladder mo.
0: Yun,
1: Using that program, may mga instances kasamang nilalabas yung gallstone.
0: Mm-hmm.
1: Yun depende sa magiging resulta ng program. So yung iba, one time.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, inuulit nila. Then yung iba naman, in a year, twice. Yung iba, three times. At marami naman nagsasabi, hindi lang kasi yung gallbladder ang target dun. Even yes, yung mga may hypertension, may diabetes. Mm-hmm. Tapos kasabay nun, after that, tuloy-tuloy na nagtitake ng mga nutraceutical gaya ng Santon Plus Gold.
0: Actually, ang binibuild natin doon is yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Kasi the more na malinis yung atin pong gastrointestinal tract, ano, as well as yung atin pong liver area, mas mabilis ang absorption ng mga nutrients. At mas mabilis yung healing talaga, Doc. Ano? Wala kasing pumipigil dun sa pag-recover ng atin pong pangangatawan compared pagka-loaded ng toxins ng liver natin, colon, stomach natin, hindi ganun kaganda yung functions. Ano? Mahihirapan ngayon mag-recover ng husto yung atin pong pangangatawan. So, mahalaga yan, ha? Yung detox na yan. So, mga gusto makasubok yan, bisita kayo sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Okay? Eto, another inquiry. Just want to ask kung may difference po ba ang natural at organic. Thank you po. God bless. Test po ito, 72 years old from Kalamba. Ayan, maganda nga po, Ma'am Tess. Ano daw ba ang kaibahan, Dok, ng natural sa organic?
1: Pag natural, at the same time, it's organic.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag organic kasi, it's... Ang katawan natin, organic.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, natural.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag synthetic, hindi siya organic.
0: Oh.
1: So parang synonymous po yan.
0: Mm-hmm.
1: Na kapag isang bagay ay natural, non-toxic, at yan ay tinuturing na organic.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Yung walang
1: so parang
0: chemical,
1: ano lang.
0: Sabi po.
1: Oo, kaya nga pag organic, ibig sabihin, chemical free, as in nature. Nature.
0: Mm-hmm.
1: For example, nagtanim ka ng talbos sa kamote. Ikaw ang nagtanim. Hindi mo nilagyan ng kahit anong synthetic. Mm-hmm. Organic yan.
0: Yun.
1: Synonymous sa natural. Parang sinabi mo lang na magkaibang word with the same meaning.
0: Meaning.
1: Natural and organic.
0: Oo, same lang yan. Minsan lang sa mga advertisement, doon lang nagkakatalo-talo. Pero in sense, ay parehas lang sila.
1: Pareho lang. Kasi yung organic naman, ang tinutukoy nun, yung isang produkto na talagang natural na walang alteration or anything. Walang adulteration.
0: Yun. So mga kaibigan natin, ha? Mga kababayan natin dyan. Gusto nyo ng natural. Ayan. Yung atin pong mga produkto. Purong-purong natural, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan pala natin na gusto mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule, always i-partner nyo yung Santon Vitamin C dun sa pag-inom ng Santon Gold natin. Why is that, Doc, daw? Bakit maganda na may kaparis lagi na vitamin C yung mga suplementong iniinom nila?
1: Kasi yung vitamin C, that's why tinatawag siyang mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi may mga proseso ang katawan natin. For example, kumain ka ng calcium.
0: Mm-hmm.
1: Ang calcium, kung wala kang vitamin C na makakasama siya sa sistema natin, hindi siya basta-basta ma-absorb ng katawan, mm-hmm, at mapuproseso sa mga kinakailangang purpose dito sa ating katawan. Even yung D3, vitamin D3, ganun din yun. So, ang vitamin C, tinatawag na catalyst. Kumbaga, ito ay isang mahalagang vitamina na kailangan ng proseso ng katawan natin para matrigger ang isang uri ng natural chemical reaction. Kaya pinaka-the best, if you want to be healthy every day, you need at least vitamin C every day. O, dalawang source ng vitamin C is either dietary, sa mga diet natin, yung mga citrus. Meron ding tinatawag na direct source of vitamin C, yung ating mga supplementation. O, kaya yan ang kaya lagi ko sinasabi, kalimutan mo na yung ibang mga vitamins eh. Huwag mo lang kalimutan na ipasok sa katawan mo yung vitamin C. Kasi ang vitamin C po ang pinaka-critical na nutrients,
0: mm-hmm,
1: na kailangan ng katawan. Bakit critical? Kasi una, everyday itong kailangan ng katawan in so many purpose. At bilang isang water-soluble vitamins, pag nakuha na ng katawan yung need niya for the day, ipa-flush out na niya yung sobra.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, sa susunod na araw, kailangan mo na naman mag-take ng vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: O kumain ng pagkain may vitamin C. Kasi nga, what the body needs, yun lang yung kinukuha niya. Kasi nga, water-soluble siya.
0: Mm-hmm.
1: Unlike yung mga fat-soluble, ini-store ng katawan yun sa ating sistema. So, anytime na kailangan ng katawan, for example, mga vitamin E.
0: Mm-hmm.
1: Pag may stored siya na vitamin E, may kukunin ang katawan mo.
0: Vitamin E also.
1: Yun ang kagandahan. At kapag gumagamit ka ng vitamin C together with other supplement, mas nagiging efficient yung function ng mga nutrients dun sa isang suplemento.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya yun yung purpose why we always recommend na pagsabayin niyo yung vitamin C with Santon Plus Gold.
0: Oh. And take note, ang vitamin C natin is alkaline-based na vitamin C, or tinatawagin siya na non-acidic. Suitable siya sa karamihan ng condition ng tiyan ng mga kababayan natin. Kasi yung acidic na tiyan na nagre-react siya dun sa mga acidic din na mga iniinom natin, mga kaibigan. Kaya kayo iba, nagkakaroon ng reaction like yung sinisikmura, umaalma yung kanila pong tiyan, ano? But if alkaline base ang inyo pong itatake, mga katropa, mas makakapagtikin ng mas marami-rami at the same time, hindi ka makakaranas ng mga itong effect niya, ano? O hindi magre-react yung inyo pong digestive tract, mga kaibigan. Yung kagandahan ng alkaline base na mga produkto, especially sa Santon Vitamin C, na option po ninyo, ha? Take po kayo yan, Santon Vitamin C natin. Partner nyo yan sa Santon Gold Herbal Capsule. Ayan, para sa pagpapalakas at pagkapanatili ng lusog ng ating pong mga sistema.
2: The secret of health.
0: Ano, Dok? No, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa at lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
0: Mm-hmm.
1: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature, may sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet. Siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po, ha. Ako po si Doc Algy. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po ni Doc Remilito, at ito po ang CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Yung sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagkatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. SFM 99.9.
3: 99.5.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthol Plus Gold.
6: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Xanthol Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Xanthol Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kumplituhin ang ating lakas.

0: Alkaline San Zone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Premium D3. Ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
4: That's why I take Premium D3.
5: Araw-araw.
4: Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakatulog. Turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM Mega Manila. XFM 99.5.
8: Mga katropa, exa

0: Ang oras ay 1:40 na hapon.
1: X-Rated sa XFM.
2: Habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan, ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
3: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
4: Unsay buhat ni mukha ng hait kina ba?
5: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukirok. Putlon ko ni anumat sa tayang talan.
4: Ayaw! Ayaw!
5: Ayaw!

0: KRC. Palihog, please lang gyud. Hangyo ko nga, taguan ko. Sa pangalan nga, Vivian. Anyos, minyo. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod niya sa nahitabo sa akong kinabuhi. Isgutan ang gugma. Pero dili ni basta-basta, DJ. Di man sa ingong pinasahi, pero sure kong maproblema mo appeal. Kudugayon, DJ, kay basin mahurot niya imong oras. Maabtan niya mo og asintado. O gania, akong sugda na ang ako ang X-rated drama.
1: Anyway, tatak-tak ko sa trabaho.
2: Unsa? Oo niya. Usap man nina to ni Arnold, ha? Usap man nina to aron mabuhi ta?
1: Ayaw ka bala ka. Kaya mangita kong pagi. Di ko mag-urong lang upasagdan ko kamong akong pamilya.

0: Nalo!
1: Ano, Senday? Senday, taas kikilan natin at kisiya!
0: Ulsa!

0: nagkasakit-sakit yun ang atong anak. Huwag ang nakaproblema tungod kay watay kwarta. Lisod kay ta, Arnold.
1: Ay.
0: O sabay agay na itong buhaton, ani. Dini maayo nga magsigi nagingon, ani, Arnold. Naurot-urot na naman atong tinigom nga kwarta. Usao na malang yun o huwag nag-yut ay mahimo, ah? Arnold! Usay atong himoon! Ah!

0: panglibog na ko sa angay na kumbuhaton. Kinahangan may himuon ko. Kay maunsa naman lang niya may kon kruwa lang yung may mahimo.
1: Oh. Viviana, ay mayo kumukuyo ka na lang kanako ron.
0: Ha? Asa man?
1: Sa agency nga akong i-applyan. Para dito sa Singapore.
0: Unsa?
1: Pasin ba og tuwa dito imong swerte? So unsa man? Mukuyo ka na ako, mga playta.

0: Unsa? Moadto kas gawas?
1: Odong. Og hinaot nga maukit ang among pag-ato ganina sa agency. Sunod adlaw pa mahibaw-an kung unsa ba. Dong, wala kita mahimo. Mapasilo ako. Wala ko manang hidayo ni mo. O karun lang yun kung musulti ni mo.
0: Aw, kung pagbuot man yun si Ginoo, na makalarga ka, aw, mas maayo yun nun. Wata may baw, mauna yung makahuas atong kalisod.
1: Arnold.

0: Sa tapos, anong mawa na? Mularga ka na, Pego, sa Singapore.
1: Oh, Arlog.
0: Doa ka tuig kang di magkita. Doa ka tuig kang mahilayo na muna, Inday.
1: Naibaw ka ba kung sa'yo lang ni Paranako?
0: Bibian.
1: Sakit kay Arnold. Tugod kay pila ka tuig kong mawa ninyo. Pila ka tuig na di ko ka mamakita. Pila ka tuig na di ko makatiman sa itong anak. Sakit kayo, sobra. Sobra kit ka sakit. Pero kung nangatong kalisod ang akong tanawon, maantos na ko ang talan. Lamang mahawas na sa atong kalisod. Antuso na ko ang tanan, Arnold.

Hilabihaan ang ako mga pagantos, DJ. Pero ang akong paglarga para raman gyud namo sa akong pamilya. Dili na ako madawat, kinahanglan pa na ako magpalayo. Aron lang mahatagag mayong kahimtang ako ang pamilya, DJ. Inani gidi ay kapait ang Pilipinas. Ug hangtod niabot na gyud ang panahon nga mularga na ko, DJ RC. Ug mao kini ang nahitabo sa ako ang paglakaw.

0: Inday anak ko. Bigawan kay ko di mo, anak. Inday, bigawan ko di mo.
1: Sige na, lakaw na, lakaw na. Na, sambot ng kasakit na akong dugano ng magtanaw ni mo. Lakaw na.
0: Ay, Dada. Malilit iba niya. Sakit ang akong pagbiya, Dede. Pero ako ang tusod. Tugod nag-alang sa itong kabulahan. Baut nang ikaw. Ikaw ang nabilin din eh. Pag-amping yun. Huwag ikaw na bahala sa itong anak ha. Sali ko di mo siya. Ikaw na bahala niya.
1: Bibian.
2: Anak. Pag-ayo-ayo sa imong biyahe, ha?
3: Pag-ayo-ayo, anak.

Pasko. Oh, nang Pasko. Ngawa ko ikaw ba nang akong pabilya? Gusto na yung kong malapas Pilipinas. Aron katabala nang akong kaminaw sa kong panaog anak. Kinuo ko. Ligo na pa ko. Malo.

0: bal ko i-COVID yan. O kundawaton mo nga kong gugma, daily kagit magmahay.
1: Napuang ka na, Kari? Dako in town kay kong minyo, oy. May anak ko niya, manguyab ka na ako.
0: Isoldi ko lang akong kibati.
1: Pasaylo ako. Pero di na ako madawat ang imong gugma. Mahal ko ang akong bana. Di ko siya ilisan. Pangita na laglain. May kanang angay sa imong gugma.

0: Tulong ka adlaw gikan karon makauli na kita sa Pilipinas.
1: Mao lagi Sandy. Makita na gyud ako og magakos na gyud ako ang akong gikamingawan nga bana og anak.
0: Oh, Vivian.
1: Gimingaw na kay ko ninyo, Arnold. Arnold, kumusta naman mo? Gimingaw kay ko nimo. Arnold, nausa man ka? Usa man, wa ka malipay nga. Nauli na ko din eh. Anong ingon na naman imong kipakita na ko? Unsa man, wa ka malipay?
2: Bibian, pasaylo ako.
1: Ha? Ganong nangayo mong kagpasaylo na ko? Ha? Ngano, Arnold?
2: Pabinaw. Ingon ani ang hitabo.

0: ko, Debo. Muna-muna na kong trabaho kayo dito sa gawas. Nag-antos ko sa tumang kamingaw ninyo. Pero di ay, naghimo ka din yung milagro. Napakasaka! Napakasaka og mabdos pag yun ang babae nga imo gikabuangan.
1: Sino ako? Mubok ko atong higayon na. O, natintal. Please, sino ako? Sino ako?
0: Kanaog din eh.
1: Bibian, please. Sino ako? Please.
0: Sa una, sakit ang pagpalayo ninyo. Halos mamatay ko sa kasakit sa pagpalayo ninyo. Pero karon, bisag sakit ang mahilayo ka na ko sa hingpit. Apan mas palabihon ko ang paghatag sa kondesisyon. Kaysa magpabilin ka din eh, nga makita ko kanunay ang maluibon kong mana.

Michael Ligo. Tama bang pagka-pronounce sa pangalan? Sinungaling ka pala. Sinungaling ka, Arnold. Ano ka ba? Hinintay mo talaga kumuwi eh. Para pagdalhan ka ng chocolate. Anyway, kay Vivian, this is sad. Napakasakit na uuwi ka ng bansa.

0: No, tak mana tu. Eh, tak mana. Sumusobra na sa ano, sumusobra na sa adlib na para bang ano talaga, na para bang ganun ang boses, be. Good afternoon, ladies and gentlemen, mga katropa, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Ayan, buong bansa. Buong bansa na lang kay mo ay makaabot magyapon sa laing dapit tungod sa ato ang Facebook Live. Anong say nyo? Good morning! Uy, good afternoon, oy. Baka lang. Anong say nyo sa ating letter sender? Pwede nang tawag, ha? Aptikay lang tagtawag sa makauna lang. 0995-994-6868. Balikon ako, 0995-994-6868, mga katropa. Ug sa ato ang isa ka linya, 0928-550-8727. 0928-550-8727. 0928-550-8727. Saktog di pagid mo makakuha ato nga gibalik-balik na nako kakapoy ba ana lang man. Kung samtang wala pa nanawag aron dili malimta nako ini mga comment din hi. Ay nada dayon di ay. Okay, shout out di ay kay Ma'am Heart Amper sa Cebu VK diya sa may kuan Tisa. Edna Amper, Ma'am Regine, hello po si inyo, ha? Hello! Mayong
1: hi!
0: Miss M!
1: Mayong hapon, Daddy! Rina,
0: na, yun palagi ko. Salamat ka, ayaw niya. Uy, mangutana ko ni mo, kumusta man imong hapon? Adlong Martes?
1: Okay na.
0: Dapat lang din okay ka, ha? Oo, samtang
1: okay
0: dilidyo ko gusto mo abot ng panahon, Miss M, nga ikaw na magpada. All correct! Ayaw yun, ha? Never. Never yun. Dapat panindigan yun, di mo diri nga best in tambag ka, ha? Delikadog mo abot ng panahon, Miss M, nga ikaw na magpada din, eh.
1: Agoy!
0: Mapriso ka! Hansa. Tawagid Miss M ba? Nakapaniod to na ka, Miss M? Nakapaniod to na ba ka?
1: Gani na lang. Kapit na gali ka doha.
0: Maado. Kung sa may gipaniod to ni Miss M?
1: Inunulang isda.
0: Nya, halang-halang gamay.
1: Ah, siyempre na, manggit na.
0: Ayos! Namiya ato, yun na magkinamot dayon ba? Daba?
1: Lami din lang kinamot, no?
0: Lami kay kinamot to, no? Lami, kaayo ang kinamot to. Isang ba di ganahapong kinamot to? Pero kinamot to, niya, kuan dayon. Ah, basta, basta glahir po lang muna sa uban. Kinamot to ng pagkaon. Pero maghunaw man sa daan. Anyway, Miss M.
1: Mag-sanitizer pa.
0: Do, kasusyal niya. Mag-wipes pag yun. Ayan! Yeah, Miss M.
1: Sinasandad ka, yung ma-feel sa imong kamot ang gulitan na mainit.
0: Oh, go ahead. Ako, gingilingigan ako. Miss M, gingilingigan ako so good. Anyway, Miss M. Kung sa may masulti ni mo sa atong letter sender nga si Vivian,
1: kuan kanang dili man imo sa ana buang ang mabayan ang sa oy ka ba ninyo
0: ano pa buang buang char
1: dito bayan
0: bitaw sa man to sa
1: siguro to og ipangwartan to yang bana ba kay mo kay padad ang pencil do
0: sige
1: pero tambag okay. Na ako sa mga magdayon kinang mga makontento ta kung sa atong makaya diri sa Pilipinas daghang kakitaan. Dili kinanglan mugawas ta para kung mugawas ta, guba atong pamilya. Eh kung dili ang bana ang matintal, ang babae.
0: Para
1: na ko, no? Bahala na, mga unang kapimig, otan. Basta.
0: Ot, Ona.
1: Muntik na niya po ana o tanog din na mo.
0: Betaw, betaw.
1: Pagta kay pen nilang mag-akos, okay na gid na.
0: Agway! Bahala na daw magsisino sa o ginamos, basta permi lang mag-akos. Okay sab kada.
1: Ano? Mugawas ko ta. Ang kahidlaw o kami na o dinik maantos kay ang akong gugmang nag-uros-uros.
0: Agway. Agway!
1: Pariya sa tanan? Aron ang tanan?
0: Oh. Allah.
1: Nangayon mga ni mo pasaylo si Arnold. Pagpagpagkasa tawhanon ang pagpasaylo bala anon. Pero tambag na ko nimo.
0: Sa may tambag nimo.
1: Gusto ko pa mabuo ang inyong pamilya pasaylo Asia, pero ayaw na siya biya eh.
0: Tinuon.
1: Kay makaya mo man gyud siya makasa kay padad-an mo na nimo kwarta. Tagan kay mga fixed nga mga kinsan sa kwarta.
0: Okay.
1: Kunya, kaya ngayon mong bana, gini ka mong bansad.
2: Ayaw!
1: Ang palupitan sira, di mong isa, gisag mong lupitan.
0: Ngayon sa on taman ani nga, gusto man nila og ka ng kuan, makapa-income og dako niya.
1: Aw, di antosa nga, mabungka, gini mong pamilya, makasa, mangyapo na. Nakasuway naman na.
0: Subot pa sabot, biyain na lang. Uy, ako po yung bibiyan, biyaan lang na ako kung mamanggaling.
2: Ayaw!
1: Naigong babaya ko siya.
0: Nakapoy kay
1: kami siya hilak sa gawas.
0: Mauna sa
1: pero
0: babot niya eh.
1: Pero parang yun ako, no? Mabalo. Lain na siya'y makintal niya ba? Siya na siya'y makintal. Kayo murag. Ta naman siya eh. Hinanakit sa iyang bana.
0: No.
1: Siya na siya'y makintal. So guba lang niya ako ng pamilya.
0: Ay,
1: ako pa ni Moday. Bahala ko berita. Basta buo ang atong pamilya. Magtubo ang atong anak niya. Kita ang magbatuto. Kita ang...
0: Ya, usa may, man. Kung pobre na ta, Miss M, usa ako man na ta, pagpa-eskwilas tong anak, oy.
1: Ay, ay. Kagal ka ayong mahimong kakitaan dire sa Pilipinas kung muantos ka lang.
0: Na.
1: Dili ko mo to nga naa sa gawas ang kwarta, lisod ba yakod? O, lagi, hayahay imong pagkabutang. Pero ngayon mo magdugan, hayahay ba?
0: O, na'y nakapait. Pero ako, no? There's no... Ay, no, oy, depende gina. Pero, pait ang Pinas, oy. Personally.
1: Pero kung makuntinto ka lang, din magkugi. Mabuhay lamang ko. Dadagan, magkakitaan din eh.
0: Taga-kakitaan, pero lahi ragid ang naayon anak mo yung M. Ois. Parehas na ako.
1: Ay, anak, kunya, huwag to sa gawas. Yan, may mo pang badlungan sa tiling ba naging mong anak kay dili ikaw ang nagdisiplina. Lahi ba yag yun?
0: Yan, yeah, okay ragod ka.
1: Kaya sa akong naibaw, ano, ang mga ginikanan to sa gawas, ang mga anak, mong kadig. Nahimong, basta, kasuway sa kalibutan.
0: Dili sa tanan, uy, na ko'y kailang ang kanang naasa abroad, pero okay man ilang mga anak. Depende na gid na sa nabilin sa tinuod lang.
1: Mau gani.
0: Oo, muna'y giingon nga.
1: Depende sa niya na masay masigig panintali sa skawa.
0: Oo, muna'y giingon nga. Siyang ba na ang kapakasadaan sa tanan, Miss M? Nga naman, naman siya'y buot.
2: Ay! Oo,
1: na siya'y buot.
0: Pero huwag yan po siya ibuot.
1: Bawatak-watak yung pamilya. Sige, abroad. Gusto magang kwarta.
0: Kaya siyempre. Dapat gani, Miss M, no? Trabaho na siyang bana.
2: Ay!
1: Ang iyong bana may pa-abroad, ha?
0: Trabaho na siyang bana. Pero kay... Klaro man yung bana. Huwag pakialam.
2: Ay!
0: Wala na gani ambag.
1: Ang inana na gina sa balay.
0: Ya kay usa
1: oi. Ang lalaki may mangita og paagi
0: pa. Exactly.
1: Masin to sila.
0: Kung wala gani kay mabuhat ug dili gani ka kapangawarta ba na. Ang pagpatuto sa imong mga anak ug pag-atiman ug paghatag og gaan time sa imong pamilya nga ikaw na bilin, dapat mo na imong trabaho.
2: Ay,
1: man ang lalaki kung may maibilin kay madto masama sugalan, inyo mabita tong nakasarsya kay nahubog ko no.
0: Da.
2: Ay,
0: nahubog. Nahubog niya, nagkahubo-hubo. Nakoy, kaila mahubog. Igura man lagi muligid niya sa putahan. Di man ganito maghubo. Lili ito ng lalaki po siguro.
1: Matalik man din na may alote. Muna.
0: Nakoy, kaila nga nahubog. Igura man magkuhit-kuhit sa food. Ay, nako, Miss M. Bitaw, ay, ang sa tinuod lang ka ng mga inana. Ano
1: ba niya? Lapa man niya yung bana. Pasaylo ka kay.
0: Yes.
1: Wala naman sa timayin mo itong babae kay. Natuloy naman to. Pero ay, si Biyai.
0: Di lang sa Biyaan?
1: Siya, Biyai kay. Paita po. Mabungkag yapon mo.
0: Kaloy, bitaw. Bahala na ka
1: na. Ayaw na, Biyai kay. Para mapunan ba?
0: Pero ako, biyain na lang na dayo eh. Biyain, baka nang bulagin na lang. Ay, bahala ka di. Ay, problema raman gihapon yung bana.
1: na ang kwan mangkot ang intasyon ba?
0: Ah, na, bahala ko eh.
1: Ang kaminaw.
0: Na, iipit sa sira. Pwede lang dilibiyaan basta siya'y mo trabaho. Hindi mo sa maning kamot ang bana.
1: Mawala to ako ang para makasood sa tanong.
0: Ay, tama din nun na pa din uban eh. Sige, Miss M. Thank you. Katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
0: Kung ako pa ni mo, Day, pasag din yung bana og magsuroos, surugoy. Ay, usay, surugoy. Surugit? May imong mga bata, imo na lang ibilin sa imong mama aron maka-work ka og balik sa gawa sa nasod. Aron tagaan, imo og maayong kaugmaon na imong mga anak, Day. Focus sa imong life o kalimti imong bana nga surugoy. Oh, surugoy rin, ha? Iyawag doon, anong parinti ni mo, oy? Parinti ni mo, Sir Jobel, si Joel Jimenez. Oh, parinti mo, guru ni mo, ni kita gabuhol. Oh, si Doc JJ Jimenez, mani. Shoutout sa mga Jimenez. Oh, thank you, kaayo sa shoutout, Miss DJ. Galanog-lanog dire sa Tisa imong station. Si Miss Heart Amper. Makalingaw ang imong caller, ma'am. Ugma siyang Miss Emma. Maing hapon, gigan kay Charlie. How are you, ma'am? Watching from Europe. Sa gisakin, barko yung gisakyan. Nympha de las Dalusha. Good afternoon, DJ. Greet with this to Budbadjan. Okay, 0928-5508-727. Muka na nga itong isa kay linya, 0995 na... 994-6868 katropa. Okay, tawag na mo. Samtang na pa ko'y oras. Manawag na po mo ka na pong pahuman na akong programa. No, sa mental mo eh. Sure mo ha? Sure ba kayo magbikot ha? Chang Shifu! Shout out DJ Solid the Minal dari sa Kawachan Island. Kadian City John Montañez. Naminaw karon si June Montañez at Tubar. May hapon DJ, shout out ko sa mga operator. Si Evergood, diha siya may Evergood Plastic nga permi nagpaminaw sa XFM Cebu, di ba? Richard Rackshard. Color. Si Pikis Linya. Ang sabi pangalan, Ani. Taga-asa man siya. Ginhawa sa galong.
4: Hello?
0: Ay. Hello eh. Kisa ni eh.
4: Si Fatima from
0: Hello.
4: Mako,
0: Davao de Oro. Ayan, Fatima. Silingan tayo sa una. Ayan. Taga Mako ang nakabuga sa kong kasing-kasing Day Fatima. Yes, yes, dili lang kasing-kasing pati. Hindi na lang kaisulti. Kagi, di gina ko na malinta ng lugar kay ni Ambak pag yung kukuray para lang yun makikita niya.
4: Asa mo na si Samako? Silingan na muna, di
0: ba? Di lang kumutugan. Oy, machismis na ko, tibuok ko, ani, Mindanao. Na ang DJ nga kusog kay Manambag on air. Giilad ra. Bitawis pati maasa man kasama ko.
4: Dire sa may Anislagan.
0: Anislagan. Ang kanang Anislagan same na sa apelyido, same oga tono ay pagka-pronounce or medyo same sila kung i-spelling nimo same. Sa apelyido sa nakabugha sa ako ang hewa. Ay. Pita Miss Fatima, oy. Kung sa may maingon ni mo sa itong sender nga si Vivian, na problema na ba ako ani niya ay?
4: Ay, biyaan na lang na.

0: lang may kasabi, go!
1: Gihapon, kung gihanan ang balikan niyang ba ng postpone lang gihapon niyang mga kabuuan.
0: Nakay, nakay kailang ka nag-abroad niya pag uli nila kay nakabuntis ilang ba na?
1: Naa!
0: Yaon sa may naita mo.
1: Dato?
0: Na. Ambot lang sa to. Ana ko ba unsa may naka experience ba ka ana nga or naka encounter nga iyang bana kay pag uli niya kay nakapabuntis?
1: Experience di ko ana DJ sa kuhang kinabuhi.
0: Ikaw mismo?
1: Oh, ako mismo.
0: Hello, sige do chika hido ko bi. Wait lang.
1: Kay nakuang bana nagkuan siya nag-abroad.
0: Ay, ni ikaw na buntis ag lain? Pag sure dia.
1: Siya nakabuntis ug lain.
0: Ah, sa abroad siya nakabuntis.
1: Oo.
0: Nya.
1: Siya nakabuntis sa lain.
0: Agwi.
1: Babae.
0: Nya nagbuwag na mo.
1: Wala na karon.
0: Nya, unsa may gi? Nakasakit an. Unsa may gibati ni mo? Wani mo po sila.
2: Ay!
1: Wala uy.
0: Aw.
1: Tangkahan nga. Dito na lang siya sa lain babae.
0: Nani ato pud siya?
1: Oh, ni
0: atupot. Pagka-very good po doon.
2: Ay!
0: Asa siya libog, no? Very good, very good. So, unsa man, paita, no? Mugo din ang, siguro, muna hinungdan o nganong wala ko pa abroad, ha? Niya, paminyo, gipaminyo po sa Ginoo nga, mangitaglain, kaya basi baka pusil ko ba?
2: Ay!
0: No?
2: Dami
1: na
2: ang tanong
1: pusilon, pero
0: ano,
1: hindi pusil.
0: Ay! Wala wala ko tagay kwarta sa Ginoo ba kay kaya nahadlok ang Ginoo kay basig ang musil ko. Anyway, Miss Fatima, uso may laing masulti mo sa atong letter sender. Sakit ba gyud yang kaag? Nya ana siya pangutana. Na siya pangutana diri nga kanang maapil ba daw siya og kanang makiha bahin sa nitabo sa babae.
1: Ay, dili dyan na siya ma-appeal kay wala man po sila kuan sa babae, contact siguro.
0: Oo, oh, ganong appeal man siya, no? Mag-sure na sila.
1: Oo, dili dapat appeal yun. Dapat siya mukiha, dili kay siya ikiha.
0: Correct, oo. Oh, oh. Kasi may nabuot-buot, ana, ha?
2: Ay!
0: Buot-buot mo, kid. Buot-buot mo, appeal-appeal yun si Vivian. Nga, kamo naman din nagkuan.
2: Ay!
0: Diba? Sila-sila naman nung tato.
1: Kamo rin nagbinoang, dapat kamo ikiha ni Vivian.
0: Mm. Nag-uol manggod ko kay mubalik na daw siya glarga Fatima niya wala mo bantay sa bata pero wapang manaw niya napasailo si Arnold unsa man ay angay niyang buhaton
1: ay din ito niya pasailoon si Arnold pero dili na pwede nga mubalik si Vivian si Arnold
0: correct ana
2: ay
0: tinood niya unsa pa may maingon ni mo ani wala na i-off na akong tawag
1: wala na
2: ko ay
0: Malinga
1: ra ta.
0: Sige, pwede ka ayo oy, kana pa. Go.
1: Ay, ako ding igrit sa silinganan diri sa Barangay Anislagan o sabi na po sa ako ang baby na naapot diri na tulog.
0: Mm, pupa pupa pa, pamathana na oy.
2: Ay.
0: Ay, to pwede ay sige, sorry. Sige, kinsa pa man.
1: Kana lang diri.
0: Mm, salamat ka ayo ha. Uy, shoutout dia sa mga Silagan family.
2: Ay!
1: Ha? Silagan family?
0: Sabay na lang. Mura to. Bye.
2: Ay!
0: Nagang salamat! Alright, kay Fatima. Sa shoutout sa mga taga kong ayan, Mako, Davao de Oro.
2: Ay!
0: Chismis pag ina kong amiga nga si Fatima, oy. Masakpan dyan ka dugayan. Kusog kayo ang ulan diri sa amua DJ sa Bukidnon daw karon. Ayong hapon po, shout out sa Davao de Oro gikan kay Master Inch Ichikor. And fair o sa hining kalibutan kung kinsa pa tong tarong maupay binuangan. Exciting afternoon, DJ RC, what happened to your voice? Ani lang gini ka ng kung Narwhal. Padung na jug kumalaki. Hulata lang in no time. Tutgal labas ang tunay kong pagkatao. Tibayas at bidrip DJ from Pagadian City, Siambuanga del Sur.

0: carro. Entay nalipay kato kung pagtimbaya narwhel kay gipabuthan gyud ta ka narwhel. Sige, pwede po mo manawag. Samtang layo pa ang oras. Ako sa ning basahon ng pikas ko, NB. Nasa naman to? Liliw na tong Tagum XFM. Kabasig malinta na sad na ako. Inidiring ko, NB Tagum. Ay, magpamainaw diya sa Tagum XFM. Hello po siya inyo, ha? At, wala lang. Hello lang. God bless gika ni Buholano. God bless po sa imo, ha, Buholano. Salamat naman. Kay Ver Veggie Registrado, Revens Azide, og Angie Remo. DJ, para na ako, iyang pasailuon para sa ilang anak, ngayon pamilyang anak, makaluluoy kung parents magbulag. Ampo lang kanunay. Madapa dinig ampo, ma. Madapa dinig ko aniyang bana, mamurag. Okay, sige, depende na gina kay Angie o ay kay Vivian o ay kung maumang galing. Sa iha kung sa may angay niyang buhaton. Makigbuwag ba siya? Or, darara niya, oy, kapuya po ni mo, ano, oy, Vivian, oy, ba niya? Sigog advice ni mo, diri Vivian ba niya? Diliga po ni mo tuman. Kaya nato ni mas makuan ko dili nato ni tawag ani di nato mas say kung say angang buha to an kay after all naaragid na kay Vivian o kung kinapo mo ikatambag ya hala panawag na mo samtang kuan si Vivian aminaw pa ron sa radyo kay kung di ni siya aminaw ron i-off niya yung radyo kay gikapoy siya paminaw sa tambag wala nang isaya atong tambag. Hello DJ, kung bahin ana ang iyang pangutana, kung pasailuon niya iyang bana, pwede ragid siya mo padayon sa iyang kinabuhi without thinking about forgiving his husband, her husband. First of all, hatagan niya iyang kaugalingon o panahon o oras na pasailuon niya ang tao. Dili kinahanglan dalion o pagpasailo ang tao. Deserve ni mo nga namnamon ang sakit ng imong gibati tungod kay normal na kay nasakitan ka. Tama. Kung anong problema man nimo ang pagpasaylo, dili man na kinahanglang paspason. Oo, mahug man gud ang imo rang gipugos. Wala lang nga maabot ang panahon gud nga mapasaylo nimo ang tao. Kung pasaylo ang imong gikagulan, pero kung naguol ka tungod kay no, naguol ko kay nanay caller, so... Ano lang, istoryahon na nako ni. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-Asha.
1: May hapon, the GRC.
0: Oh!
1: Nandis ni Papagadian City.
0: Ay! Hello, sa taga-Pagadian. May pagpaminaw diyan sa Pagadian. Sa 89.5. Ayan. Kumusta man ka, uy? Sabi pangaan-ani akong katawag.
1: Boy Fernandez sa Pagadian City, DGR.
0: Boy Fernandez! Gapog pangalan. Mani mga pangalan sa kanya, gani mga pirmi mahimong kagawad. Kanya mga pangalan, pwede pirmi mahimong kagawad sa purok. Hindi kagawad kay Presidente sa purok. Boy Fernandez, may pagpaminaw nyo dyan sa Pagadian. Zamboanga del Sur or del Norte? Del Sur, no? Ay. Sa may ikaadalit na kuni mo din eh.
1: Did you see ako yung katambag ni Bibya?
0: Correct.
1: Apula sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
1: Ang Ginoo rin sa ayos sa tanan.
0: Mm-hmm.
1: Hello, did you see?
0: Napay sumpay, katropang boy. Muna to?
1: DJRC, ako lang sa Ginoo, ina si Vivian, maura na ita kong katambag niya. Wala yung sa Ginoo, DJRC.
0: Correct. Daba kay kaila, aning-inani ang kahimtang katropang boy? Oo, kanagikag abroad, nakapabuntis iyang bana? O ang abroad, gikag ang abroad, nabuntisan sa abroad? Sa manin mong na-check ka, na kay mga inaning mga experience?
1: At so far, DJRC, daghan, pero mura, one lang, kanang lumalabay lang ang tanan. Pag DJRC, kanay ang problema, narami, ya.
0: Bitaw.
1: Ako lang yung ikatambag, DJRC, ako lang sa Ginoo. Ang inoray na sa'yo, DRC.
0: Thank you, kaayo ka to.
1: Shout out to DRC.
0: Sure, sure.
1: Sa Juan, kang Bugilas Marias, kang Neil Alabata, Kent Alabata, Dudoy Fernandez,
0: ayan.
1: Lili Aguilar,
0: ayan.
1: O Baroy Lala de Lorte.
0: Ayan. Buong ano yun ah, buong angkan yun ah, buong bansa yun. Oo, ang imong gikuan. Shout out do sa tong tanang gipang kuan ni katropang boy. May pagpaminaw daw sa inyo ha di sa pagadian. Kusog ba midi aron sa pagadian? Kusog inyong radyo. Taghan salamat kay tropang boy. Ay mga tana ko nimo, minyo ka or ulitaw? Ulitaw.
1: Bulag na di
0: yan. Ay, nagduwa-duwa siya tumba. Ano nagbuwag man sab mo?
1: Naigong dahilan.
0: Ha?
1: Naidahilan.
0: May dahilan na ang lahat.

0: sa pagkain. Mahal, ikaw pa rin hanggang ngayon. Ay, ano din nahitabo sa inyo, ha? Salamat ka, tropang boy! Ka, tropa mo!
1: Exciting!
2: Ay. Exciting!
0: Swerte kasi ka, tropang boy, kaya naharanahan pa na ako kadali. Ayan, sa mga gusto pa manawag, na itong caller line 0995-994-6868-0928-5508-727 ang ato ang isa ka linya. Samtang ganahan pa kung magyayaw, diri hala panawa. Kaya maabtang kugla, iron na, magsigira tag music. Tapulan nga DJ. Then, low DJ, ang ako lang ma-share, anang ang imong letter sender. Pwede ragid siya, mupasaylo sa tao. Pero kung dili pa niya makaya ipasaylo on, dili kinahang lang pugson ang kasing-kasing. Oh, si True, anong pugson ni... No, do not. You do not, anak.
3: Oh, yeah.
0: unsa ni? Good afternoon, DJ. Pa-shout out ako ang silingan. Oh, si Nilo daw. Pangita po pangalan niyo, eh. From Ronda, Cebu. Timbaya sa Okinawa. Ako nabasa di ay. Maayong hapon, DJ RC. Magpa-shout out ko sa Bayoko Eatery sa Pagadian. Sa mobilehin ko sa likod kay grabe kakusog ang speaker sa eatery. Dai vibes pasayloa kay natinta ra na siya kay gimingaw siya nimo. Para sa anak pasayloa siya. Para daw sa imong anak pasayloa daw. Oy ingon ni kuan diri ay kisa niya ko ang kuan si Maria Nimpa. Patawarin mo. Alas 2:38 ka tropa, hatagasan ako og oras ug panahon ato pipila ka mga pahinom dumubalik tataod-taod sa programang X-Rated. Open gapon atong linya, ha. Dili na day oy, dili na ko i-open oy. Kaya alas 2:38 naman di ay sad. Di na lang di ay. Paminawan na lang ni ako ang sunata nga ipaminaw sa inyo, ha. Kay dedicated ni para kay Viviani.

0: 2:42 in the afternoon. That was Ruel Cortez. Napakasakit, Vivian. Sobrang sakit ng iyong napagdaanan. Hindi na ako ka ma-judge dahil if every one day, if you decide na to let go your husband. Well, it's time for DJ Reyna's advice. Na advice na hindi nyo naman hiningi, pero ibibigay ko pa din. Ganon na, ganon na. Ganun lang naman. For you, Vivian, if you think na you are to blame or feeling ni mo na dapat kang basulon sa nahitabo sa babae, no. First of all, dili ni mo sala og nahitabo to niya. Yes, I have the sympathy towards that person. Pero I don't know, I don't wanna be that person na sobra ka judgmental, but all of this thing sala sa imong bana. Yes, tanang nahitabo between you and that woman, tanang confusion og kanang kalisod sa imong kasing-kasing garong karon, the person nga i-blame nimo is your husband. If he choose to be responsible partner, if dili niya himong rason ng temptation, you could never be in that position. Dili ka mabutang sa nga sitwasyon. The same with your kids. Dili sila mabutang sa sitwasyon na their family, their mom and dad, ang ilang ginikanan, kinahala magunahon na o magbuwag tungod kay sa mali lang nga desisyon sa imong husband. There must be someone to take accountability para mo padayon ang inyong pamilya. And you did your part. Supposedly, ang unang muhatag og pagpaningkamot to provide the family is your husband. Dili ikaw. I am not saying, no, nga dili kinalang muli yung kamabay. But from the very beginning, you don't have to go somewhere else. Dili ka kinalang maatog layo para sa imong pamilya kung imong palang husband ang unang ni step up. Unang ladies and gentlemen, find a partner knows how to fulfill the responsibility. And sometimes, kung ineglect na ninyo, it may cause some problems. And at the end of the day, ang basulo na lang ninyo, imong kaugalingon. Si Arnold, sige pangayod og pasaylo kay Vivian. Akay ba daw niyang pasayloon? Yes? All of us deserve peace of mind. For giving someone nga nakasa na to, giving us a peace of mind. But doesn't mean pod ni mo, Vivian, nga buhato ni mo na because gusto na kang pasayloon or nagdali ka nga magka-peace of mind. Forgiving someone, it takes time. Kung nasakitan ka, it's fine. Natural lang man ang emotion, dai. You don't need to make it faster or dilikin na lang i-rush ang emotion. Process, magud na siya. You have to sit down. Lingkuri imong emosyon. Do not drive with the idea of forgiving someone because you need to. Dili tungod kay your heart wants to forgive. Sa Bisaya pa, dili tungod kay kinahanglan nimo, but you have to forgive tungod kay mo igusto na sa imong kasing-kasing. Pagpugo sa pagpasaylo, maabot na sa pagdumot. Kaya hangtod-hangtod, bisang pagpugso niyo pasaylo siya, imong makikita no, ang purusan niya mali. And now, you wanted to go back sa abroad, wa kay mabinlan sa imong mga anak mo, nang naglisod ka, kay wala pa man imo na pasaylo si Arnold. This is the time for you as a parent na mahimo mong mature enough to decide. Dili para ninyong duha, but for your two kids. Kanang problema ninyo sa babae nga nabuang siya, nasakit alisuda ina pa minasa nabuang. But nasakit siya. Problema na sa imong bana. You need to step up to solve that problem. If mukiha ang ginikanan at tubangon niya. Stop the idea of romanticizing, i-save permi ang inyong partner. Kay first of all, dako na siya, naanay buot, lalaki pag yun. Muna gingong kalalaking tao, walang utak. tok. Kung naganan ng kamot pa sa pamilya, magdungag pagiging problema. Pwede mo mapadayon sa inyong kinabuhi, Vivian, without forgiving your husband. Dapat magsabot mong duha. Nga, sige, mulakaw ko. Pero sabot ah. Para sa peace of mind. Kung para ni mo, Vivian, ang pakigbuwag sa imong bana, mo'y tama nga buhaton, so be it. Pero kung gusto ka nga, ipadayon pa inyong relasyon isi pamilya, narana ni mo, day. Eh for sure ko, you will experience more than that. And I hope so, dili. Okay, hindi ko ganang mabalik po kang padalag suwat, dili ka po na mag-advise. Ay! Hindi pa sa'yo mag-advise, day. So, pwede gig ka mo padayon sa imong kinabuhi o sa imong mga plano. Magsabot lang mo sa imong partner. Nga, kung mahimo. At imanon ang inyong mga anak, samtang mubalik ka sa abroad, aron buhion sila. Aron ihatag ang ilang kinahanglan. Pwede mo na mo step up yung banak ka, ha? And dili jud someone nga na ako'y family, someone nga na ako'y ginabuhi pod. Philippines is not ideal. Nyo mo survive. Oo. And not everyone has the capacity na manginabuhi sama sa uban. Eh, like matay kapalaran. Kung muna yung discarte, so be it. But, kung bahin sa imong bana, hindi niya kaya i-fulfill ang pagpaningkamot para sa inyo, ha? And you have to step up na pod, then so be it. Dili nyo, di ka kinala maguwat niya nga mulihok. Kaya nga naman, dugay mo. Mana? Maabtan mo ang nagsyam-syam. That's it muna, Vivian. I think simpura kayo ni nga kuan. Simpura kayo ni akong advice. It sounds so simple. It sounds so easy for me to say this. Pero, this is just a guidance. Wala ko niingon nga muna imong buhaton. Wala po miniingon din niya nga ang unsa among giingon mo imong buhaton. This is just a guidance. Lingkuri ang amo ang gipang-ingon din niya. And think of it. Balansiha kung unsa may naging pwedeng maging pros and cons sa imuhang sitwasyon karon as someone. Diba? Naglibog na ka, no? Ay, niingon nga, kung magbuwag daw mo, maluloy ang bata. Pero for me, kung magbalik mo niya, magproblema ra gihapon mo, mas luoy inyong bata. Because ang ilang mamatngunan, kagubot sa pamilya. And miserable family is a traumatizing experience for kids. Sa Bisaya pa, miserableng pamilya, makatroma sa mga bata. Hindi mo na hinungdan nga nung na yung mga tao nga different ang ilang pagtanaw sa kinabuhi because of their upbringing. Unang careful good mo when it comes to building your family. I may not perfect ni dako, no? Pero dako jug impact ang upbringing sa family. Of who you become as a person. Alas 2:50 na, wala ko igong oras. Dengan salamat mga katropa. Musulod na ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Sheras Munait. Ayulusun niyo mga radyo, pabili lang sa pagpaminaw sa istasyon sa XFM. Mga katropa, nagdiin, nagdala og balita og impormasyon og kalingawan. Og mapuhon na po adlang Miyerkules sa programang X-Rated 1 to 3 in the afternoon. Kauban si DJ Reyna Chinita. Pasalamatan akong partner nga nasa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, ang ato mga kaobanan din sa sesyon. Ang ato ang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: FM.
1: Saan naging kamatian si mong una ni mong bana?
2: Hi. Nahilo sa balanghoy.
1: Ah. Ang ikaduhan ni mong bana, o sige kamatian?
2: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
1: Katong ikatulo ni mong bana, o sabi naging kamatian na to?
2: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
1: Muba? Iba, naman kay ikaupat nga bana? O sabi naging kamatian na to niya?
2: Ay, daw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
1: Di ay?
2: Dahil mong kay ulo.

0: na ang crop bowl, bay?
1: Oh, bay.
0: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong crop gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crop Gold na ta.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa agusan.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-Halo Special,
0: ang banggiitang si Lolo Jose.

Kai kan di mu wala pagyud ako kalipay. Ang buktano ang siya bagyud kahay hinugdan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa arang. Tuganigod ako inday labing matuod. Kung siya may nakaingos imong pangluod. Pandang linday kung imo ko nga balibaran. Iloong po na lang unya ang tanan. Pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

tun hanu nai ku ikau indai happy happy yudon magpadu ul aku kanu nai simung duhan unya ikau aku dayung parai parai dan dili gayud ikau indai naku magmahay iha kan tuntanan unyang mga kalipay busa indai ayaw incau ku paan ku sa agud mamu kun mahimu tilawan ta. Busa, malu, oika.

ikaw inday hapyut hapyuron. Magpaduol ako kanuna siya imong dughan. Unya ikaw ako gayong paray-paraygan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag ko tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan pusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: 哎呦，呜呜，
1: 哎呀，
0: 哈哈哈哈哈哈，
1: 哎呀，
0: 什么都来，满天那个block。Mayong hapon mga higala, mga katropa, mga solen, student permit. Diyan na po, diyan na po ta sa atong pagugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kagdaliwala pa man sa mga hagit. Apan pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, siyempre ang atong pagyukbo o pagpasalamat sa tuang magbubuhat nga diin tuas sa kaitasan sa mga langit, gatagan na po tas laing kahaponon, lain na po nga adlaw, lain na po nga paghugoy-hugoy dinhes kalibutan sa mga kag kamo, kung naa mo, naa ko. Pero kung waga di mo, naaraghapong ko. Muna na kanindot na. Palakpakins! Atong programa, mga katropa, gaton kini kaninyo sa produkto nga gihimo sa Yets to Health, ang Turbo Male Enhancer. Katubitang minus ng labing-labing, mga katropa, kay Senior Citizen. Mayroon na dayaw nga, ay, nako, kanang akong pares, wa nagyo, di naman mo kamras. Turbuhera na. Kay arong nga permente ang kamras. Kamras sa guna, kamras sa lampas, diha sa daruhan o umah. Okay, kini nga turbo, mga katropa, dili maniingon nga panglabing-labing rani, pang pwede po ni pang it-sport. Kanang muduwa ka o kwan, muduwa ka da sa basakan, magbang limpyo ka da. Muduwa ka o kaneng da sa lubas. Maglampat ka. Pwede ka yung turbo, mga katropa. Dili lang kay ingong unsa pa nang ingong mala minus na
1: ay ya
0: turbo para ang tuhod makalahutay og salantay magpauranay. Murag sayop na to, se. Aron ang tuhod di ay makasugakot. Og salantay magpaharuhay. Ang inyuhang mga mensahe, mga katropa, dire lang sa itong numero 0981-1525-275. Pwede po mo nga mo-comment dire sa ito ang messenger. Pwede regapon kay dili pa man ta makalibis, mga katropa, kay ongoing pa man ang ato ang palarong pambansa. O niya, libis man ang atong page, mga katropa, di mata pwede makasingit. Okay, importante things man. Okay, aron nga makakita mo, ma-update mo kung unsa na ng mga duwa ang gi-fed sa ato ang page, mga katropa, kay aron nga bisag narabon na sa inyong bay, naaragod mo. Makatanaw gapon mo, samtang naminaw mo, unya nagbasa-basa sa inyohang diary.

0: Exciting!
1: Love me for what I am. Love me for who I am. Who I am? I'm Jose. Mga katropa, kantong sonata, gaton kato kaninyo sa Clear Beauty Soap, ang paborito ni Day Doret. Motong haton nga sonata mga katropa, sa to ang paghugoy-hugoy tres kalibutan sa mga kag. Kung doon na may naghaton mga katropa sa tong programa, siyempre doon na po'y nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services para sa inyong mga booking da, para sa inyong mga ticketing, para sa abroading. Kung abroad mo, sakay mag-edro. Pabok na lang dahil mo sa inyong ticketing-ting-ting. Og siyempre, nga tong programa mga katropa, din ato ni Hingkalimtan nga para ni sa dunay mga gipang lukdo, gipang pasan, gipang sipitan, gipang bitbit, gipang sipa-sipa, gigoyod nga mga programa. Ay ambot, wakoy labot. Tiwasan tara dere. Lagi, natin ko kay maniwas ko. Mag-atindan sa siguro ta mga katropa o sa mending mensahe ni Richard Gomes. Bago nang iyang mensahe. Mayong hapon, guwapo ni mong lolo. Namo dahil. So out med real highway 23 gas station lo presenteng nakudaan lo, God bless you always, salamat sa messenger man eh. Bag-o ba ni o bag-o ni sa miaging adlaw. Basta kay ako na gim- oy nadawat na ni mo Dong Richard Dong ang imuhang pahalipay sa diha nga na usakas na palaran nga katong nagsiyaris ba sa atong libes kay mag-okoy-okoy raman sose. Basta kanos amo ganahan o karo kay basta makapal do makakuan makasiyaris. Good PM Lose, attendance ko from Maring Gloria Bayogansquite. Present ko Lose Nindot, Lo Jose Nindot kaog tingo. Wala na, kuan na yung tani. Basta magkuan na kani si kuan, Mala, Gloria, magluyan-luyan na yung tani. Kani, bot buhatan tao kuan. Bot buhatan tao kong nga kaso. Maka kantar ganit ang isa kalinya nga, love me for what I am. Ego na dahil nindot kong tingog. Sa ka, no? Nindot kong tingog, no? Na, na, dato na siguro ko. Okay, mo abroad mo ka na. Sa maning na may message rin nga. So, ni, sis, salamat sa pagbasa. O sa rin, maura maning, salamat naman sa pagbasa, ne? Ay, kinsa makaning medsid ng perte siguro ng taas sa kayo kay nga nung naputol man eh. Mayong hapon, Lose, musta man among gwapo nga lolo. Karon sa kahanginan, di, sani, dili man ta makasyer ane di idol, no? Okay, walay libes. Bisan malimtan na ko, lo. Presenteng na ko daan na. Salamat, lo, Jose. God bless. Wag yun. Di kakakuan. Di kakasyaris. Basta walay libes, dili makasyaris. Presenteng na gano. Ato na yung chicks ka. Di ka basing malimtan po na yung kakuan na rin rin. Nagpaalala na rin rin. Nagpaalala. Kaysa pa man yung mga nagpresenteng na rin. Lo, mayong hapon, karon ra ko naka-text kay karon pol ko na Lord, pero minaw. Away, ang ako ding mama ba? Ang akong mama nga sexy, nga guwapa. Inya, humot. Si mama sign-sign. Lapakan. Lapakan basta kumot. Beg, unsa pa man na pa man ay mo ka kwa na ay mo ka uwa mga katropa sendra na diri ha. Maibog ra ko sa akong mga classmate lo nga mag-message og text. Ano ka ibog? Kay kwan mo ka kana nga pinasahi biya ka. Kita di ay. Dili kay ikaw ra kita. We are sa ganun na sa spoken dollar na kwan pinasahi. You are smeringhoy. Karungar ko na niya. You are beautiful to me. Kanta mo na. Olo, salamaters kaayo. Basta may hinaguan, makaanig yun. May gusto pa man yung nagminsahe na rin. Kaya aron mahatagan na ito ng mga panimuot. Panimuot. Una ay nag-message na rin nga putol. Wa man yung klaro. Pero bahala na naging maklaro. Mo padayon ta mga katropa dito sa Pikas Kwarto alang sa ang pahinomdom.

0: Lalo Special.
1: XFM. XFM.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga play unta kog barbero.
4: Hala, showy. Sorry ha, payot yang. Among. Titawa, tine.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Okay, kung to salamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nang problemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po da akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyan kay. Ako kinumingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sita kong taba ang Zenton Plus
4: Coffee Mix? Okay kayo.
5: Imong pano? Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Sa kahaponon, lingaw na gyu.
2: Balik to
3: siya.
2: I remember the day ko do, that was parting time. I remember the day. Wore your hair with me. Grabe, no? Kantong sunata mga katropa, gaton ka nito kaninyo sa kapinga dunay vitamina D3 premium D3 coffee mix. Guwapo kayo ng merienda mga katropa, basta kay paresa ninyong kape. Ako naging nalungkot. Parte nyo pagka nights dyan kayo, basta mga pe mo mga katropa, parte ka nights kayo. Ay nago, ay nako, ako kagagoy. Kasi pa may mo attendance siya. Ipadagoy doon na ng inyong attendance dire. Kay arong nga mahatagan na ito na o ganing gitawag nga hostesya. Lo, Jose, mayong hapon ni mo diha, present ko lo ha. Guwapo ka lo, I love you. Wala na ka magagay lo. Katawa lang permelo ha, kay aron dili ka ma-stretch. Nga no po la, wala ka... Nagpaabol ka ni Konday Jilly, no? Paminyoon na may noon ta. Nga ingon, mapahits ko yun sa Jilly, no ha? Nga karoon mo yung paminyoon. Ay, nako. Pilian ka or natagam ka. Naka-encounter dahi ka babae, lo, maong matagam ka. Usa nga tagam? Ayaw lo kay... Usa niya? Naara babae mo abot sa imuha basta pagbuot para zon sa imuha laban lang. No hurt feelings lo, no? From Zulina si mama oy, si Dijelen lagi magtaban rin lagi be karun ting klase ako nagtabano na diritso para wala istorya oy. Lo, present lo, kay kliyente. Wala lagi kay Lebes, gahapon pa, dilidzod na ko ma-view ang imuhang Lebes. Okay, wala may Lebes dahi kaliyaday. Okay, ang Lebes na aman sa kineng palarong pambansa. Na dito ang Lebes, munang kita, diriratas radio. Wala sa tay Lebes sa Pittsburgh.
4: Hello, hello.
2: Sani. Isa ha. Lo, maing hapon ni Modya. Present ko lo ha. Ay, humananin. It's already done. Attendance ko lo ha. Request ko song, wait for me. Wait for me ha. Sani. Love you lo. Mada, mura pong nakakita. Love you lo kong guwapo. Nakakita na day kang Jose day. Basin sa Lebes. Sa wapa man tayo naka Lebes. So, nga nung nakakita. Pero wagan doon. Ni hapit na gyan ni sangko sa dag-o mga kong pagmahay. Nganong hangtod karon wa gihapon wa gapoy pagtugot nga manuroy may ni Dijelen. Sige rag lo, bang hapon lo, ayaw naka-stretch lo. Ang nga kong gengo nga magsuroy may ni Dijelen, wa gyan tagaig pagtagat. Saan naman lang ni Mama Sunshine ba? Manurin lang may ni Dijelen Sten Gretchen niya mabu. Dijelen, di man mapasurisuro niya sa iyang kining akong mama nga ikaduha. Lagot na yung kubahin. Pare-parehanan din sila ni Kwan, katong auntie ni Kwan, ni Langlang. Asa na ka si Kwan ron? Si Langlang, wa na edit-edit ni Kwan, ni Dudong Kretz, kahit wa man na ikon speaker. Mayra. Mayra yun. Beta. Mo pahinomdom sa tang mga katropa gikan sa Pikas kwarto. Tambay-tambay ramod ha kay magaluling hayaw ratadres kahangginan.

0: Halo, Halo Special.
1: X FM.
2: Inday, gipatotoy na ni mo ang bata?
3: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
2: O niya, ang sir ni mo nagkaon na.
3: Na, ma'am. Di yun, bukaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ata ko, iskun pa.
7: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, patanase, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, idala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: Bi! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika ni...

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week nilisod ug tindog kay gamihod ako tiil. Sa ug likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Mahilig pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Pagka katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasan yun. Ako yun ang ituyo. Agad tulto sa istasyon tong una. Tung wala pa bito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko. Naminaw karo. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pagkundisin imong lawan.
3: Nagapin ka, itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Is there a rest of me? I think God can explain. Mo na yung mga kuan niya, mga panghinaot ba? I think God can explain. Logod PM na ay nanguntan na nako. Ulitaw ko no ba? Rap. Ay, what's that? Inga! Basit, huwag ba dahil minyo, magminyo dahil yung ko. Kasi mo nanguntan na. Ha? Basin o ka na kuan na? Basin sungka ba na? Dili lang tanang sungkaban. Kanarang kuan, kanang usengan ni, kanang maayo mo sungkab.
3: Ayaw!
2: Ngunta na nga ulitaw, kasi ulitaw, sose.
0: Ayaw!
2: Nabay ulitaw, ulitaw mo lang.
3: Ayaw!
2: Kating ulitaw ha. Ing na dayo nga, basi ganaan siya makig relasyones de Altamaris ni Jose. Walay programa. I think God can explain.
3: Ayaw!
2: Kaysa pa man nila yung may sendere. Kaysa ba kung na siyang nungunta na? Iga nga, i-follow ang ang page ni Jose.
3: Ayaw!
2: Nga, magsat-sat na yung may nagkagabi. Taga asa mo na? Taga Misamis nga po na?
3: Ayaw!
2: Taga asa na nanapita? Taga Medina?
0: Ayaw!
2: Taga Tagkatong?
3: Ayaw!
2: Taga Bonifacio?
0: Ayaw!
2: Taga Consuelo?
3: Ayaw!
2: O taga Magsaysay?
0: Ayaw!
2: Tarunungan na diya o ngunta-ngunta na diya. Okay ba? Ito na yun ang pakaslan sa Huwes de Cotsilio.
3: Ayaw!
2: Good afternoon, Jose. Og tanan kauban nimo mayong hapon, katropa. Uy, na may mga square kinsa kani. Kinsa kani ang maong tao.
3: Ayaw!
2: Di ba kani ang ante ni Langlang? Katong dali ra mauli.
3: Ayaw!
2: Dali rang saputon. Muaso-aso dahil ng ilong.
3: Ayaw!
2: Asa na ba ito mong ante lang?
0: Ayaw!
2: Kay ahimuon ta tong panakot.
3: Ayaw!
2: La bomba. Ingon akong anak lolo, nag-follow na mo apelo pa. Sa manayon.
3: Ayaw!
2: Tarunungan ko na yung message ya, malaw sa mga ganda. Ingon akong anak lolo, nag-follow na mo.
3: Ayaw!
2: Asan sila nag-follow kang Jose?
3: Ayaw!
2: Kaysa ba ng anak ni mo malaha? Kato ng mama ni Sien?
3: Ayaw!
2: Kinipos mala o mag-regar kaya ni katong sa ihang apo. Di na po magbali-bali po.
3: Ayaw!
2: Magpabungol-bungol na dayon. Basta makuha na dayon ng iyang mga apo. Magpabungol-bungol.
3: Ayaw!
2: Mura po ni kanil si mama na ko nga isa, mama dos.
0: Ayaw!
2: Si Kwan. Si nga na niyang mama Zulina.
3: Ayaw!
2: Si Gregi ko, padungog-dungog nga kanon sa amin suroy-suroy, sila rin suroy-suroy, sakay-sakay motor, sidecar.
3: Ayaw!
2: Si Jose Dinewa, pwede nang pa, yaya-yapot.
0: Ayaw!
2: Lagot na yun ko.
3: Ayaw!
2: Mayama. Uy, na.
0: Ayaw!
2: Prihar ito sila itong limang hatag, ang tangan, o kaning kamunggay, o kaning
0: sandoyot. Ayaw!
2: Asawa ni Gaula. Asawang Gaula!
0: Ayaw!
2: Sinasawang Gaula.
3: Ayaw!
2: But lang din mo, Mama Julina. Bantay lang yung kamahamo. Sige, basta kayo mag-wait ko, Mama. Mag-wait.
4: Here's your request.

0: FM.
1: Exciting!
2: Usa kuno nahogonos langit.
3: Ayah!
2: Magisik magotong haplip sana ngalagihanggi unahog magonos gikas langit.
3: Ayah!
4: Mga
2: tatawala. Lo taga magsaysay Misambes Oriental si Marites. Adi ay? Silinga na mo okay ka ba niya? Ha? Anong ako ba imong pangutan? On siya ang pangutan na kung okay ba siya?
3: Ayoy!
2: Okay.
3: Ayaw!
2: Ako dire, double okay naman ko dire.
3: Ayoy!
2: Ambot ka siya.
3: Ayaw!
2: Kanan double okay, muna gitawag nga ok-ok.
3: Ayaw!
2: Double okay, ok-ok. Buhata ang gusto ni mong buhaton. Uy, what's up na? Pasakit ay kumpirme. Gagadahan mo ka. Nga, muhila ko. Uy, muhila.
3: Ayaw!
2: Hihila. Sa tago. Makaya imong kinaiya. Ha? Ha? Kinsa magkani ma? Duda ko ano murag si Amleo ni ma. Bugoy, dili makaya. Gani.
3: Ayaw!
2: Basta masuko na gani na si Pana Amleo na ni.
3: Ayaw!
2: Clarix na kayo.
3: Ayaw!
2: Clarix na kayo ni si Amleo na ni. Katong ingon-ingon nga, magpaluyo ko no siya. Nanga bull eyes na mo. Nga.
3: Ayaw!
2: Okay, mo muna iyang paborito ya, kanang bull eyes.
3: Ayaw!
2: Ya, si Jose, muna si Jose, sa likway rin tao. Wala lang.
3: Ayaw!
2: Pero okay naman. Ako naman ang gipangdawat naman ako ng mga tanong.
3: Ayaw!
2: Nga, si Jose, sinalikway na lang.
3: Ayaw!
2: Nga, sugo-sugoon pa. No, ikuha na kong ganito ni Maring Erikano.
3: Ayaw!
2: Ako naman yung sugo-sugoon. Agoy naman.
3: Ayaw!
2: Lagot mo na yung ko. Lo, okay na ba kuno kaniya kay Tom, ha? Tomboy! Matang mo na ngita siya o ex. O nga, sa mga ex, manay ko, di man ko ex.
3: Ayaw!
2: I am Y. I am Y. I am not ex. Surrender ko sa pa. So, ne, pangulit ni mo sa...
3: Ayaw!
2: Daan ba lagi ko si Amleo lagi na surrender na kuno siya.
3: Ayaw!
2: Hay surrender. Mura na yung nagkanta. I surrender.
3: Ayaw!
2: Mao na. Okay na, may pinalabi.
3: Ayaw!
2: Sikat yung ka sa Sibagat. Oh, saan po na yung mumala? Ano na, sikat naman ko dito Sibagat nga, di man ko politiko.
3: Ayaw!
2: Ang mga sikat ganyan mala, kaning mga politiko. Kaning mga vlogger.
3: Ayaw!
2: Mga artrista. Si Jose, kinsa na ganyan taon ni Jose? Oh, sinalikway ram ganyan yung amli.
3: Ayaw!
2: Okay, nais siya ay pinalabi si Jose, wag ganyan taon. Oh, di ganyan tagaon, basta tangad o sa loyot, di ganyan, may ingnon ragwa.
3: Ayaw!
2: Oh, pero katong yung mga palangga, oh, yan ang hatdan.
3: Ayaw!
2: Nga, masuko na.
3: Ayaw!
2: Uy, buwan to na tayo sa Misamis Oriental. Ah, ingon pa ni, kinsan ni nag-ingon ni? Ah, unsam ni yung Tom Sumangkuro ni, masig kulatahon si Jose na yung kalakihan.
3: Ayaw!
2: Kadelikado mo na niyong kumasig kulatahon si Kuwana ni Jose.
3: Ayaw!
2: Oh, mupay sinanikwa yung taon ni Amleo niya kulatahon pa na!
3: Ayaw!
2: Mahipo sa itong kabukugan na ni
3: kalaki.
2: Ah, tarunungan na niya imong kalaki. Kasi ito, si Nili ba ito? Nili? Oh, Nili. Gipaningot na ko ang katawa ni... Matanawa, gipaningot na katawa.
3: Ayaw!
2: Ako na yun, may pasanginlan sa tanan.
3: Ayaw!
2: Ya pagigisingit ya nga nga bull eyes na mo. Okay. Kaya mo madaya ang paborito. O katong ako ikaw. Ay nataliw. Kasi Jose nga mangayo ra bisag tanga drag sa loyot di mabalibaran yan ta. Wala. Pero katong yung mga pulang-lang dahatan oy. Katong yung mga paborito. Bugi na digyog ko kalimot. Bugi na akong balik-balik ko dari bahalag papulaan na si Amlega. Kumapulaan. Balik-balik kong gina ko na. Di ba, Marla? Wala na mo presenteng na. Basta gani akong mga student permit. Ay, asa naman yung taon eh. Basta gani walay libis, kaya wala po kayo yung mga kuhan kasikas. Magpailan na gani akong mga student permit nga wag yung mga loan. Magpailan na gani magsalig na sa kuhan, free data. Mga langit. Kasi may mubalak niya, kaya tagaan ako ang kuhan. Tagaan ako o kanding pahalipan. Ka ng balak nga naguluhan nga sa luyot o tangad, wa gihatag. Ay, nako, lagi. Ali, dire, nai tangkong. Tanawa. Usa ako mo ng tangkong. Di man ko umaan ng tangkong, kaya ako sa luyot man. Kanay noong kwan, di na to ganahan mo berlandra. Ano tadi aliw?
3: Ayaw!
2: Kay, kwan ka na kay sinalabi.
3: Ayaw!
2: Asa naman tong imong kailang si kwan? Si, kasi pag nakalimot, makatong mo present nga akong palakpakan. Si, asa ima day?
3: Ayaw!
2: Si day ima, asa naman si day ima? Marwa na may tunga-tunga. Mupay dom-dom sa ta mga katropa. Dito sa Taspikas kwarto kay mubalik rata teod-teod. Inig ka human sa bagyo.

0: llaman Halo, Halo Special.
1: Hola, hello.
2: Oh, hello.
1: Papa, pa.
2: Oh, nak.
1: Li, na.
2: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang, inay mo mama, nanan ako sa krusig.
3: Mga katupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Aboto rin eh mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
5: Ahay, aboto rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: kapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa Baba.
5: I-check yun mo, naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Nabay, oo.
5: Para makasure yun, dapat naitatak ng Yestrel. Katung wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, habong kasing-kasing po din naman kayo mo. Pag-apitate. Sa muna akong gimintin karon.
5: Pisa to Plus Gold. Kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapo yun kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo ito Marcis Carlao. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting. Pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang

0: Exciting!
1: My California king! May gani kay nabasahan ako. Okay, kung wa pa ito na ako nabasahan. Hi, lo, mayong hapon. Wala pa ko ilon. Ah, adi ay? Si, kuan, kasam niya? Si, ah, si lang lang maday na. Lang, wala na kay Lord lang. Kaluoy po rin tao ni lang lang. Wa ko no ilon. Pangayo sa imong ante lang. Request kong song, California King Bed. Ha? Nahuma naman eh. Na-timingan po di ay. Ang yang request ba po ay na-play na ko. Na-timingan. Ning agas ng akong singot. Basin o guwan na. Basin o ga... Si tawag ani, dagan-dagan ka. Si Emma tua sa iyang ayaan. Adi ay? Tua sa iyang ayaan. Si Amleo gilagi na ini. Maulaw ko muhatag sa luyot kay Gamayra. Gamayra. Ate. Ate. Basag na ingong gina siyang wa. Kay na naman na si mga paborito na si Day Erika, si Tita Daria. Muna yung mga paborito ni Amleo. Iyan na po ng hatdan na po na niya sunod. Onya si Juan Jose ang tawa. Sinalikwa na ganyan taon si Jose. Kung naalang ng imong pangayo akong hatag. Daoroy. Sa una ragyod ka naglagot pa. Tagain na slang lang og lot. Nag-ante-ante ba na nyo si Waman nga sa Imor ba na nag-ante-ante? Ang muhatag na ka nang ante-antehan. Salamat lo. Anong nagpasalamat man ni Smala? Basi sa katong kanta. Katong karne cornes keng bayang. Wa na si Mama Julina. Wa na ginagparamdam nga. Ngayong manuroy mini day Jillian. Wa gyan. Bisa gikanta-kantahan pa na ako. Wa gyan. Day Jillian. Paghuwat dito scrosses. Wait for me. Wa gyan. Mama Julina. Wa na gyan. Wa na gyan. In town. Oh, wa naman to. Kaya nilagwa naman to. Tuan, isuroy na po to sa kuan sa patin ay. Si Jose, wa. Paita ka na ng mga kuan kita, no? Kanyang mga sinalikwa, tas paan ba? Paita kayo. Ikaw man na si Erika. Tia Daria si... Sa madagi, pasangin lang na nampataka, nagpasangin. Namataka na, nagpasangin. Si Amleo. Kung ano yung tag, si Daria yung tag ni si Erika. Badya. Si Itza tayo ka dito sa kuan, ikapitong bongton. Ay, ayaw lang dahil ka dito rin makumuagi. Basig na yung mga atang dito ni Itza na ko. Uy, nabay ning atang. Uy, nga kuam din yung initsa. Diyan na lang ka sa inyo ha, Lew. Uy, diyan na lang ka na ko, Itza, Lew. Or magapon, di ba ka mga atang sa loyot. Di ba mga atang ong tangad, wa? Daw, gyan daw. Si Mala po, wapon ni Kapina nga, mangregarta ni Kwan, ni Sien, waga po. Si Amor, asan na ka to? Ingor ba to nga mo? Mangregard po ang mga wapa. Kaya ganahanggit siya ka ng imperson-person ko no. Dili ko nalang sat-sat ko no sa text. Naganing giingong nga pastilan. Katong nga sunata na yung mga katropa, nakalimot nung kuhatod ko ninyo to sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay makamunggay, mangustin o suyabin. Nagkape ka na, gitambalan pa ng imuhang gibate. Labi nagmayayay ka. Murag si Jose, mayayay, magkape na. Sulbad na dahil, balag sinalikway. Sinalikway sa pala. Ayaw! mukatawan lang tani. Isang sinalikway. Saan tamang gawin? Nga, wak naman, nahurot naman po.
0: Oo.
1: Oh, tagoy! Nita na, nitingog na. Nitingog na, timailanan, nga wak na. Nahurot na po ng atong oras. Salamat kayo mga katropa sa inyong pagguguyhogoy, pagtaguyhogoy, pagtikaw-tikaw na rin kalibutan sa mga kaagoy sa halo-halo at spesyal. Basta kay dili kayo mayayay si Jose, naragil si Jose diri. Kamurag yoy, wa. Wa mga hatag. Moingon na lang tawag. Sorry, sanga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa kontlor sa Picas Cuarto si Katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa daotan. Daga ang daotan pinaagi sa maayo.

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Par, time's up, Mar. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang ay tarbaho pagkaugma.

0: Rick man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag sure da Buy, nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold, Buy?
1: Oh, Buy.
0: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush abo, magpakilo ko sa humay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: X FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tilapia! Tilapia mo diha!
3: Uy, miss!
2: Kuya, tilapia?
3: Tilapia?
2: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
4: Kuya,
2: ano yung tilapan maguni mo ya?
3: Tilapia! Mo nang nitilap ko.
2: Bastos juga!
5: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyot, taga anong suranda po dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon po tulog. Ay, video nga di matulog.
6: Sa Thon Plus Gold.
7: Kreatin lami, anahulog na kayo po sa kong ihi. O pira kayo, gano'n wala kong kreatin. And 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. At kung mabalatian, yun ang sulayan na ang loob. So yes, kaya aktibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
6: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zathon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-kana.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning kape kay aduna kini glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Taga dire, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, San Sor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman yun?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: XFM.
1: XFM.
2: Oi, Tita.
3: Mm? Oi, Kap.
2: Puta na ko ni Uma. Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
3: Sus ka sa yun. Kabalo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
2: Mm. Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga maulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santon Plus
2: Coffee Mix. May manamong pagkuhan sa kanang Santon Plus.
3: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
2: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Prostate ka naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka ano ba yan sa kanang lawat niya. Hilig ba ganit siya coffee? Nang apinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian. Nang apinaka, gitambal ang pagka,
4: oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Oi, Kapitan Ludi.
2: Atorne.
1: Oi, nganong na mag-adres ako ang law office?
2: Atorne, kanang mag-ilish unta kong apelido.
1: Kap, mara ba na? Gawas kong balihon.
2: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
1: Usa ba na yung mga apelido, de, Kap?
2: Lobot.
1: Okay. Kaya kung bungot sa ito'y exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
5: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Krap Gold buy?
6: Oh, buy.
5: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: XFM. XFM.
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Saday akong amahan.
2: Ma, wajud ko kabalo dong.
3: Mm-hmm.
2: Agatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert kayo ni sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turn nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gid.
14: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo din ang Vision X Plus. Dali lang yung siya magkawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Tamo, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo, kamo lang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Ay, master.
2: Oyo sa malkap.
1: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
2: Dili ka boy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
1: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Stand on this coffee mix.
5: Pirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa tutas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning sa tutas kape mix. Ano sa may ginabati
5: na? Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, oh, naulian.
6: So, kinipalit gini mo.
5: Gipalit na
6: kami. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Ni arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.

0: kilala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Kraft Gold Buy.
1: Ha? Sa Kraft Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Kraft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayon, Buy. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Kraft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Kraft Gold, Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mo palit ko Kraft Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
3: Exciting!
4: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyot judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, o sa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ka tumang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Ha! Wala ko i-brief! Oh! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
3: Wow!
2: Pero, wala ko i-short-short! Andabay, big-big shirt man niya kong suot, oy! Wala na kong si Tara Salani! Exciting!
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambo.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Walaon ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungok, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
3: Exciting.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold bay.
5: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold bay?
4: Oh bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusto.

0: XFM. XFM.
1: Ang lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
2: Dodo.
3: Oh, koring.
2: Tama na.
4: Datos kayo.
3: Gastos kayo?
4: Oo, na.
3: Kabalo ka, koring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
4: Tama
2: sa lola. Nagpagwapa. Taon. Himo.
3: Unya ako, koring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama niyo naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kabayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: parang
2: laki.
1: Hindi proportionate yung
2: hindi katawan. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagdi-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha, pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
1: mm-hmm,
2: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan,
1: mm-hmm,
2: o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm, natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking ina.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay ito sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm. At, ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? O para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Vision X, marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin, itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magdi-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung irritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talagang lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad. Mm-hmm. Pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Eh, hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Ang dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima.
1: Yeah.
2: Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay.
1: Mm.
2: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: Kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos, so mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
2: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks.
1: Mm.
2: Eh, wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna tan ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Samsung Plus Gold.
9: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
8: Samsung Plus Gold.
10: Yeah!
8: Samsung Plus Gold.
11: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
8: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Mm. Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Mm-hmm. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi,
1: ano?
2: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Mm-hmm. Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Mm-hmm. Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Mm-hmm. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Okay, pwede nyo anhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina ng reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Una-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. Mm-hmm. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule.
1: Yes, so.
2: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano? Para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Patamad na lang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: XFM.
16: Oy, Pareng Lodi. Grabe, as damgo na ko, Pareng Lodi, oy.
17: Bauba. Usa ba din ang imong damgo de pare?
16: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy. Niya. Hubug yung kayo, kung kayo. Napiting hubugag yun.
17: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
16: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
17: Oh, siya may problema.
16: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
17: Siya ila siya.
16: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
18: Exciting!
19: La la la la la la la la la la la la la la.
20: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
21: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
20: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
21: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
20: Unsa din ang Krupp Gold bay?
21: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
20: Maudi na ang Krupp Gold bay?
21: Ubay.
20: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
15: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pag-

0: nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
1: Bush, abo, magpakiloko sa hubay be.
2: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguulog kalibay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Hello, baby. Putahe sa gabi na.

0: Unsa ta siya nga kanta gani? Ulahina. Pagbasol ko. Wala gid bi pagbasol bitaw nga naguna bi. I don't know nga yung ingon na do. I wish nga na untay ka ng pagbasol gani nga naguna na daan ba ka na makabalo na gani ka nga. Ay, kabalo jud ko nga magkamali jud ko. Pero wala man tanang pagbasol gid bi na agid na siya sa pinakaulahi kadtong kanang time na kanang halos isuk. Sorry sa mga taon. No, halos iko na lang gid nimo isumpa na lang gid nimo ang tanang pagkakamali nga imong nabuhat sa imong kinabuhi. Charla. Anyway, welcome. Welcome sa tuang programang Kutahe sa Gabi. And yes, of course, ako po yung makauban sa gihapon.
1: Yeah.
0: Ang inyohang listener Princess Bisaya version. Nanambok lagi ka, Dai. Or na feeling na ako ano nga, nanambok yung kuay. Charlang. Yes po, inyo akong madungog sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. And of course, madungog usap kita sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usap kita sa itong mga official Facebook pages. Pwede ninyong silipon. Nya kuan, palihog na lang po ko pa-follow, pa-like, ug pa-share.
2: Sana all!
0: 101.7 XFM Bukidnon. Dili lang kay mga entertainment ang inyong makita sa itong mga official Facebook pages sa XFM, ha? Tanang balita nga could be international, national, local, regional, tanan o even mga kwentong kakaiba na taana diri o mga job fair. Tanang dapat mabalaan ni mo's palibot mga kasikas sa tibuok Pilipinas na agid mi ana. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Sibugay, and of course, official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang ato ang programa karong putahe sa Gabi Igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa tuang immune system, dapat kay dili lang dapat relasyon ang paligunon bibi, no? Kaya lisod na kayo kung ang relasyon lang ninyo ang kanang strong o nya edito kay dito kay nagkuan na dai ka nagbaguod na dai ka sige pangbati nimo din ha ang mga sakit-sakit. Ayo kalimot ha, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C dapat ginasabay yan siya 3 times a day, ilabi na kung nana kay mga ginapangbati-bati din ha. Oh, it's not too late. Napay mga napay time nga pwede nimo i-heal imong kaugalingon. Oh, go back to your healthy lifestyle. No, dili na magkaon ka ng mga pagkaon nga dili makatabang sa imuhang health. And of course, ang ato ang programa karong putahe sa Gabi Igipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung gasolina man lang ang isgutan, gasolina, lubricants, nga dili basta-basta, di ba? Manigurado gid kita nga dapat ang atong i-introduce ato ang mga motor og sakinan kanang gasolina nga dili kay ilaron kanang mga walay sagol nga tubig, lana o unsa pa dihang mga malalang kemikal nga makaguba sa imuhang makina. Kung gusto kag Surebol jud og pang international nga brand, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw magpagasolina, magpa-change oil tungod kay di kalidad. Oh, nya dili gid ka ilaron ana kay ang mga additives sa ana dili basta-basta. Naakitay branches sana sa tibuok jud kalibutan, makit-an man ginyo ang Shell, pero kun dili ka sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag, naabog kitay branches diri sa Valencia, and duha ka buok diri sa Atuas Malaybalay, atbang sa Malaybalay City Hall ug atbang sa Polymedic. Everything that you need also naakita sa Shell Select. Ayaw kalimot tanang transaction ninyo, ipakita gid ninyo ang inyohang Shell Asia app or kanang inyohang QR code kay magamit na ninyo ng mga points din ha, pwede ninyo pang grocery sa Shell Select or pwede ninyong ipagasolina in the near future. Ay, magchismis ta ha. Magchismis ta rong gabi una ha. Para sa to ang Sir Vivi question for today. Nikalitan kabuhi ang dugo. Oh my God. Para sa to ang Sir Vivi question. Oo, karong gabi una atong silipon B. Alam nga nun eh akong cellphone. Ay, bantog na. Oh, oh. Wait, sa ha? Kaya hindi siya live yung akin. Kinsa daw ang mas hawid magtago og sekreto? Ang mga babae ba daw or ang mga lalaki? Ako gintong ex. Kinsa dito? Kinsa dito nga ex, kay basig na ay magkuan na ay mukalit og react. Tarungin mo dai kung sinong ex yon. Sa inyong mga komento, pwede mong mag-text 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live. Girl, what's wrong with you, Di? Kanya kong cellphone ba kayo? Magpailis na yun siguro ni Nuit lang, ha? Ako, sa ganyan. Bini magpailis na yun ni siya. Nauntay mag-sponsor og cellphone, no? Dili na yun ni maklik akong phone. Ay, sa guys, ha? Kabalo mo, Louie, kini akong cellphone. Dugay na mangod kini akong cellphone. Good. Mag- ay, ha, na mangod ko mag-ilis o kanang ilisan na po guniya. Hi, kay Bailoses Susan. Ana siya pareha man siguro mo tago sekreto. Baig lucky. Naiisa din ha, ah. Oh, Susan. Ate Susan, naiisa din ha, ate Susan. Nga kanang diligid ma... Diligid mabangbang. Oh. Basta giyod. Depende na ay babae nga hawd bud magtago og sekreto na pa'y lalaki nga hawd magtago og sekreto. Depende na siya sa inyuhang duha, ikaw rin nakabalo. No? Mind gabi ipod kang Donski. Uy, si Donski. Ang opa ng Korea. Good eves, Mads from Korea. Babae, Jude, babae. Ay, nako. Nga no, Jude? Anong kami naman po ng inyong basol-basulon, Dobby? Ha? Unsa may na... Kasi biktima yan, eh. Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, me may gabi, me. Salamat ka. Ayaw si Ryan Alcoy Tixon na nagapatunog. Didi ko sure, Sir Ryan. I think sa Davao, meron kaming tunog, tunog lokal. Yeah. Sa Cebu, meron akong alam, eh. Si Va M. Arvin May, all the way from Saudi Arabia. Uy! Thank you! Talagang salamat kayo, ma'am. Si Ma'am Bobby Parame. Uy, salamat kayo. Nako gabi, uy. Ma'am Babs, nako gabi, Ma'am Babs. Monski, anin yun? Queer po, may gabi din ha sa imuha. Oh, ang bayi may hawd kay, mag, hawd kay maayo mo tago o sekreto, dugay masakpan. Diyos! Diyos! Mm. Sure lang ha, mas hawod ko magtago. Agoy, si manager. Ano ba na? Nganong hawod ba ni si manager magtago og sekreto? Good evening mga katropa, og sa akong mods diha, nga murag wala lang. Ay, pads, double B, kano sa mamang kunin mo suruyon rin double B? Oh, may gabi din na sa imo, Double B. Ako ang Manghoy, ginakaroon din sa Tagum City, Eljane Adaya. Thank you! Oh, si, sa imo hag point of view, Double B, Double B, kung kinsa mag-ihawad, magtago og sekreto, kita ramang ginakabalo. O, diba? Sa ato ang, let's say, example, ako na ako'y uyab, ikaw na apog kay uyab. Diba? Kamurag yung duha ang nakabalo sa akong ex, sa dito kong nabalaan. Huwag kayo siya magtago og sekreto, bye. Wala gid ko masay believe jud ko adto niya palakpakan wala jud ko naka praise man lang sa imuha palakpakan pud nato oy. No, si Sparrow Roy, ang babae ang hawod unya pag masakpan, ang lalaki dayon ang balihon. Takwa niyo problema sa amo oy. Dili man ta na dili grabe mo ha. Junlin Rans, may gabi eh. Si Paolo Avelito, babae kay magsuko-suko dayon. Tapos sabi mo, based na ginin sa inyo ang mga own experiences, bimurag daghan kay mo gustong ipang-iingon sa ko arong gabi una. Ha? No? Junalo Corsiles, pagka tayo, o yun ka, ani pari? No? Eh, nangutan na si Dongski, ang opa ng Korea. Ayambot ninyo! Anong ingunanin eh?
1: Bidot-mot-mot-mot!
0: Girls, kung naminaw mo girls in tawon, tabangin ninyo ang flagship diri. No? Kaya sige kunyag matuwang ko dinhi akay murag itabangan lagi ta ninyo girls nganong niingon man sila nga kita daw ang hawod magtago og sekreto. Unya pagkahuman pag masakpan kay balihon. Inyo hara siguro ni ayo may labot ani dili betanan. Ayo pang gamay ha. Damay-damay naman ni oy. Lain man mo bitaw pud no kay binuhatan sa isa binuhatan lang man gina siya sa all. Kalain ninyo oy. Nganong kabiyuan ta nitong Sir BB question B. Ay, sakit man ni sa buwet. Sige na, ato na ning panindigan ha. Wala na tayong mahimo ani. Mauna mang yun ni. Sige na lang. Pero dili pa, dili may palupig, uy. No? Dili may palupig. Kay kami mga babae mang good, kung how be mo tago ang sikreto, usually budget-wise, ramana. Sa mga budget, should be hanga how kay magtago. Pilagi, ani, ana, pero kanang mga relasyon, ang mga lalaki ang ginanghawd kayo magtago o sikreto. Ay kung ilara! Ha? Hawd ang mga lalaki magtago, pero kitang girls na ay special power. Very well said. Unsay special power na to, manager. Basing ganahan ka i-share. Kay basing wala pong ko kabalo ani nga special power ba nga. Dapat kabalo jud ko ani nga special power para magamit na ko ni... tinuod jud ka ayo o oh, sala dayon sa lalaki. Inyo ha siguro ning mga ex. Ganun damay-damay yun man mininyo nga mga buutan man mi. Mas how jud magtago og sekreto kay kung masapon, sure nang masuko dayon. Mas naapay mo panig sa inyo ha sa balaod kaming mga laki aha man mi mo dapig. Aha man mi mo dapig. Langan. Ay, ang mga babae, we're more than detectives, mag-good. Sa palaban na, lahi ragin po di si Juna Lubay. May pinagdadaanan sa buhay. Pasa mo na siya, past, present, or future? Ay, nako. Oy, kamuragin nakabaluan ni Bitoy sa mga mag-asawa din ha, akaroon. Kamuragin nakabalo kung kinsagid ang masahod magtago og sekreto. Kaya ako, aminado ko, di jud ko ingon na nakahawod. Nga naman, pag na'y chismis. Labi nag-about sa kwarta. Kanag, na'y ayuda dito. Abtik kay ko, ana. Pero di tanan, kinaamag yung mga sikreto na it should be kept. Unsa ni? What? Saman. Ilagay mo dun sa ano? Aha man the pit. Asa the pit? The pit. Aha nga page. Charos. Asa ato ang page? The pit. Ano na kula? Wala. Oh. Diha nang laay lagi pari. O gansi. Good kayo ang mga lucky per me.
1: Jesus!
0: Ato na siyang isgutan unya ha. Sa mga mag-asawa bitaw no, kamurag ibitaw na kabalo kung kinsagid ang masahod magtago og sekreto. Pero, pag-abot sa satisfaction, dapat dili dyan magtago-tago. Pag-abot sa satisfaction sa mga mag-partner, kinahanglan ipagawas gid niyo ang inyohang best tungod kay lisod na og inyohang itago-tago ng inyohang mga pinagkakaalaman dyan, mga kusog-kusog din ha. Kaya basig unyag mas madudahan mo sa inyohang mga partner. Kapag kakulang na sa kusog, ayaw kalimot, adon na kita'y solusyon, mapababae man ka or mapalalaki man ikaw, na kita'y Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pampadungag sa kusog sa mga kalalakihan, panghatag o pangpadungag pod sa gana sa mga kababaihan, ilabi na sa panahon na need maglabing-labing ang mga mag-asawa. Remember, ang paglabing-labing dili kini siya o sa kasala sa mag-asawa, tungod kay kini ang magpaligon sa ato ang relasyon. Kung kulang sa kusog. Once again, aduna kita'y pambato, ana. Aduna kita'y solusyon, ana. Ang ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Nakugay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuwening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpilain yung gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

hold me. Grabe na magid kayo ng mga hold me in your arms. Nakaayo nga mga drama, we. Balik kita sa itong programa, ang Butahe sa Gabi. Siyempre, hatulusap ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, announcement ha sa mga mommies din ha, or sa mga buntis din ha, karon nga mga nakay na apanwalay mga extra budget. Nako, B. O, diri sa ato sa Malaybalay, adun na kita'y Osaka Maternity Clinic na libre po ang mga nak. O, basta kayo naalang kay PhilHealth. O, niya, update na imuhang contribution. Zero billing po ikaw. Libre po, o libre po ng imuhang prenatal check-up. Libre ang pedya sa imuhang baby. Ay haka mo uli. Libre usab ang imuhang family planning counseling. Dapat nga makabalog gid ta sa to ang mga dapat buhaton para dili na gid na makuan kana murag kumbaga dili na magsunod magduremi ba. Uniya ka nang aside sa libre na mga nakbi na apagintay pa cashback. So, di ba, ikaw na yung mga nak, ikaw pag itagaan ng kwarta, aha, mantawon ka, ana. Dili lang na siya sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nako, B, o bisitahan sila sa My Barangay Size Corner, Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O kung wala ka tuod, pwede ka nga muanin sa istasyon kay pwede ka namang ihatod the odd to. Balikan nato ang ato ang Sir BB question for tonight. BB Jal, kindly flush the question. Nagkagubot sila sa comment section kung kinsa gid daw ang hawod magtago og sikreto. Ang mga babae ba daw? Okay? Or ang mga lalaki? Tubag mo ha. Pwede mo nga mag-text 0975-474-9153. Dili pa kung madawat og tawag. Later na. Later na. Hello, on sa oras pwede tawag, baby. Sorry sa istorbo. Later na lang po, baby, ha. Ang babae, Jud, kay Isaray Itugan. Pinali ka buksi kretos, bayi. Naghandi, ay. Oh, may kabalo. No? Kamu good, no? Kamu good. Ubang girls ba? Magkadamay-damay. Gitaan ang inyo mga style ba? No? Luoy na kay taani. Diha nang laay lagi pari. Gansigid kayo mga laki niya. Pila rabi daw ang kusog namong mga laki. Di ba paring dong skin? Char! Kusog. Uras-waras mga ikatong nahubog ka. Mangaway na mga ikag-iro. Yaway, good niyang. Nagkasikreto pa rin ng mga lalaki. Explicit naman kaayon na sila. Dili lang mo angkon. Kana lang. Nagid po yung lalaki nga hawad kayo magmanipulate og mga babae. Diba? Kasagaran sa mga cheaters ba ya? Wala ko'y giingon ha? Wala ko'y giingon. Pero sa experience lang po na ko ni. Sa experience lang po na ko ni nga majority yun, wala po ko kasaway og cheat. Dinuang. Sa ako aging naagian, grabe yun ang cheating nga nahitabo sa ko. Pero kung sa ako alam na siya nga sa, I don't know sa inyo ha? Kung sa inyo ha? Pero hawad yun tumutago og secret to kong ex. Pero wala gid ba yung sikreto nga dili mga booking biha o ang kanang mo kumbaga walay aso nga makumkums. Charlotte, na expired na daw ang turbo ni Dongski Romeo. Muna di na ako nasalag na expired na diya giunsa po dahil na nimo. Cindy ingon si Asgar Minyo na ba daw kalo oy, si Asgar. Ano man, Asgar, ibaligya ako niyo sa mga kauban, di ha? Hello, kung Spartan RC. Thank you! Salamat, baby. Sus, mga babae, bisan sakpan na, may kauban sa kwarto, bisan nagbidyuhan. Ingon ra kag wala, nag-reels ra. Uy! Mo ba? Ano man ni siya? Wala lang ko kabaluan ni Naadi Iron. Ano ni trending ni siya? Wala ko kabalu about aning mga chika ninyo, ha? Naadi ay ni, nahitabu, di ay ni siya. Hala no? Wala ko kabalo about ani. Bibi Jao, ikaw na lang adjust ani ha. Wala. Sige, basta. Wala ko kabalo about ani. Na, di ay na. Nahitabu, di ay na. Halo, ibuang nga ana, no? But anyway, B, oo. Kaya, yun, taod-taod, atangin ninyo nga to ang putahe confession. Kun asa, si Senator Bato de la Rosa makapamatuod nga mas maayong mutago ang lalaki.
Dili ko mo comment ani mga igudani. Okay, pa si madamay ta ba? Ay nako, wala lagi ti ka madungog sa Radyo BBC Parami di ay ni Bobby. At ti Babs, naaman ko gabi iti Babs. Oo, sabag ganiki ko gabi iti Babs ay. Usa nga kuan at asa kadapit ate Bobby, usa imong location kay para ma-check na to nganong wala ta kagabi din ha. No. Bi atangin ninyo nya taod-taod nga to ang putahi confession usa na pud kabibi nato ang nagpagawas sa iyahang hinanakit. Usa ni siya kabibi nato nga hawod kaayo magtago og sikreto. Oy. Ha? No, niya nga to ang survey question karon in line sa storya sa to ang letter sender o ginaaw hagihapon na to ang mga bibi din ha. Nga na ay mga gustong ipang pagawas nga mga hinanakit. Pwede gid kaib inyong buhaton lang is i-message me sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Pwede na to nga istoryahan ng inyong mga problema din ha. Either happy ka or unsa ba imong ipamati din ha karon. Pwede kay na nimo siyang i-share sa tua o niya taod-taod. Bibi Jow! Ma-exit na ko. Ikaw na i-adjust ani kay murag nawala ko sa timing. So, ayaw mo bang hawa din ha, Abi ha, kay unya taod-taod atong istoryahan, atong pasurlo ng ato ang letter sender para po sa Putahe Confession sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: Tunay na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Uy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nano man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O bilikon pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline

0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre kanatanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
2: Ayaw! Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawang! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani-ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe

0: welcome sa doang programang Putahe Confession. Mokin na siyang imuang safe wall kung asa pwede kang magpagawa sa imuhang mga hinanakit, sa tanan ni mong gibati sa imuhang mga kaaligut-gut sa dughan, ug andam naming magawasan sa imuhang problema. Siyempre, ganyan programa ha. Atad ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Nakubi, kung naakay mga sikreto din ha, like ang imuhang baho sa ilog or baho sa imuhang tiil, dili na siya acceptable kung ikaw gapanguyab or ginapanguyaban. Kaya dakong turn off kayo na siya sa imuhang mahimong partner in the future or pwede kang libakon sa imuhang baby. Ay, gigadi ha. Bi ayaw sugot ha, nga libak-libakon lang kakinahanglan gyud ni imuhang solusyon ng imuhang problema, especially sa imuhang personal hygiene. Kapag gagani, baho ang ilok, baho ang kalawasan, or baho ang tiil, pag gamit yun sa sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya yung mangosteen nga nag-act as antibacterial, magtanggal kini siya sa mga baho-baho o sa kalawasan, og muhatag po kini siya og alibyo sa mga bugas-bugas sa imuhang now. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang Putahe Confession na sabatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. And of course, ito ang Santon Plus Coffee Mix. Oh! With glutathione and collagen. Oy, B, kabalo ba mo? O, oh, diba, kasagaran kapag kagusto na ito nga mamuti or mukhayag ito ang pamanit, magpa-inject-inject pa ta. Which is delicious safe sa itong kalawasan, baby. Kung gusto ka, oo, naanaka na siya sa ito ang kape. Available na po ang ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nagkape na ka, natambalan pa kasi mga balatian, nihayag pa ang imuhang kutis. Available kini siya sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, Generica Nationwide. O pwede po kini siyang i-check out sa Lazada, Shopee, o TikTok. O pwede po ninyong mapalit sa mga duol ni Yes to Health Clinic sa toang mga lugar. Ay, nako. Oh, diba? Akong giingon ka ganyan na sa inyo ang atong Putahe Confession. O saka bibi na to ang nisalig sa toang programa. Okay, kini siya nga bibi. Haud ka ayo magtago og sikreto. Pero unsa imo ang buhatan, B, kung ang sikreto nga imo ang gitago-taguan? Wala kabalo imong partner pero imong anak ang nakabalo. Uy, murag lahi ra ni. No? Di na ko maglangay pa, B. Reminders lamang sa mga ginikanan sa mga bata nga naminaw karon, ang Putahe Confession is rated SPG. Pasig na aming mga maingon nga mga words nga dili suitable sa mga kabataan. Palihog ko mga mommy and daddy, nanay and tatay, kamo na po i-explain sa inyong mga anak. Okay, basing na atay mga maingon na words na dili gud maayo para sa ilaha unya, malitok na gay na ako, mangayo ko daan og pasaylo sa inyo ha. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Hawd ko magtago og sikreto, Cinderella. Pero wala ko mag-expect nga akong anak mismo ang makasakop sa kuha. Tawagan ko sa ngalang Romy, 32 anyos. Mangayo sab ko og advice sa inyo ha kung unsa inyohang matambag sa kuha. Sa tinuod lang, Cinderella. Dili ko proud nga na ako'y kabit. Pero tungod sa batasan sa kuang asawa, dili na ko maiwasan nga mangita gid ko og lain. Ang akong asawa mangkod, Cinderella, usa ka dominante nga babae. Gusto niyang kontrolo ng ako ang kinabuhi, ang among balay, ang among pamilya. Nag-istorya na mi about ana Cinderella sa pipila ka mga higayon. Apan ang akong asawa, closed-minded na. Na at the end of the day, siya gihapon ang dapat na akong sundun. Sure ko, Cinderella, nga hawd ko magtago og sikreto. Kaysa tinuod lang, nagakita mi sa ko ang kabit before ko muuli. Ug wala gid mi conversation pag naa na mi sa among mga plagsatag sa ka mga balay. Wala usab, nagbago ang ako ang pagpansin sa kong asawa pag naa ko sa balay. Pero natingala ko, Cinderella, usa ka gabi ana nga ako nang patulugon ng akong anak na usa ka 8 years old. Niingon siya og galit sa ako. Daddy, kung nana kayo uyab, kung dili na nimo love si mami, biyae na lang mi. Usa ka 8 years old, Cinderella. Naingon na niya ng ingon anak nga mga butang padung skua. Siyempre, Cinderella, pertigid na akong pag-deny. Anak ko, wala. Pero natingala ko, Cinderella, nga nung nakabalo ang akong anak. Base nakabalo na po ang akong asawa. Pero ang ingon sa kong anak, wala daw giingon ng iyang mami sa iyaha. Munang hangtod karong gahuna-huna gid ko kung nga nung nakabalo ang akong anak sa kamatuuran. Ang akong asawa, wala man po yung maingon sa kuha. Wala man siya ginasumbat sa kuha. Munang wala ko kabalo kung nga nung nakabalo gid ang akong anak. Nga adun ako'y kabit. Ang akong kabit, Cinderella, sa kabuutan nga babae, na maski nakabalo siya nga na ako'y asawa, kabalo siya kung asa lang siya mo lugar. Kabalo siya sa iyahang boundaries. Cinderella, pagkadungog na ako sa kong anak sa ingiingon, naghilak ko. Mas sakit di ay kung ang imuhang anak mismo ang mukumpronta sa imuha. Na ako ang akong pamilya, Cinderella. Pero ang ako ang asawa ang nagahatag sa kuha o rason. Namuhawa ko sa balay. Halos iya akong ginapagtabuyan, Cinderella. Pero nagastay gihapon ko. Nagauli gihapon ko sa among panimalay. Usahay, Cinderella, kanang gabi inagid kaayo. Kay para sure jud ko nga natulog na ang ako ang mag-ina. Cinderella, wala ko kabalo kung kinsa akong piliyon. Ang asawa ba na ako? Naginatagaan ko perminti og dahilan nga di ko muuli og balay? O ang akong uyab? Ang akong kabit nga naghatag sa kuha og peace of mind? Sa iyahan ako na feel, Cinderella, nga usa ko ka importante nga laki. Sa akong kabit na ako na feel nga usa siya katinuod nga asawa. Ang pag-asikaso niya sa kuha compared sa kong asawa nga halos ituring ko nga murag katabang sa mong balay. Sa tinuod lang, Cinderella, ang ako ang uyab. Siya nga kong gusto makauban sa pang-adlaw-adlaw. Pero wala ko kabalo kung unsaway akong buhaton. Akong anak. Wala ko kabalo unsaon dyan, Cinderella. Pugson ko na lang bang ayusin na mo ang ako ang pamilya para sa ko ang anak?
or mukuyog ko sa tao nga naghatag sa kuha o peace of mind. Para sa Putahe Confession, Romy.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Santun Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santun Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Santun Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Og ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Pinas Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na kong surandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, magputol, ay bigyan ka di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog, nakaipo ko sa akong ihi. Okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipang multi-car, sa akong nabalatian. Yun ang tulayan na loob ko sa Yes. Kaya, ibo kayo, tapang natin yung pangalawas.
0: Zaltone Plus Gold. Ay malong day leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala nagatukara akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayinin ni Melanie DI taga-Tanam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
7: ipalit na yun ko.
6: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay, na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo, ay blood na ko, sa high tagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo, anangon to, black gold niya, gato marhadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab, akong nabantayan, na nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Black Gold, mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Santon Black Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Black Gold user sa Malay-balay.
0: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon. Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw nya, murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Tingga makadto.
6: Purma dagani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano naaw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
0: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasit Turbo. Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to.
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: ni. Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilayang gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Oy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save.

0: Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Bisig katakanto. Don't love me for fun, girl. Let me be the one girl. Love me for reason. Balik kita sa itong programa, B, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban tungang gabi. Oh, hi! Mag-spread na ni akong wings karon, no? Andam na kong mulupad. Ay, magkumpiyansa. Dili ba full moon ron? Di pa man, no? Dili pa. So, wala pa. Wala man po'y moon karon kay murag kuan man po. Kaluparon na ba ako? Anyway, B, ang ato ang programa once again. Gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer para po sa mga bibi nato. Especially karon kagabiong dako, need gid nga maglabing-labing ang mga mag-asawa kay para ma kanang ma-energize ba niya syempre para og maninot ang mga mood. Kabalo ba mo nga importante gyud nga naamoy moment or naamoy time sa imuhang partner because kanang paglabing-labing makapa o makatabang na siya nga ma-stabilize ang imuhang mood. Makatabang pud na siya nga kanagong nga, di ba sa puton magid ta mga babayi? Mawala daw imuhang sapot, ana. Muna nga, kung kulang na sa kusog ang mga magpartner, maasawa man or mabana, pwede kayo mumuinom mag Turbo Man Enhancer sa... Oh, marato lagi kayo ni, nangutana magod si Asgar. Char. Tag 75 pesos lang per capsule. So, dapat di na ka magpaulahi Asgar, ha? O sa mga kaubana na ito, ang mga BPSO, yeah, sa may barangay 9, ha? Pag-try mo o gamit aning Turbo Man Enhancer, tag 75 pesos lang. I think dool mampun mo sa pharmacy, no? Pwede na kayo magpalit, ano? Ang effect, anak, B, kay duha or tulo ka adlaw nga gahi kaayo na naagi kusog o oh, makiglabing-labing sa inyohang mga partner. Available usab kana siya sa Shopee, TikTok, and Lazada. Og syempre, kung mabisita pod ka sa mga duol na Yes to Health Clinics, mas maka-avail ikaw sa tuang discounted price. Pwede usab ikaw maka-avail sa tuang free consultation kung free check-up. Makita na to kung unsang ang mga organs ang kapanghina sa imuhang kalawasan para ato nang masolusyonan o matagaan o pagtagad. Ang ato ang Yes to Health products, B, we are FDA approved and we are also halal certified. Balikan nato ang istorya sa tuang bibi nga nagpadala nga si Romy kung asa hawod kay siya magtago og sekreto. Pwede namong manawag, ha? 0975-474-9153. Sa inyong mga reaksyon karong gabi una sa ato ang letter sender na wala kabalo yung asawa nga naa di siya lain. Pero iyahang anak nga 8 years old nakabalo sa iyahang anak siya girlfriend nga lain. Karon nagdibog siya bi kung muuli pa ba daw siya sa katulad sa kong ilong ay kwarta ni. Katulad kong ilong ay kamot na ito. Katulad kong ilong ha, pero dili siya sa sulod na siya dili sa gawas. Murag na ay na siguro ko'y na-touch nga something. Allergic ko no. Basta ha, si Romy Mangudbi, naglibog na siya karon kung na muuli pa ba daw siya sa iyang asawa, isettle pa ba daw ni ang iyang pamilya, ayusin pa ba daw ni iyang pamilya. Tungod kaya niyang asawa, Mangud, very dominante. Ibig sabihin, kanang gina-control siya ba sa ilang balay, gina-control ang iyang mga decisions. Kumbaga, kanang ang gusto sa iyang asawa, siya perminti ang masunod. Mga babae nga naman. Pero hindi po lahat. Hindi naman po kami ganun. No? Depende ragit po siguro na sa imuhang na asawa. So, sorry kaayo, Romy, kung ingon ana ang imuhang nahimong kaagi karon sa imuhang asawa. Ang imong asawa nga murag, ang gusto niya siya gyud permanente ang masunod. Now, si Romy is di na siya malipayon sa iyahang asawa. Although, nag-ingon gyud si Romy nga love niya iyang asawa. Kaya lang, ang iyang asawa murag nag-push na sa iyahang kanang mangita og lain. Nangita gyud siya og lain. Da. Nanagin siya'y lain. Kaya ang iyang lain, peace of mind niya. Hala no. Hala lisod nang ingon ana no kanang you are torn between your peace of mind and your real wife. Hala ka Rumi eh. Pero bida Romy, diligin ako hawak ang imuhang kasing-kasing ha. Si Romy B, ayaw niya i-judge. Kay kapila na gid niya beses nga iyahang gifix ang iyahang family. Giistorya niya ang iyang asawa nga. Ingon ani ang problema, pero ang iyang asawa is closed-minded. Dili ga paminaw sa iya ha. Dili na to ma-blame si Romy. Although Romy sa mata sa Ginoo, sa mata sa mga tao, mali gid ang imuhang gibuhat kay nangita ka og lain. But then, diligid na to ma-judge ang usa ka tao. Ilabi na kung ang imuhang kumpas, ang imuhang dating kalipay mo inaghatag na sa imuha karon ug dakong kasakit. Mo bitaw nang daghan nag-antos din ha ang uban manggood nagastay na lang for the sake of the kids. Madri lang ko sige lang. Okay ra ingon ani ang among sitwasyon kay luoy pud ang amo ang mga anak mo ni pinakadakong sakit. 0975-474-9153. O, ako ang tambag-ana niya, Cindy. Kung dili na gid niya kayang i-fix ang para sa iyang asawa, muhawa na lang siya sa iyang pamilya, pasabdon lang ang anak sa tama nga panahon. Hala no. Moni, sakit. Sakit to guys, sabi. Pero again, dili gid nato hawak ang kinabuhi sa usa ka tao. Dili gid nato hawak ang desisyon sa usa ka tao. If kana manggod siya nga butang ang nagahatag na sa imuha og kasakit, labad sa ulo, unya ka na marag mag-aburido na ka, wala na gid tay panahon para magstay pa diha. Hi, Kima Maria Cristina de Miguelio. Hello po all the way from Barangay T Beach, Giholngan City. Gikan po kang Christina of Victoria City. Hello daw po kang Carlito Narciso Jr. Thank you! Dagang salamat kay Ayaw Mam Josefina Tinambunan. Diha sa may Bugkaon. Lantapan of course kay Marce Magale. Thank you! Dagang salamat kay Ayaw po sa inyong pagpamina o pagsuporta sa tuang programa. Ma'am Bobby, na ako gahapon. Oo, nadungog ko sa Davao. Actually, si Jaime Pumbo. Oo, sa Davao siya gapamina. Kaya na ay panahon nga kanaas ang tagom kay nag-block out dito sa mong tower. So na ako sa Davao gapon. Ma'am Babs, oo na ako gapon Ma'am Babs. Umsan ni? Kani inchik-inchik ang pangalan ba? Sorry ka, ayaw mo kaila sa imo. Di po ko kabalong basaan eh. Oo, pero kung kinsa man ikaw, oo. Sorry ka, ayaw ha. Di gina ko ni ma-identify. Hindi ko kabalong magbasa-basa mag-ulani ko. Hello, maayong gabi eh. Hello po.
1: Hello.
2: Hello, yes po. Hello? Yes po, kinsa ni palihog? Sir, hello po. Sayang atong oras, sir, ay. Sige, baba na lang ako, sir, ha? It seems like you're not interested in talking to me. English, ha? Ayaw na yung usiki ang oras, sayang kaayo. Ayaw mo paminaw sa radyo, kay delayed kayo din, ha? So kung manawag mo, sa cellphone na lang mo paminaw, ha? Hello, maing gabi,
1: Hello, maing gabi,
2: Maing gabi, po. Kinsa ni palihog?
1: Alito, Cebu. Diyan.
2: Pangalan po, sorry, pangalan ni mo?
1: Lito.
2: Ah, Lito. Yes, Lito. Unsa man ang iwang matambag kang Romy?
1: Ay, sorry. Hindi kay guba ako radyo. Wala ko ka pamilya sa pani Romy.
2: Nga balo lagi ka nag-onboard ko karon.
1: So, nag-try lang ko sa kanang ako number ba? Kaya dito lang dugay na guba ang ako radyo.
2: So, unsa man ako ikaalagad sa imuha karon?
1: Pwede lang ko pwede ba magkaan ng number?
2: Sige, go ahead na lang po, sir.
1: Kana ang 09636 ang number.
2: Sige, sir. Ikaw na lang ang pag-announce po.
1: 09636-542-351.
2: Ayaw kay paspasi, kay di na makuha sa uban. Hinahin lang.
1: 09636 5-4-2-3-5-1.
2: Okay na to?
1: Okay naman.
2: Ah, sige po. Walay problema. Salamat ka, ay. Guide mo to last two. Sige ha. Ano siya nga. Wala daw nagtingog yung radyo pero na ay tingog sa background. Sana all. Hello po, may gabi eh.
3: Hello ma'am, may gabi ma'am.
2: Maayong gabi po ma'am. Kinsa ni palihog?
3: Taga, kwan ni ma'am, taga malibalay ni ma'am. Si Margie ni ma'am, Florence.
2: Margie?
3: Yes ma'am.
2: Yes po ma'am, Margie. Saan mo na imong matambag sa tuwang letter sender karon?
3: Halaga ma'am. Wala na ba po papa, ma'am? Okay, baguro ko nakabili sa currency, ma'am.
2: Dabi mo, sa man ako ikaalagad sa imo haroon.
3: Pili ko, ma'am. Pili ko maka-greet lang, ma'am. Sige. Nalang ko eh.
2: Sige po, ma'am.
3: Sige, ma'am. Una-una, ma'am. Ang gali sa imo. Greet ka karoon, sad. O sa imo mga kapan diya. O, ingritin ako niyong taga sa Buangga, ma'am.
2: Mm.
3: Nga, si Juan, ma'am, Jerome. Jerem nga sa Monte.
2: Mm-mm.
3: Then, ako sa Dentong Idogam, ma'am, si Christine Navareco.
2: Mm-mm.
3: Kung sa yung bana ron.
2: Uy, minyo nag dito si Christine?
3: Naminyo naman si Jan Valdez.
2: Ala, uy, ano wala man yung nangimbita sa iyang kasal?
3: Magsabar nga na si Tay, ma'am, kang kanasayang kasal. Hindi pa mag-upit sila TV makasal, ma'am, kay bata pa kay si Christine, 16 pa.
2: Ay, 16 pa. Well, abin ako, nag-17 na to siya.
3: Katong pagpamalay niya, ma'am, ipamalayan sa dito, manggig ko.
2: Mm.
3: Kaya ginbita ko niya.
2: Ah.
3: Dapat kasi siya, magkuhan pa siya, ma'am, mag-sedentin pa to.
2: Ah, oh, sige, ingna siya puhon ha. Madugid ba ako?
3: Oo, puhon. Ako rin siya ingna niya, ma'am.
2: Sige, padayon.
3: Okay, sige, ma'am, pukuhan sa iya, bisita, dito sa iya, lahagin sa New Life, Subangkod.
2: Ah.
3: Puhon, ako rin nga siya ingna, ma'am, na hindi saran ka po, ano sa yung kasan.
2: Sige.
3: Ewan man po yung niya nga kami na agihapon niya ang mga amiga.
2: Aw, bantay bitayin na. Bantay man doon yung kung di ko niya imbitahan doon.
3: Sige, ma'am. Ako na to siya ngayon man ay kabalaka.
2: Sige.
3: Din padayin ko, ma'am. Pwede.
2: Sige po.
3: Mara to, ma'am. Si Jerome nga sa Monting at sa Pagasambuanga, ma'am. Uban sa iyang pamilya.
2: Sana
3: sibok ngayong pamilya. Din, ma'am, pwede ko makarikip po kanta, ma'am.
2: Yes po.
3: Ako rin ipinungod sa aming kanta ha para sa iya, ma'am. Kining, thank you for loving me.
2: Kuan niya no? Bon Jovi, tama?
3: Oo.
2: Ah,
3: Bon Jovi na, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Sinungkutubod na ako parang gabi yun na. O babayang tingkan na. I have this is same always.
2: God bless you po. Alo, uwe. Thank you for loving me. Nag-yod mo, ha? Sana, uwe. Hala na kamata jud ko sa imong kanindot nga tingog pakinggan from Felix ng Cebu.
0: Thank you.
2: Ay Felix, katong sa rent a car. Hello.
0: Thank you.
2: I miss you Felix. Oo, dugay-dugay na pud wala nagka-chika-chika ba. Sige lang Felix, puhon-puhon. Pasakya ba ako sa inyong car ha. Pero bitaw, hala no kana naibog man sa inyo ha. Oy, nanamay sila yung mga pa thank you for loving me. Sige na lang. Sige na lang. Pero bitaw, Romy, siguro akong final words kay murag ang ato ang mga caller karon murag gusto ka ko si On. No? Sige na lang. Roms, kanang ako Roms, kung mutambag bang gid ko sa imuha, I'm telling you, maligid ang imuhang gibuhat sa mata sa Ginoo o sa mata sa mga tao. Yes, it's very wrong kay nangita ka og lain. But again, I cannot blame you kung mauna ang imuhang gibuhat, mauna ang imuhang desisyon nga nangita ka og lain because again, imbis ang imuhang peace of mind maghatag sa imuha og kanang happiness good inside your home, pero murag lahi na mangid pud ang kahitabo. So maskin pag moingon ko sa imuha nga istorya habalik ang imuhang asawa or pilian na lang tong imuhang kabit, wa ko kabalo. Rob, the final decision will always be yours. Ang imuhang anak, I know for sure makasabot gihapon na siya pag-abot sa panahon if in case nga pilion gyud nimo ang imuhang girlfriend. Kaya lisod pud kayo nga magstay ka sa usa ka balay nga dili na gyud ka malipayon. Ang imuhang emotional na side na pud ang mag-antos ana. But then, kung piliyon po ni mong imuhang girlfriend yung naghatag sa imuhang peace of mind karon, and then wala ni mong ipasabot ang imuhang anak, tapos wala po ka nagsulti o tinuod sa imuhang asawa, then diligid po ko makapromise sa imuhang anak po good kay peace of mind. Kaya once mabalaan po kasi imuhang asawa nga ingaan imong binuhatan, pasig kada oras, kada minuto, sulungon kasi imuhang asawa. No? Luoy sab ka. So mas maayo nang kabalo kadaan sa mga consequences kung unsay mahitabo kapag magkakaalaman na. Mga face to face nga tambalan. Ha? So Rome, timbang-timbang kung unsay maayo para sa imo og sa imong pamilya og sa imong gisudlan nga relasyon karon, og matud pa bitaw nimo na nagmalipayon man ka sa imong girlfriend karon, pero wala gyud bayay ka nang kalipayon nga temporaryo nga maghangtod sa hangtod. Remember, walay aso nga makumkum. Moabot ang ato nga nang hinhin kay kuoy. Lain mong paminaw. Huwag mong kuya angay. Sige. Basta, Rom, kana mga temporaryong kalipayon, wala gid na siya kuan. Didikid na siya pang matagalan. Ha? So, ikaw na lang bahala, Rom, kung asa ka mag... unsa imong unahon, i-fix gini mo ang tanan-tanan kay Desert. Dagid ka ayog maabot sa panahon. Nabasing, magmahay ka. Sir, oy. Rom, gakatawa na lang din ko diri, Rom, ha? Kay, again, kung gusto ko maging ako nga seryosong bagay, gid ako ang itambag sa imo, ha? Wala gid kay mabuhat. No, sundon gid ko nimo, pero kay ikaw mang ginagunit sa imong kasing-kasing, Rom, ikaw po lang nagunit sa imong desisyon. So, Romy, it's up to you. Good luck, and I'll pray for you na hopefully maging okay ang igdagan sa imong kinabuhi, and good luck to your journey ahead. Bi, wala namang kita igong oras. Bi, muli na ko. Ugma na po, ha? Muli na ko, ha? O, sa mga nanluod din, ha? Panluod lang mo. Bito, oy. Ugma, ha? Magkuyog-kuyog. Gihapon kita, ugma. Sa susamang oras. Alas 9, bihang tulos 11. Imedya, gihapon sa kagabi on. Sa ngalan, gihapon. Sa to ang... sa ngalan, sa Tibog Perso sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako. Murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: Soon, ito ay isang herbal antibiotic at immune stimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palihot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, Dr. Tiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, umamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminorea.
4: No, yeah.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Atak ko, iskunta.
6: Ay, ang bawang niya kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
5: Papa, putang mami sa...
6: Vitamins. Okay, no, okay.
5: Satan, pati na siya. Hala, himot ka.
6: Nasa ha, kwa, okay? Yan. Niya, igaan sa kanilang tubig daan. Ina, na, ayaw vitamins, isa na tubig, okay?
5: B! Mana ko hinom.
6: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa santo vitamin C, ha? Kaya makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya maka-imbos na kini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ini.
7: Santo vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
9: Ay, mami, tayo kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic? Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Pero what? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto pa, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
11: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pang

Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw.

0: kanyang bana, ente ug dinhi.
1: Ikaw, ako kagoy si Gawa. Ako hamlo. Ayosa, darling. Wait. Kaya sa papa.
2: Sige. Ani o.
1: Bago ka lang ko pahikapon.
2: Bago ka lang ko pa gamson.
1: Ano nga, tumagasan niya akong pangutana. Kung siya man imo pangutana. What is the capital of the Philippines, babe?
2: Tumaga ko na, Bing.
1: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
2: Mabahira na lagi na ako eh. Excited?
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala ka ning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lamik na kaya kong pumasahero. Nabisjud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako. Pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao to nga, nabalaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kailangan na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatambar na akong premium D3. Kami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Kami isa premium itong tulog. Jubay kayo na, sir. Pagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, Miss.
8: Food Supplement for Men. Himo sa maca o klapuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o puso. O resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus. Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero. Taga butiki. Itong maras akong panit at sa niyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit. Ang Santon Plus Herbal Soap. Pura ang akandang itong sumapit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nami Gis.
15: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
17: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, ita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, all the doctor. Early sa mga
17: bukiga. Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
19: Inyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Dizon Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahong na iya ko imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
20: Sus, nga naman eh, marag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
21: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo o premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
20: So may akong gamitin, boss?
21: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
22: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mokonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM. Tawagod ko ilang bayot.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang...

0: akong birthday cup.
1: Eh, November to.
0: Usan
1: to
0: yung kakap?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw, galaw. Bumot sa ito eh.
1: Excited.
2: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala rin po yung bukol ko.
4: Darling, Ochiya, matuyok akong bumang piging gatuyok. Nung ako mabungog, binog ako Santon Plus lang. Mati akong dumindin. Maawo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Renown ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sakad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong ginom og kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sakad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan premium D3 coffee mix. Nipalit na yun ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dainis ang kape haray. Patamis ani, stevia extra. Bisan de o, gidiabetes ka o, gimayuma. Pwede din mo inom ka aning premium D3 coffee mix. Sakad ato nakainom ko aning premium D3 coffee mix. Pero diyos-iyos ako ang diyan. Kasi ako na dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistinga lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Magbibili sa mga butika.
10: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to managid ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itum-itum og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron magbalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahal, musta na ka dahil sa abroad?
13: Nagpadako nilang babagika sa Midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
12: Ay, salamat.
13: Para din sa galing tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o naghilanan.
12: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
14: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
16: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
17: Pay. Si Sara Dini, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pay. Pas-pas mawala ang sakit.
16: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
18: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa inong buhay.
19: Hi, Monila, ay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot mat sa budget, oy?
18: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buro?
19: Lagi, taman rako sa ibuk, ani. Wak-wak kaayo ka sa inong buhay.
18: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog dahil sa
10: RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay City, Bukidnon.
19: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na baratura?
10: Yes, girl, oy! Baratura sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available po sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulang eh, isisaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Merienda time na!
20: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Cabanglasan and El Salvador.
21: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
22: Mamino ka sa XFM.
23: Oy par, takuratira ko na ngayong lolo niya par nga ikaw mo imu-withdraw siyang pensyon?

0: Oy, kinsa man yung sige panawag na ko? May dobe akong tubagon. Nawag man lagi ka.
1: Asa
0: day ka? Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Motor. Kiparte.
0: Ni kinsa.

0: exciting.
1: XFM.
2: XFM.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot ta rene ba? Dahi kagyog ko. Ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga ipagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka hybrid kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello, ako si Roldan Balma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis magpagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulod siya sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalaksik na ako balik. Ang niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Nga muragway ko sa takong mga tuhod ba? Sakit po tirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting aram-aram gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Okay. Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from a himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkurbo.

0: Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Subtle Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Subtle Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
2: Pain. Ako di ay si Jack. Usaga ready personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-o-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Parang at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo iba kita sa...
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Pero ni?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa full tank pod ko. O Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, usog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Produkto sa Yester House, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pag-responde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Uy, ako rati na kulay mong manager nga. Kalam ining big time ganin mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha. Bye!

0: Okay, good morning, class.
1: Good morning, sir.
0: Our subject for today, yours among in a sentence.
1: Ako.
0: O sige, ora, ikaw.
1: Among the is coconut is the best.
0: Yay! Okay, very good, very good. O, isa pa, usap pa.
1: Ako kap.
0: O sige, Budoy, ikaw.
1: Among the dino, ikaw up.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo. Mabibili sa mga butika.

0: online nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Saffron Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo ng

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi mag-skip ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong Judy. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic? Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanatanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Inyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naing prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
1: Ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Par, pakuratele ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na patan.

0: nako siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
1: Aba ta rene ba? Gahi kagyon ko.
2: Sige, tanawan ang bitaw na ito kung sa nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nilang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, aba ta rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Kung ipagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold, kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis magpagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus, user atong paminawan.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw ang Premium D3, ragyan na nakapalaksik ako balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumad ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag ako naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Eh, exciting!
9: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
7: Food supplement from Ahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: si Benji sa construction worker. Karoon ay kagkagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit na nga kong mga jowo kalawasan.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Sa dahil sa kinansa kong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold gabay? Ang sure gabay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uman.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pala ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanong, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaning sa Craft Gold, pwede nimo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa bingi sa dilik pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: nihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na manindingog sa makina bago manunta ni gasolina malawag mo ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig, kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aroon na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, sa Manfa Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Sauna! Naagoy 20 pesos! Magka-grocery na ko! Subkal ka na may nagos, X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-alama, naalama yung CCTV! Ha! Exciting!
6: Mga katupa, exciting!

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Manin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyo ka, umbungan, piging kasiyo. Nung ako magbungod. Kasi sa ayo to, dinag ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo ka, ayo siya. Gamit si Bu Santon Plus ko, bako kayo sayuhan sa ating lawas. Bako dito, isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, agasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong test atong niagi, duha kabuan, taas kayo akong sugar, rani. Undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Usa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: May vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika. Clariskin Beauty Center.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Plus.
2: TSL kompletado, balot ang teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Kung nasigir ang gataas na akong blood sugar, pero sukat nga niinom ko sa Sanfon Vitamin C, nindot na jud akong pamina umubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City, usap ko ka virtual assistant na gapangita mo o pain reliever, diri na ta. Success the pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang bra. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: System pain. Ang galang pain. Fast and safe. System pain.
6: Symptoms persist. Sa mga
1: butika. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sanfon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Sanfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic? Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinoon? Wala yun?
9: Oo. Naapag-insire pa cashback. Imbis mo gasto pa, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
10: Sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich, MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
11: Kung ikaw mga kita o bisglasyo sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na minaw o XFM. Pangit kayo ko.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Tutan nga na minaw ko? Karoon pa! Nadawat na na ko, bro!
14: Exciting!
12: XFM.
1: XFM time. It's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: tanawag ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
1: Ha?
0: Tanawag mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manay.
0: Gano man?
1: Katakara ka ba? Bugto sa tal, nakita man lang gina ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: Sato, mas gold user. Atong paminawan.
5: Okay, kung pasalamat sa santong pasbol, kay tumangbol, sir. Hindi, ba akong linulan niya? Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang kanser. Kadungog na ko, santong pasbol. Sa akong pasalay, sir, nakahuro o blok at nakita ko na dunay albio akong pamati. Unya, mal bakong menstruation.
4: Sato, mas gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron patagtahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para atong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santo Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas. Santo Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santo Plus Coffee Mix, mura lang ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangatanan na basa o ba ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong timbuo pamilya ka Santo Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santo Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot niya higala na magsulay o Vision X Class Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. So wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Class Capsule. Ngunit sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nanay gibati sa makanago ang Vision X Class Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kadaadlog yun kong nalaga take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sumay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavowasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, katatantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister
13: Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, ita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call the doctor.
6: Sa mga butika.
13: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan naging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's
3: stereo into

0: sur XFM.
1: Bar, pakuratir ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: sur XFM.
1: Oy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: ka sa XFM.
1: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, na construction worker. Kanunay ko kagabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints og kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkwan sa kanang Sancton Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Sancton Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nakatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Sa prostate, naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na bayang coffee food kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
3: Nang apinaka,
0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimonga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: Dino Car sur XFM.
1: Sauna, poki kyo, yep. Sukat ka na mina kung XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Naapagi kyo, yep. Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting.

0: sa XFM.
1: Hoy, Madi, kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Isa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Nick Karoran, taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab action siya kawala mas gwapo yun ang Vision X Plus dali lang yun siya makawala sa upan sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako na nasa Matina sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycard mga po nilang ginainom dali lang sila mga kuan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po sistingin ninyo kamo lang katilaw para makita gini nyo ang utapik nimo ang Vision X Plus.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM. Saan man nga? Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog, magdamgo na gugo. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butikan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

morning, na morning, na morning, na morning, na good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sol, kumusta and welcome! Yan na po tama, katropa, dinira sa itong panagabanawan sa programa Exciting Pilipinas Adlong Miyerkules. Pizza 27 na sa bulan sa Mayo, the smell 26. Tinigyod mapugnan mga katropa. Bisan unsaon na to og pugong-pugong, di magyod. Aw hinoon, murag wapang punta nagpugong po diyan. Okay mo, agi magyod ang mga adlaw. Si Kinsampo taning mo pugong. Alam, ayong morning sa tanan na to ng mga suki ng mga tigpaminaw. Labi na sa itong mga solid katropa dyan. Nga nagapaminaw kanunay sa mga programa sa XFM Agusan. Ikan pa sa iyo nga kabuntagon. Ang tod sa kahaponon, kaudtohon o kagabhion. Daghan mga hangtod. Ni mga katropa ang ato ang pasalamatan sa mga nakamata diyan. Nakapasalamat naman mo mga katropa. Tungod sa lain na pod niya adlaw, lain na pod niya lugway. O gasa sa kinabuhi ang ato ang mabatnan karong adlaw. Bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi mga katropa. Labi na gyud ang kalisod sa palibot. Kay ni ana man ta mga katropa lagi sa gikaingon nga gutom, gubat. Unsa pa ning mga katikaran mga katropa nga tong gisagubang nini nga kasamtangang panahon. Kay muligi na mga katropa. O naman ni ang katumanan siguro. Di kaya siguro mga naginihang kuan mga katropa. Ang kining mga lagda. Nga nangahipatik na. Nga maoy nga panghitamo. Ini nga kasamtangan nga panahon mga katropa. Og sa mga wa pa nagmata dia alam ata naman tara tara tara tara tara tara bangun adang tagan em tara kai bontag na hoy. Sempre ang atong programa mga katropa gihatod kini kaninyo sa may kombot on sa usa sa mga produkto sa Yes to Health mga katropa ang Premium D3. Kining Premium D3 mga katropa, proven and tested na dyan eh. Labi na sa amua mga katropa, sa mga pamilya. Magili akong ikapang hambog. Panghambog mong ka. Okay, di magigimali kayan mga katropa sa matag-adlaw. Isang saan na to, amping-amping.

0: Kaya nga panahon lagi ning init niya makalitang kag ulan, makasimhot ka sa kang hinungaw sa kainit sa kwan sa yuta. Labi na ning kainit sa siminto mga katropa, mo na siya hinungdan sa mga trangkaso. Mahilantan ka, kuanin mo hang ulo, labat, niya medyo og puy-puy mong lawas, minus ang enerhiya. Pero kung maka premium D3 ka mga katropa, mo na nga makabaton ka og instant nga energy. Ogi pakusog ni siya sa virgin coconut oil, moringa oil og siyempre ang vitamin D3. Kama ni sa Yes to Health. Og mapalit ni sa mga nagunang drugstore nationwide. Pwede po ninyo mapalit diri sa to ang sibihan mga katropa. Suroy lang mo diri. Drop by lang mo mga katropa. Anytime sa inyuhang gana. Arami diri sa kwan? Second floor sa Sugano Building. Sa may Purukono, Pisaan, San Francisco. Makita rin mga katropa kaya may taas nga antena. Sa atop sa maong building, mauna na. Kanya naman po ay placard. Doong medyo og nahanap-hanap na. Mamanas kanta nga hinahanap-hanap kita. Sa mga gustong magtimbaya niya, pwede mo magtimbaya mga katropa sa ato ang Facebook Live sa XFM San Francisco 91.3 News and Entertainment. Pwede po mo nga mo mensahe diri sa ato ang cellphone number sa 0981-1525-275. Sa mga nagsaulog na ito sa ilang mga adlaw na tawhan karon nga adlaw, happy happy born date ninyo mga katropa. O sa mga nagsaulog sa ilang anibersaryo sa kasal, sa panagbuwag, sa panag-uli. Daghan na yung mga anibersaryo mga katropa. Anibersaryos pagtuli. Okay, natuli na ang imuhang pagbati. Ana rara siya mga katropa. Ipadangat lang na din mga katropa ang gusto ninyong ipaabot. Aron niya matagan po na ito na og mga pagtagan. Siyempre, ang mga pamukaw na sa inyong mga silingan niya kusog kayong muhagok. Uban-uban ta mga katropa, gikan karon ng mga taknahang todo niyang alas 5:30. Dere sa ato ang programa ang Exciting Pilipinas. Kining atong programa mga katropa, it's a kind of say tawag ana. It's a combination mga katropa sa musikahan at balitaan. Muna itong programa dere para nga pagkabalo mo sa mga kasika sa palibot. Onya maka sining makalingaw po or malingaw mo sa mga musika nga atong igadalit diha kaninyo dinhi sa ato ang programa sa Exciting Philippines. By the way mga katropa, sa mga naka gustong mag-update sa unsa day pangitabo sa ato ang sa kasimanang palarong pangbansa mga katropa, pwede niyo nga ma-update sa ato ang Facebook page sa XFM sa mga nagkalain-lain nga mga duwa mga katropa. Onya na po ay live sa maong mga dula mga katropa ang gusto ninyong matanawan. Unya sa mga kuan po, uban pa nga mga mga dula, mga katropa, pwede nyo na talaon po live sa YouTube. Sa kwan, kining palarong pambansa. Okay, di man ato madungan ning tanan nga mga duwa, mga katropa, sa isa lang ka kuanan. Munang lailahi yun siya og mga link, mga katropa. Kanang di na mo ganahan mo adto gyud sa kuan, court side, kay gumikan sa kalayo, gumikan sa kapunsisok sa mga tao. Di ada lang mo sa inyo panimalay. Pwede ra gyud kay mga katropa mag-update lang mo, para nga dili pod mo maiwit. Ato ding tabok-tabokan ning atong national, mga katropa, kay murag nabibo na po ning kuang karon. Nabibo na po ning Senado. Kay gipahayag magod ni Senador Marcolita nga ang kaniyang giatubang nga reklamong plunder og indirect bribery. Adunay dakong tinguha nga pahilumon siya sa iyang mga gipangbutyag nga anomalya sa flood control project og sa umaabot nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mani karon, mga katropa, sa ito ang nasunod. Kaya sa iyahang gihimo ng privilege speech sa Senado, gipahayag ni Marcolita nga ang mga kasong gisang at bato kaniya o sa iyang mga kauban, dili lang kay usa ka ordinaryong legal nga isyo, kundili kabahin maton pagkini sa usa ka mas lawom nga plano aron sila panghadlukon. Bisan pa man niini, giklaro sa senador nga dili siya mohilom o matayog sa maong mga reklamo, mga katropa. Hindi karon ang pinaka init-init po ni sa ato ang nasunod, mga katropa. Taliwala sa mga pagduwa-duwa sa atong mga atleta sa mga nagkalain-laing rehiyon, niya po'y bugno sa Senado, mga katropa. Kaya lagi matod pa nawad-ana og kuan kuno ang Senado, mo ni gusto nga ibalik matod pa sa uban. Kay na kuan ni sila, mga katropa, sa katong video presentation sa privilege speech pod ni Senator Amy Marcos. Mating no dito, mga katropa, ang mga personalidad niya na kuan na appeal sa video. Gani pa man na isigutan to gapon sa bullseye, mga katropa. Gipanubayan na to ang maong video, mga katropa, o ang mga reaksyon sa uban nga senador. Medyo og namay uban nga grabe kayo mo react, mga katropa. Mura ba og nakakaog sili ba nga nahalangan na yun? Kaya mulagi na, mga katropa, karabi taong mahibalan ka. Para ko na nang mahibalan ka nga kuan na nakautot ka. Bisan unsao ni mo og pugong-pugong, wa ni mo gipatingog imuhang utot. Pero kay manimaho man. Ya, masakpan ka. Nya, ikaw na dayoy kumprontahon, mga katropa, mo nang mo grabe ka makareak. Wow, oy, kisa man wa ko nang utot. Wa, perti na man baho ah. Kisa may lain. liman ka, mga katropa, nga sunod dayon sila. Pag motion ni Senador Zubiri nga ipatangtang sa record ang maong katong video lagi, mga katropa, may sunod dayon ang kwan, second motion dayon ang naas sa minority block. Murag si kwan dayon si Senador lito lapid regyud ang wa mi kwan. Okay, gi motana po ito ni Senador Marcolita. Okay, ang presider mga katropa, si Senador Ligarda ni atong panahon na sa ilahang sisyon. Niya si Senador Marcolita po ang mi object. Niya naapod siya yung mga punto mga katropa. Nga iyahang gipagawas. Nga nindot mga katropa kini yung nabitaw kay kahibalos balaon. Di gyud lahi ra gyud sa kining mga dili mga abogado. Mo ginay usa mga katropa. Atong nabantayan. Nga lahi ra gyud ang dunay kaalam sa balaod mga katropa. Sila grabe kay sila makareact kay nagdepende gidaw sila sa 1987 na constitution. Gumikan kay naay dakong mga plano mga katropa ng usbon ang konstitusyon para ng mahimutang ang ilang political agenda. So muna karon unsay dagat ani mga katropa ato gining panid-an sa na natong mga Pilipino sa Pilipinas. Kay ang maong isyu mga katropa nagsumikad sa investigasyon sa Field Investigation Bureau of sa Office of the Ombudsman kalabot sa giingong pagdawit ni Marcolita sa 75 million ikan sa tulok individual ni atong Enero 2025. Sa dihang magbablaod pa siya sa House of Representatives. Kay Congressman man dati si Marcolita mga katropa. Daghan ay mga kuan. Lagi na. Perminte po ni sila atubang ni Lacson. Senador Lacson kay gumikan sa mga investigasyon. Kay naman lagi matod pa cover up pagtabon mga katropa. Sa itong pagbalik ang dugang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom, standby.
1: Exciting Pilipinas
2: XFM.
3: Ay, Mitra!
4: Libog ko ba?
3: Anong naglibog man ka?
4: Unsa ko bilion kanang gapa o pangit.
3: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka, o dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
7: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sandong Gold Coffee Mix.
16: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Sandong Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Sandong Gold Coffee.

0: Tika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako dayto si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Exciting Pilipinas.
1: Malay ko padayon kita mga katropa din na sa itong panagumanoan sa programa Exciting Pilipinas. Doon na kita ay 39 minutos mga katropa ang bilabay sa alas 4. Kiniurasa mga katropa at kinikanin nyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa, daghanig mga sangkap kung mga ingredients nga para gyud nga maalibyuhan ang mga gipamati diha sa inyo ang mga kalawasan mga katropa, labi na sa mga dunay hypertension, mga diabetikon, mga pangluya-luya, unsa pa man inyong gibati diha mga katropa, i-try ninyo ang Santon Plus Gold, labi na sa mga bukol-bukol kay aron niya matagaan nag alibyo mga katropa. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Og direpod sa atong gasibihan mga katropa, mo dalikyat ramog anhidrin dapita. Oh, ingana ka kuan ang mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Pwede po ninyo nga ma-order sa online pinagi na sa Shopee o sa Lazada. Mayong morning kay kisa may nag-message sa good morning. Wa man gi butang kay aron ma-recognize na to mga katropa og kinsa pod ang iyang gi pukaw pod nining matakna. Kay kuan ra baron mga katropa kanang medyo og tugnaw-tugnaw. Kaya doon natay nasinati karon niya hulga sa panahon mga katropa. Si katropa niya Wilma Joaquin, enjoy maayong buntag. Nindot pa ikatog. Nindot yun. Si katropa niya Lina Patao, good morning Sir Al. Mamukaw ko sa tanan o sa among mga silingan diri sa Purok 2A, Barangay 5, San Francisco. Na pirmi na minaw sa imo ang programa. Salamat kayo katropa niya Lina sa mga nagmata niya. May kay nagmata na mo ang katong gawa pa nakamata. Ala sige, matana in town. Bango na tang-tanga na ibta na kay Bontagers na. Ay, nako. Ay, ang di maka... Ang di maka mata sa pagkatulog. Amo na siya ay tulog. Pero katong mga nakamata na... di naman tutulog. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang mga katikaran naman sa mga importanteng mga pahinomdom, please stand by. Di aram mo mga katropa kay mubalik rata taon-taon.
2: Cup!
3: Ay!
2: Para sa mong birthday cup?
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Hey, galaw go! Boom mo sa ito'y...
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butik
0: Amerika Nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali, rasap ko kalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert kayo sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Alam niya.
18: Ah, gadog-abdog abman. Usay sudan ni mo, master.
17: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. Oh. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
18: Oh. Ah, lami, ano, oy. Usay ba na?
17: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Yun yan ay ginamos. Nanay, pinislat na kamatis ba? Andan yung hakap.
18: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
17: Usa na?
18: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
17: Exciting!

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas!
4: Doon na lang kita ay 5 minutos mga katropang milabay sa alas 5! Inirasa mga katropa at kinikinin nyo sa Southern Plus Coffee Mix. Doon ay kamunggay, mangustin o suya bean. Nga makahatag kinig katabang mga katropas pag-alibyo sa mga dunay gipamati diha sa kalawasan. Kay samtang nagkapi ka na mga katropa, nakapanambal pa ka. Siyempre, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Jindireka Pharmacy Nationwide. Pwede po diri sa itong CBAD mga katropa o sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. May buntag, sir. Shout out sa tanan, labi na diri sa barangay Dasagan. Namina o kanunay sa imong programa Exciting Pilipinas. Amping ang tanan and God bless. Ika ni katropang Vincion Pataho. May morning mga taga Dasagan. O sa mga mag-uuma na ito sa kabukiran mga katropang nag-tokong na Dasabuhan. Kay gahikay na sa tinughong para timuon. Adiser mo adto sa kaumahan. Dirita mga katropa, sayro na ito ning update sa panahon. Kaya ang pag-asa mga katropa, nakapagawas na sa ilang bulletin kaganiang alas 4 para karo-adlaw mga katropa sa Merkules, Pizza 27 sa Mayo 2026. Doon ay southwesterly wind flow ang makaapikto kini sa Palawan o sa western section diris Mindanao. Onya trough of tropical depression ang makaapikto pod sa ubang bahin sa Mindanao. Tingnan namin ni halos diris Mindanao. Sa tropical cyclone information mga katropa, outside sa ato ang Philippine Area of Responsibility as of alas 3 mga katropa ang tropical depression. Doon ay gilayon kining 1,230 kilometros sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Doon ay kining ikosgon mga katropa ang 55 kilometros matag oras sa dool nga bahin sa sentro niini. Onya ang huros mga katropa doon ay 70 kilometros matag oras. Ang lihok niya ni mga katropa paingon dito sa may west northwestward niya doon ay 10 kilometros matag oras. Ning masinatian na ito mga katropa dari sa ito ang areas Mindanao, labi na dari sa ito ang Caraga region. Doon ay mapanganuron o managumon ng mga kalangitan.

0: Lumanan sa mga patak-patak ang mga pag-ulan tungod kini sa trough of tropical depression. Ana nga dunay posible nga mga pagbaha kung adunay mga kusog nga mga pag-ulan mga katropa. Ang hangin na hinay lamang atuna sa kasarangan nga magikan sa northeast to northwest. Samtang ang bawod sa kadagatan adunay punto size atuna sa 1.5 metros ang gihabugon mga katropa. Kini ang atong update karon nga panahon ang adlaw mo subang kini taon-taon unya nga alas 5:26 samtang mosaop usab kini mga katropa sa may alas 6:20 sa kahapon. Atong tabuk-tabukan usab mga katropa ang report ni katropa nga Ray Alinton may kalambigitan kini mga katropa sa kining bayuganong atleta nga gipasidunggan sa FSUC Bayugan City sa dulang soft tennis. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, maayong buntag sa imuhang report.
1: XFM Report.
2: Yes, ang katropang Al, gipasidunggan sa Father Saturnino Orios College of Bayugan City Incorporated si John Asinero Israel tungod sa iyang talagsaon nga pasundayag atol sa 2026 palaro tuag sur pinagi sa dula nga soft tennis. Nakabot ni Israel ang bronze medal softball tennis doubles o silver medal softball tennis sa mixed doubles nga nagpakita sa iyang determinasyon o dedikasyon sa pag-asenso. Sumala sa eskwilahan ang kalampusan ni Israel. Mo ebidensya nga ang kakugi, disiplina o paningkamot, mo yawis pag-abot sa damgo sa usa ka atleta. Nahimo usab siyang inspirasyon sa mga kabataunang atleta o dugang karbo sa tibuok Iranian community tungod sa iyang kausayan sa kompetisyon. Nagpasalamat ang institusyon kang Francis Ian Mendoza sa mga trainers, ginikanan o mga supporters nga nagpadayon nga nag-alalay sa mga students atlet aron magkabot ang kalampusan sulod o gawa sa court. Gipadayag sa eskwelahan ang ilang pagdayig kang Israel o giawhag kini nga ipadayon ang pag-andam o paghatag sa inspirasyon pinaagi sa iyang journey sa sports. Dakuusab ang garbo sa Iranian family sa nahimong kalampusan ni John Asinero Israel nga nagdala og dungog sa ilang institusyon o komunidad. Mga katropa, paabti ka kanunay ang imong panghuna-huna pinaagi sa pag-maintain sa pag-inom sa premium D3. Alang sa rekursong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
0: Dagayang salamat katropang Ray sa maong report. May kalibigitan mga katropa sa natigayon Japon niya palarong pambansa diri na sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur. Atong tabuk-tabukan mga katropa, atong regional nga mga balita sa ato ang mga sister station. Kay matod pa mga katropa, ano'y duha ka individual nga dadakpan human sa kagubot o pagguba sa propiedad. Dito na sa may Samal Island. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Bong Algabre sa XFM Tagum. Katropang Bong sa report.
1: XFM Report.
3: Nadakpan sa kapulisan ang duha ka mga individual human sa nahitabong gubot nga naglangkob sa giingong malicious mischief o physical injury sa Purok Kimban, Barangay San Isidro, Kaputian District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Base sa report, nalambigit sa insidente ang usa ka excavator operator nga taga Davao City, usa ka security guard nga naka-assign sa lugar o sa mga membro sa usa ka kooperatiba nga nagdumala sa maong lugar. Gibutyag sa Kaputian Police Substation nga nakadawat sila og report mahitungod sa kagubot sa lugar hinungdan nga dali usab sila nga miresponde aron masiguro ang kalinaw ug kahapsay. Pag-abot sa mga otoridad, gingong nasakpan sa akto ang excavator operator nga naguba sa perimeter fence gamit ang excavator nga gingong kabtangan sa kooperatiba. Samtang nagapadayon ang sitwasyon, nahitabo usab ang komosyon tali sa operator ug sa security guard nga mitultol sa paspas nga pag-intervene sa mga pulis aron mapahunong ang panagbangi. Tungod niini, gidakop ang duha ka mga persona ug gidala sa estasyon sa pulis alang sa hustong investigasyon. imbestigasyon ug pag-andam sa posibleng kasong kriminal, samtang ang excavator nga nalambigit sa insidente gipailalom usab sa kustudiya sa kapulisan isip kabahin sa padayong imbestigasyon. Katrupa nangita kaba og healthy nga si Magsanson Gold Herbal Tea, gihimo kini gikan sa kamunggay, turmeric og cinnamon bark. Mao nga daghan kaayo ang health benefit. Gipatamis pa kini siya pinaagi sa stevia, mao pwede kang inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang tea nga healthy. Sanson Gold Herbal Tea, alang sa kiyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Samtang tabok-tabokan ta mga katropa ang Davao nga area, Konsyal Dayang Hirang, Davao City makabarog matod pa sa kaugalingon. Mga negosyante dako og tabang, detalyes report atong dawaton sa katropang Marvin Ibanos sa XFM Davao. Katropang Marvin sa report.
1: XFM report.
4: Dako og kasiguruhan nga makabarog sa kaugalingon ang Davao City bisan walay tabang nga madawat gikan sa nasudnong panudlanan. Atol sa programang Bullseye sa XFM Davao, gibot ni Davao City Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations Chairperson Councilor Danny Dayang Hirang nga halos dili na matudpamabati sa dakbayan ang tabang sa nasudnong panggobyerno, ilabi na labot sa pagahin og pondo alang sa katukuran sa mga dagkong infrastruktura sa syudad.
5: Ang ako masayarang murag wala na kayo dagko nga or wala na project kayo diri sa infrastruktura. Kaning sa social welfare, dili kayo klaro kay murag nakakonsentrate sila sa ubang probinsya. Lagi sa unang murag amigo pa, pagtanan kong Bisman na i-budget, apan karon wala na. Kung itandik niya itong eleksyon, taw-taw, mga tag-ugayuda, ugubanta karon wala na.
4: Gipa si Ugdasab ni Dayang Hirang, nga gawa sa maayong pagdumala ni Mayor Sebastian Baste Duterte, dakusab og kontribusyon ang mga negosyante sa kalambuan sa ekonomiya sa syudad, inubanan sa mga lakang sa mga opisyalis sa lokal nga panggamhanan sa pagsigurusab sa kaayuhan sa mga taxpayers.
5: Kaling paglambu sa dakbayan, ang mitamang yun natog dako kanyang mga negosyante. Kahit kung walay negosyante alan, walay buhis, kung wapo tayong makuha sa Manila, katil isura sa Davao, kasi mangulik tag basura. Kanyang suga lang nato alan, kaming makita ni Mus Karsada, ang atong bayronon sa Davao Light, anak, matagtuwig, 250 million. So, isa ka, alan, ang income. Kaya kayo, alan, kaya. I-manage lang yung maayo, kung super maayo man ang pagpadagan ni Mayor Baste. Pag ginabantayan lang nato, tungkol sa kamahal sa kalitunan, alan, hindi kayo yuta na magpataas ang buwis. Ang sinag sa labaw, walay plano na magpataas ang buwis.
4: Mahinumduman nga Nobyembre 2025 dihang giila sa Philippine Statistics Authority ang Davao City ingon nga ikalima sa pinakapaspas nga nilambo nga ekonomiya sa tibuok Pilipinas, samtang sa pinakaulahing dato sa PSA ning milabayng Abril 2026 ang dakbayan sab maoy adunay pinakamubo nga inflation rate sa tibuok Davao Region, taliwala kana sa epekto sa grabing pagmahal sa presyo sa mga produktong petrolyo. Mga katropa, aron kanon kitang healthy Magsanson Vitamin Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Samtang tabok-tabok kita sa Bukidnon mga katropa, lalaki gisikop tungod sa pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsuon sa Quezon, Bukidnon. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon. Katropang Rostom sa imong report.
1: XFM Report.
6: Gitanggong nakaroon sa selda sa Quezon Municipal Police Station ang usa ka lalaki human gisikop tungod sa pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsuon. Nahitabo ang insidente nitong Lunes sa hapon, Mayo 25, 2026, dito sa may Barangay 3, Poblasyon Quezon, Bukidnon. Ang suspitsado na ilang si alias Alvin, 36 anyos. Base sa report, gituyo sa suspect ang pagsunog sa mga butanga gipanag-iyahan sa iyang magulang nga babaye sama sa tulo ka kabinet niya puno sa mga sinina o personal niya kagamitan sa biktima. Duha ka electric stand fan. Nga doon ay kinatibok ang damyos nga maabot sa 50,000 pesos. Pag-abot sa biktima, nadatnan na lamang ni ini. Nga naabo na ang iyang mga gamit, hinungdan niya ni padayag kini. Nga iyang pasakaan o formal nga kaso ang iyang igsuon. Ang suspect posibleng magatubang sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1613 o simple arson. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Samtang adunay top 2 most wanted sa Bukidnon, malamposon kining nasikop sa PNP Joint Operation. Ato ni Seron sa report, pinagina ni katropang Prince Obra. Katropang friends sa maong report.
1: XFM Report.
7: Balang pusong nasikop ang ilang top two most wanted person sa provincial level atol sa manhunt operation pasado alas city sa buntag, Mayo 26 tuwing 2026 dito sa Brokwatro Poblasyon, Kadingilan, Bukidnon. Ang nisgutang operasyon gilusad sa mga personay sa Kadingilan PNP, inabagan sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, 103rd Mobile Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 o Bukidnon Provincial Intelligence Unit. Giilas kapulisan ang dinakpan nga si Florencio, 65 anyos, biodo, walay trabaho o lumulupyo sa Brokwatro, Barangay Mabuhay, sa maong lungsod. Ang malampusong operasyon gihimo pinasikad sa gipagula nga Warren of Fares batok sa suspek sa kasong statutory rape ilam sa Article 266A Grap 2 sa Revised Penal Code kalabot sa Section 5B sa RA 7610 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga walay piyansa nga gikuminda o sa kasong sexual assault gadunay girekomendang piyansa nga nakadinad og 90 mil ka pesos. Ang mga Warren of Fares gipagula sa korte niya tong Mayo 22 2026 ang maong dinakpan gitanggong nasa detention cell sa Kadingilan Municipal Police Station. Na problema na makasbukol-bukol si mong panglawas isang ton plus gold munian alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Umbra, XFM News.
0: Sa katapusang bahin sa tong regional ng mga balita, katropa, lalaki nga nangi sa Jinsan Public Market samtang nagdala og sundang. Dakpan kini sa kapulisan. Detalyes report atong dawaton si katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip sa report.
1: XFM Report.
8: Nagpabilin karon sa kustodiya sa Bula Police Station ang dinakpang lalaki nga nanghasi sa Jensen Public Market samtang nagdala og sundang ni nakalabayng adlaw sa buntag. Ang panghitabo dali nga nag-viral sa social media human naghatod og grabe nga kabalaka sa mga residente. Sumala ni Police Major Junel Gatera, Station Commander sa Police Station 6, nga dali dayong miresponde ang mga residente og kapulisan sa palengke pinaagi sa iyang kamanduan. Giturukan kini og pampakalma sa barangay health workers aron hingpit nga madala sa stasyon. Nasairan nga ilado sa lugar ang nasampit ganun ay mental health problem. Giila kiningin si alias Toto nga residente sa Barangay Labangal, Jensen. Atod sa pamilya, may pailabom sa medical treatment o ganun ay referral nga ibalhin kini sa Davao City aron matagaan og dugang atensyon sa mental hospital. Apan nasairan nga may baliban ang pamilya o may hangyo na lang nga i-safekeeping kini sa Police Station 6 aron matagam. Giangkon usab sa pamilya nga naglisod sila sa pag-atiman sa dinakpan tungod dili kanunay ang pagtumarti ini sa iyang tambal o maintenance gumikan sa kapigaduhon.
9: Okay na rin siya na yung problema. Actually, na rin siya referral from Jensen to Davao para ikuan siya sa mental hospital para matabangan siya. Problema mong kung nato karon, dito na mo na find out sa follow-up investigation na mo.
8: Hinoon walay nasamdan sa pagmaoy niini sa lugar. Sa pagkakaron, ni kalma na ki apan dili kakumpiyansahan sa kapulisan, gumikan kinahanglan niya og continuous nga medication. Tungod walay reklamo gipasaka, ginahulat lang ang pamilya sa ilang desisyon aron hingpit kini makagawas og maatiman. Mga katropa o galing adunay ginabati sa panglawas, dapat dili gyud kalimtan ang pag-atiman. Palanggae ang kaugalingon pinaagi sa pagtubar o mga food supplement na puno og bitamina, magsantun vitamin C na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Mga katropa, mga katropang naglangkob sa tong regional nga mga balita. Para karong adlaw sa adlaw nga Miyerkules, bitsa 27 ning bulan sa Mayo 2026. Mosunod na taon-taon mga katropa ang Secret of Health. Og pagkasundan ka na sa Express Balita sa buntag. Ingon man, Bullseye Sentro. Uban pa ang mga programa sa kabuntagon. Hangtod na sa kahaponon ang ngayon ninyong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Para tayo ugong oras sa pagpanayang pasunan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Sa ngalan na lang sa kinatubukang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kauban sa kontrol si katropang Kiano J. Sibial. Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Sagapon mag-aingon. Amping tama katropa niniadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye og pag ayo-ayo.
1: It's exciting, Pilipinas!

0: FM.
1: XFM.
2: Ano magsakit man akong dugan? Kung may inong gugtuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
3: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. May bibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, and of course ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
6: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakaraan, Dok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo doon, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
7: Oh.
6: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo, mula pa dito, pinapadala pa doon, Dok, ano?
7: Eh wala daw herbal doon eh.
6: Yan nga.
7: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
6: Oo.
7: Oo, eh kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi mag ano yun, hindi yata lulusot ng sobrang dami.
6: Mahirap-hirap pala sutin.
7: Oo, doon mo nakikita yung ano partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa, ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
6: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
7: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, eh, mas mamamatay ka sa stress.
6: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Kasi mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, eh baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, doc, is isa pong malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, doc, kapos na kapos sa nutrition.
7: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero, kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa.
6: Mm.
7: Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam na alam mo kung paano mo prinoses yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
6: Lalo na.
7: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong...
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug-uban pa, ayaw kabalaka, ani-ana, Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
0: Mga katrupa, exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin. Ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan. Ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasan na mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan ha, sa mga kababayan, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. At syempre sa program po natin ay mga kasama natin ano? At mga panimpari natin. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
7: Maligayang pakikinig mga kababayan ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa...
6: Samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Mga kaibigan, ito pong karamdaman na epilepsy. Ating pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
7: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain. Ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
6: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
7: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na naipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang yung tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy. Usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
6: Mm. Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano?
7: Oo.
6: Kasi yung iba, dok, madalas. Ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
7: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Mm. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, oo, yung atake. So, meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So, ginawa natin, dinetox natin. Mm-hmm. So, after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Kinakailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
6: Nahirapan,
7: oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pag-aanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
6: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano, ng mga factor, maliban doon sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano, ng mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano?
7: Mm-hmm.
6: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano, pataas or... yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan. No? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganda rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc.
7: Mm.
6: Yung pala dapat yung bantayan din yan. Ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman ng epilepsy.
7: Meron kaming kamag-anak na ganyan, na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
6: Oh, tagal.
7: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
6: Mm-hmm. So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdobli ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdobli ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa ipong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
7: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
6: Yun,
7: maraming mga tinatawag na neurotoxins. Na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganon na kinakailangang go organic, go simple. Yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day.
6: Mm-hmm.
7: Na halos...
6: Dami.
7: Halos yung pasyente tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
6: Ayun, ha? O yan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa atin po mga Yatsuo Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat yung gawin, yung mga dapat yung pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
8: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
9: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
4: Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold.
10: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
5: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magsanzon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magsanzon Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
11: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Vision X. Marami na ang natulungan.
12: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Vision X Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko. Si Sheena Andres.
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: The Secret of Health.
6: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
7: Hello.
6: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
7: May mga fatty acids that are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Mandala silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung dementia, di ba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yon, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating premium D3. Mm-hmm.
6: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas mm-hmm. maganda po, take care ng premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Dok, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
7: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan, at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Ayan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
6: Maganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, doko, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan. Premium D3. Isabay niya yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan. Para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, na maprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
7: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin, meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, mm-hmm. Kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Mm-hmm. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, premium D3. Now, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. O, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos.
6: Tama.
7: Diba? Yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, sustansya ang focus yung hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw niyo masira, ang kailangan yung gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
6: Kumbaga yun yung preventive maintenance mo. So sa mga kababayan natin, ha, huwag pong kalimutan ang ating pong Ultimate Trio. Available yun, ha, sa mga clinics po natin, kaya na rin sa mga authorized dealers natin. Nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
7: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
6: Tama.
7: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba gano'n kayo, mag-Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil nandiyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Diba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. Mm-hmm. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan. Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
6: Yan ha. Sa mga kabayan po natin dyan, yung ba nagkakaroon ng misconception din, no? Oh, sabi nila ito daw, sabi kasi nila, no, gamot daw to sa ganito.
7: Ah, oh, nakikipagtalo pa. Eh, alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot.
6: Oh.
7: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun. Kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
6: Yes.
7: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller. Gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
6: Yes.
7: Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin, kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
6: Okay. So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. No? Actually, wag na kayo makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila,
7: yes,
6: doc, ano? Ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
7: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
6: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, doc, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
7: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado rin sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit abayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
6: Okay, Doc. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
7: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan. Saan mang himpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming mga information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla po. Thank you!
6: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon naman mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Mga katupa, exciting!
13: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
14: Agusan Lending Corporation.
13: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
15: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige, lo.
15: ibutang ang sinako sa timbangan.
16: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Adi ko mo to, iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
19: La la la la la la la la la la la la la la.
20: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
21: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
20: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag sure da buy? Ngano good?
21: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
20: Unsa din ang Crap Gold Buy?
21: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
20: Maudi na ang Crap Gold, bay?
21: Oh, bay.
20: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold.
22: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
23: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
24: XFM.

Sa balitas lokal, Davao Region, gipaluka pa ang Region 1 sa Secondary Boys Basketball sa Palaro 2026. Ginang opat na kaadlaw ng missing na palgang patay sa sapa sa Coronadal City. Sa balita sa National, Marcoleta, gihulagway nga pagpanghadlok o pangpangipit ang 75 million pesos na plunder complaint bato kaniya. Sa balitas international, mga gidudahang kaso sa Ebola sa Congo, misaka ka na sa kapin na 900, sigun ka na sa WHO chief. Sa balita sa sports, New York Knicks sulod na sa 2026 NBA Finals, human na sa 27 katuig nga hinulat. Sa balita mga katropa sa showbiz, Heart Evangelista mahimo na usab nga host sa game show sa GMA. Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Express Palita. Express Palita.
1: Mga katropa, magbuntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Good morning! Adlaw karon nga Miyerkules, mga katropa, pizza 27 na sa bulan sa Mayo tuig 2026. May pagpanikaisikay sa iyong kabuntagon, Caraga Region. Probinsya sa Agusan del Sur, at syempre sa mga sikbit nga lugar nga maabot na ito pagpanibiya karong mga orasa. Good morning usab sa itong mga athletes and delegates sa nagpadayong palarong pambansa 2026, mga katropa, diri sa ito ang pinanggang probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, live tanin nyo karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM San Francisco 91.3, XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur o ang XFM 95.7 Bayugan City. Good morning usab, syempre sa tuang mga hook-up stations nga nagkonektar karong mga orasa. Diha sa Metro FM Bayugan City, good morning ni mo diha katropang JJ Ella o kang Mami Rosel sa Metro FM Rosario. At ang programa nga Express Balita, mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto nga Santon Vitamin C. Mga katropa, nangita ba ka og suplemento nga musuporta sa imong immune system? No, labi pa, mga katropa, ang kini itong lawas, mga katropa, nang inahanglan ni og vitamin C. Mga katropa, ang luwas nga imnon nga vitamin C kay ang Santon Vitamin C kay nga naman mauni, mga katropa, ang alkaline base nga vitamin C nga dili maghapdos ang imong kuto-kuto. No, Santon Vitamin C, mga katropa, mapalit na sa inyong mga suking parmasyag butika nga dool sa inyong mga lugar. No, 7 pesos lang na, mga katropa, matag kapsula o 70 pesos, no, ang isa kapad anak, mga katropa. Atong oras, 8 minutos ang nilabay sa alasay sa buntag, mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita. Balitang dukan, balitang sa dukan. Unang detalye sa itong balita sa lokal, Agusan del Sur, gidahig sa PSI sa moderno o organisadong sports facilities. Ang detalye sa report, ikatropang Ray Alinton. XFM
2: Report. Lihat ang positibong impresyon sa Pearl Ann Managilod sa Philippine Sports Institute. Daghang kabag-uhan nga nakita karon sa Agusan del Sur, ilabi na sa mga sports venues o sports facilities sa probinsya. Matod pa ni Managilod, dako ang kausaban sa mga pasilidad nga giandam sa lalawigan nga mamahimo.

0: mo gihapon nga magamit bisan pa man humana ang dakong kalihukan sa paugnat sa kusog gawas sa modernisasyon na matikdan usab niya ang hapsay organisado og limpyo nga kahimtang sa mga playing venues. Matod niya, dako kini nga ikatabang alang sa kaharuhay ug siguridad sa mga atleta ug sa ilang mga coaches. Gisaysay ni managilod nga ang maonga nindot nga infrastruktura nagpakita lamang sa seryosong pagpangandam ug pagsuporta sa lokal nga panggamhanan alang sa sports development sa dapit. Dugang pa niya ang pagpalambo sa mga pasilidad, makapadasig ug maayos mga batanong atleta nga mas naningkamot pa sa ilang napiling disiplina sa sports. Gidayig usab ang liderato sa provincial government sa paghatag og kalidad nga venues alang sa mga bisita ug delegasyon gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Tungod niini, ang maong inisyatibo mas napalig-on pa ang dungog sa Agusan del Sur isip usas mga labing andam hapsay og kompetitibong host sa mga dagkong sports events sa tibuok Pilipinas.
1: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad sa Datu Lipus. Napakaganda. Even the track oval, the stadium, the swimming pool, even the tennis courts, lahat. Napakaganda. Even up to the toilets and the restrooms. Grabe. Ngayon lang ako nakita, sabi ko nga sa kasamahan ko po sa PSC, ngayon lang ako nakita ng public restroom na may garden and talagang may nakabantay na bawat tao and alagang-alaga po talaga nila. Wala akong masabi.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Pearl Anna Managilod, mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga pamaol, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, gamit na sa sisdapin. Alang sa Rikyos ng Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Balitang Dukan, Balita sa Luka.
3: Sa pikasbahin mga katropa, daog ang Davao Region kontra Ivraa Region 8 sa Boys Secondary Basketball. Dito na mga katropa sa DO Plaza Convention Center, Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur, kagahapong adlaw mga katropa, Mayo 26, 2026. Bisan sa ugot ng depensa nga gipakita sa mga atleta gikan sa Region 8, wala gipasakdan sa Davao Region ang ilang lamang nga score. Sugod pa sa first quarter sa dula diin back-to-back nga 3 points. Ang gipangbuhian sulod sa unang quarter hangtod sa ikatulong quarter. Sa katapusang quarter sa dula, tensyonado na ang dula human sa 20 puntos nga lamang sa Davao Region. May lamang nalang kini og 7 ka puntos kontra sa Ivraa. Sa naibiling 1 minute and 4 seconds sa last quarter, apan padayon ang teamwork sa Davao Eagles na mudepensa sa ilang score nga nakaangkon sa ilang kadaugan. Sa pagkakaroon, wala pa'y pildi ang Davao Region. Sugod sa pagsugod sa duwa sa Boys Secondary Basketball. O sa pikasbahin mga katropa, karong adlaw usab, ipahigayon ang dula. Tali sa Davao Region. Og syempre ang host region, no, ang atong rehiyon sa Caraga. Unya mga katropa, alas 9 ang taknas buntag dito sa DO Plaza Convention Center.
2: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
3: Sa pikas bahin mga katropa, overpricing sa pilitihan sa mga bisita sa palaro, dakong pagpakaulaw sa mga lehitimong driver. Detalyes report ni katropang Junji Labrias.
2: XFM report.
4: Dako nga pagpakaulaw alang sa mga lehitimong driver ang gihimo sa usa ka driver nga naningil og hilabihan kataas nga pilitihan ngadto sa mga sumasakay nga bisita alang sa nagpadayong palarong pambansa 2026. Kini ang gipahayag ni Michael Assis, usa ka miyembro sa Transporter Tricycle Organization nga nakabase sa Barangay Alegria sa San Francisco, Agusan del Sur. Matod niya, nasayod siya sa saktong paagi sa pagpaningil og pliti tungod kay nakaagi kini og mga seminar kalabot niini. Giklaro ni Assis nga ang plitihan gikan sa Patinay paingon sa San Francisco o vice versa nagakantidad lamang sa 30 kapisos isip minimum nga plitihan na kon highway to highway lang ang ruta. Ang gihimo sa maong driver giisip nga tataw nga paglapas sa maong balaod og lagda. Dako ang pagtuo ni Assis nga dili lehitimo ang maong driver og nagpahimulos lang sa higayon tungod sa palaro. Tungod ni ini, iyang gitambagan ang mga sumasakay nga mga bisita malokal man o manasyonal nga picturean ang numero sa plate number sa maog tricycle o baobao kun kini nangayo og dako nga plate aron daling maaksyonan sa gobyerno. Kahinumduman nga una nang nagpadayag sa iyang kasuko si Vice Mayor Jing Polvera sa maong hitabo o gimanduan ni ini ang kapolisan nga pangitaon ang maong abusadong driver aron pahamtangan og saktong silot sa pagkakaroon gipaningkamutan ning sibyahan nga makuha ang bahin sa business permit and licensing office kon unsa ang ilang legal nga lakang nga buhaton batok na sa maong pagpangabuso.
5: Kabalumagid ko anang pamagi. Girit ko anang bahin sa ngunahan ang pilitihan. Ang patin ay sir, 30 ragid ang pamasahe sir. Kanang 30, highway na sir. Sa kanang 250, murag overpricing na yun na sir. Sa kuha lang, kay ang minimum yun diha, 30 ragid ang pamasahe sa isa katao. Unya kung kuhan, pasulod, 35 ragid ilang kuhan diha, pasulod.
4: Mga katropa, aron kanunay ligoon na itong panglawas o dilimasudlan sa mga nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
3: Napuno karon sa nagkadaiyang presko og dekalidad nga mga gulay ang booth sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur agig pagpasigarbo sa mga produkto og abot sa ilang mga lokal nga mga mag-uuma. Ang maong pagpasundayag sa mga gulay kabahin sa usa ka dakong kompetisyon nga gilangkuban sa 27 ka mga booth gikan kana sa nagkadaiyang barangay sa San Francisco alang sa pagsaulog sa Magdiwata Festival 2026. Matod pa na ni Kagawad Panpila Apresto, ang committee chair sa agriculture sa mga barangay, ang tanang nakadisplay ng mga gulay produkto sa kakugi o pagpaningkamot sa ilang mga mag-uuma. Gidugang niya nga nakatabang o dako ang pagsunod sa mga mag-uuma sa GRACE Project Program nga gibatuman sa lokal nga kagamhanan sa LGU sa San Francisco. Gipasalig usab ni Kagawad Apresto sa publiko og sa mga pumapalit nga luwas og walay sagol nga kimikal ang ilang mga produkto tungod kay solid organic. Wala na niya giisa-isa pa og hinganlan ang mga matang sa gulay sanglit na sayod na ang katawhan nga presko og purely organic ang ilang mga paninda.
6: Naamitang kong tanan-tanan na kami GRACE project di kami nagkuha sa among baligya, sa among GRACE karon. Unya, lahi-lahi among mga tanom. Ambot og isa-isahon pa ba nako? Basta kay naagyod may mga tanom sa among GRACE project. Mauni among gidisplay diri sa amo ang boat sa Santa Ana. Naapod mi cleanse powder sa women's. Naapod mi sa saladak, purple corn, bro. Naapod mi sa women's yapon ka ng dishwashing. Nya, nami humay, nami bugas.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Panpila Apresto, ang committee chair sa agriculture sa maong barangay.
2: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
3: Governor Cani, gitubag ang mga pagsaway sa kahimtang sa National Highway sa Agusan del Sur. Detalyes report ni Katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
0: Gitubag ni Governor Santiago Cani Jr. ang mga negatibong komento sa pagsaway gikan sa publiko mahitungod sa kahimtang sa National Highway sa probinsya sa Agusan del Sur. Kahinumduman nga adunanay nagreklamo nga mga motorista o mga sumasakay tungod sa gubaon nga bahin sa daang Maharlika Highway nga dako og epekto dagan sa biyahe sa transportasyon. Matod ni Gobernador, ang maong negatibong impresyon usa na lamang kahulagway sa kagahapon tungod kay makita na karon ang dakong kausaban gumikan sa nagpadayong rehabilitasyon sa kadalanan. Bisan pa man niini, giangkon sa opisyal nga adun naghapoy mga parte sa highway nga wala pa hingpit nga mahuman ug padayon pa nga giayos sa mga ahensya nga responsable niini. Gipasabot usab ni Governor Cani nga dili control sa provincial government ang dinalian ug pas nga paghuman sa maong proyekto tungod kay ang pundo niini gikan man sa national government. Dugang pa niya ang maong budget og implementasyon sa road rehabilitation na ka-download og gidumala sa mga national agencies nga maoy nagpatuman sa maong proyekto. Bisan pa man sa mga hagit, nagpabilin nga positibo ang gobernador nga mahuman ra sa hingpit ang rehabilitasyon sa kadalanan sa dili pa madugay aron masiguro ang luwas hapsay og mas maayong pagbiyahe sa tanang lumalabay sa Agusan del Sur.
7: Situation of my retirement, but within the area of this place, the province of the Sinusu. You see, the Sabi, most official pera for the repair of that road, and we will assure you, kahit na hindi ang possibility yan, pero siguro din namin ang aming community staff ay vice for at saan mo niyan ng mga mayors, tatapusin namin yan in accordance with the budget.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr. Mga katropa, gusto ka ba og lami nga kape nga healthy pa? Gamit na sa Premium D3 Coffee Mix. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang dukan, balitang salitan.
3: Sa Pikasbahin, mga katropa, nagtuo ang mga otoridad nga posible nga dunay kalambigitan sa illegal nga droga ang nahitabong pagpambusil patay sa usa ka lalaki niadtong Mayo 26, 2026. O Mayo 25, mga katropa, sa crossing Tagubay, Purok Otso, Barangay Canayugan, Bayugan City. Gila sa Bayugan City Police Station ang biktima nga si Ray Dalauta Molina, 32 anyos, ulitaw og residentes Purok 6, Barangay Di Oro, Butuan City. Nahitabo ang insidente pasado alas 10:50 buntag. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagparking lang daplin sa National Highway ang biktima sa iyang gidalang motorsiklo sa dihang kalit. O kalit kaning giduulan. Sa mga suspetsa, dugikan sa iyang likod o gipusil sa makaduhang higayon. Nakaangkon og multiple gunshot wounds sa nagadayang parte sa lawas ng biktima nga mao'y hinungdan sa dinalianing kamatayon. Gituuhang kalibre .45 nga pistola ang gigamit sa mga responsable sa maong krimen. Atol sa crime scene investigation. Uban sa inisang puwersa sa Agusan del Sur Forensic Unit na recover sa kapulisan na gikan sa dapit na itabuan ang unom kabasius bala sa kalibre .45 o sa ka-digital weighing scale, mga bakanting plastic sachet o rolled aluminum foil o personal ng mga kagamitan sama sa cellphone, helmet o wallet na adunay mga IDs. Sa pagkakaroon, nagpahigayon na og hot pursuit operation ng Bayugan City Police Station. Inabangan sa mga silingang istasyon sa kapulisan aron daling mailhan og matultulan og madakpan ang mga resuspetsado nga paspas nga may sibat human sa krimen.
2: Balitang dukan, balitang salitan.
3: Sa Pikasbahin, mga katropa, gipahigayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO ang hugot or hingpit nga pagpatuman sa Child Protection Act aron masiguro ang kalawasan, proteksyon og kaayuhan sa mga kabataan og mga atleta nga anaa sa playing venue. Sumala sa MDRRMO, kanunay nilang gimonitor ang sitwasyon sulod o gawas sa dapit na hitabuan sa boxing aron mapugngan o malikayan ang bisan unsang insidente nga mahimong hulga sa seguridad sa publiko. Aron mas mapaligon ang mong inisyatibo, nagpahimutang ang kagamhanang lokal o mga monitoring teams o didiga or delegadong personnel nga motanaw sa matag lihok o kahimtang sa mga mananaw o mga partisipante sa maong dula. Gipahinom duman usab sa mga otoridad ang tibok publiko sa pagrespeto sa katungod sa mga kabtangan o sa mga kabataan o sa kanunay nga pagsunod sa mga lagda nga may kalabutan na sa child protection o public safety. Ang maong lakang kabahina sa kinatibok ang pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan sa esperansa nga mapadayon ang malinaon, hapsay o organisadong pagpahigayon sa boxing competition. Pinaagi niini, mas napaligon pa ang seguridad sa tanang delegado, atleta o mga bisita nga mitambong sa palarong pambansa 2026.
8: Isa din na siya nga lugar na pinatuman, no, ang child protection policy nga masiguro ang kalukasan, kaayuhan o protection sa tanang kabataang atleta na nag-apil sa palarong pambansa. So, lakit niini ang pagbikay sa pagtubong sa bisan unsang matang sa pag-abuso, harassment, exploitation, bullying o ilianan ng mga paggamit, labi na din sa mga social media platforms na malimong makadao sa dibidad o pribasiya sa ating mga kapatakas. Isa, naapot ang mga pangalagay sa pagkatagong mga information and even pagkatagong orientation sa ito ang mga leaders. Dugang sila ng mga kadesemin need sa mga information kung mo tasos at ang awareness sa mga lukas na diri labi na yung sa kanang mga local bloggers na ato yung di prohibit na mahimo nilipid na basta-basta lang na mga vlogs na ma-involve o ma-expose ang ato mga kapatid.
3: Sumuto mga katropa ang tipik sa pamahayag sa MDRRMO official.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Surigao del Sur, nagpaligon sa tourism readiness taliwala sa pararong pambansa. Detalyes report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
9: Nagpaligon sa Surigao del Sur Provincial Tourism Office ang kampanya sa turismo sa lalawigan taliwala sa nagpadayong pararong pambansa nga gipahigayon karong simana sa Silingang Probinsya sa Agusan del Sur. Gipanguluhan ni Mary Vel Cruz Chan ang usa ka tourist package site validation dito sa Iladong Tinoyan Falls sa Bislig City. Kuyog niya sa maong kalihukan si Department of Tourism kung DOT National Trainer Freddy Quinito. Isip suporta gikan sa kagamhanang lokal sa Surigao del Sur, gihatag usab ang mga uniforme alang sa mga aktibong miyembro sa Indigenous People kung IP Community, mga massage therapist o sa mga staff sa Tinoyan Management. Nagpadayag og dako nga pasalamat ang grupo ngadto sa Bislig City Tourism Office tungod sa ilang lig-on nga suporta og kooperasyon sa pagpasiugda sa mga nindot nga suruyanan sa probinsya. Tumong sa maong inisyatibo nga mas mapalambo pa ang mga tourism offerings sa Surigao del Sur og mas siguro ang mas maayong kasinatian sa mga bisita sa usa ka labing iladong natural attractions sa Mindanao. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Balitang regional, balitang regional.
3: Regional og provincial most wanted person sikop sa Agusan del Norte. Detalyes report ni katropang Junji Labrias.
2: XFM Report.
4: Nadakpan sa kapulisan ang duha ka mga lalaki nga nagunang wanted sa balaod sa managlahing operasyon sa Agusan del Norte. Una nga nasikop sa Kabadbaran City Police Station ang bilang regional top 5 most wanted person dito sa sityo Perada Barangay del Pilar, Kabadbaran City. Ang dinakpan na ilhan sa alias nga Spin, 34 anyos og residente sa Purok 3 Barangay Valentina sa La Paz, Agusan del Sur. Si alias Spin na si Kopi na agi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 4, Butuan City ni adtog September 2 sa 2024. Nagatubang siya sa kasong statutory rape ubos sa Article 266-A sa Revised Penal Code nga giamiendahan sa Republic Act Number 1164-8 og walay girekomendang piyansa ang korte alang sa iyang tempura yung kagawasan. Sa laing bahin, nadakpan usab sa hiniusang puwersa sa Carmen Municipal Police Station o Maasin City Police Station si alias Ang Hilito, 46 anyos, nga taga Barangay Santa Cruz, Maasin City, Southern Leyte. Si alias Ang Hilito, giila isip top 8 most wanted person sa provincial nga level. Nadakpan ang suspitsado, pinaagi sa warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 3 sa may Libertad, Butuan City, niining bulan sa Mayo 20-2026 tungod sa paglapas sa Comprehensive Law of Firearms and Ammunition kon Republic Act 591. Sukwahi kang Spin ang korte nagalatid og piyansa nga nagakantidad og 150,000 alang sa iyahang kaso. Ang mga dinakpan karon nakakustudiya na sa managlahi nga police station sa Caraga Region. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang kanunay datong gikinahanglan, mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Labrias, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: SK official, priso human mapalitan og droga sa Surigao del Norte. Ang detalyes report ni katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
10: Tanggong karon sa prisuhan ng usa ka opisyal sa sangguniang kabataan kon SK human kini malitag sa gikasang drug bypass operation sa mga otoridad dito sa Purok 2, Barangay San Isidro, Tubod, Surigao del Norte. Giila ang suspitsado nga si alias Nel, 24 anyos olitao, adunay live-in partner og residente sa Purok 3, Barangay Timama na Tubod. Sumala sa Tubod Municipal Police Station, gihimo ang operasyon pasado alas 7:45 45 sa gabi diin usa ka pulis nga nagpakaron ingnong poser buyer og nakapalit og usa ka sachet sa gituhang illegal nga droga gikan sa suspitsado nga mao'y nahimong rason sa iyang pagkasikop atol sa gihimong pagrikisa sa iyang lawas walay laing nakuha nga kontrabando gikan kang alias Nel apan sa dihang gisusi sa mga otoridad ang storage compartment o U-box sa iyang gidala nga single motorcycle na diskubrihan sa sulod sa usa ka color itom nga pouch ang duha pa ka dugang sachet sa gidudahang shabu. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Major Muhammad Fahad Huwalde, ang acting chief of police sa Tubod Municipal Police Station. Sa pagkakaroon, ang suspitsado nagatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang giandam pa ang dugang mga dokumento alang sa formal nga pagpasaka sa kaso ngadto sa korte. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Sa pikas bahin mga katropa koleksyon sa basura sa Davao City, magpadayon bisan sa suspensyon sa landfill. Ang Italia's report ni katropang Juvet Espanyol.
2: XFM report.
11: Ipahibalo sa Davao LGU nga magpadayon gihapon ang regular nga koleksyon sa basura sa syudad bisan pa sa suspension order sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR 11 sa operasyon sa daang sanitary landfill sa Barangay New Carmen Tugbok District, Davao City. Kini ang padayag ni Davao City Councilor Temujin Tech Ocampo, ang chairperson sa Committee on Environment sa 21st Davao City Council. Matod niini nga gamiton sa lokal nga pangamahanan ang bagong sanitary landfill nga nahimutang dool sa kasamtangang dump site aron masiguro ang padayon nga waste management operations sa Dakbayan. Dugang pa nga dili mamahimo nga maundang ang pagkolekta sa basura sa Dakbayan tungod kay posibleng mo resulta kini sa pagdoble sa average nga 786 tons nga makuha nga basura matag adlaw.
12: The collection of garbage. Siguro, there will be some delays, but definitely, hindi isa pwede kong dahon. Pahitaan yun at pangis yun. Just like I said, we are generating around 600 to 800 tons of waste per day. Hindi na ito na pwede kong dahon o kulikta. Kaya kung kamo na ito na, hindi mo yung mga kausulat sa dahon.
11: Nasa Iran yung unang misunod ang syudad sa suspension order sa DNR. Sugod netong Mayo 22 ning tuig, human sa nahitabong trash lines sa daang landfill. Dugang niini, nagsumite na sab ang syudad og motion for reconsideration ngadto sa DNR 11 uban sa geotechnical assessment findings og mga rekomendadong corrective measures.
12: Actually, they are now looking for a materials paraan ang ato pag meet sa requirements ng pangayo sa DNR para
11: samtang padayon usab nga gitutukan sa syudad ang waste diversion pinaagi sa co-processing agreement uban sa geocycle hall sim. Gipahinumduman karon sa lokal nga pagamhanan ng publiko nga magpadayon sa proper waste segregation aron maminusan ang volume sa basura nga madala ngadto sa landfill ug mapalambo ang recycling efforts sa syudad. Mga katropa, aron kanunay booster ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Tricycle driver nasakpan sa giingong pagpangawat sa panabo. Kapin 80,000 kapesos nga mga butang na recover. Detalyes report ni Katropang Gab Alas.
2: XFM Report.
13: Nasakpan sa akto ang usa ka tricycle driver human giingong nangawat ug nagkarayang kagamitan sa usa ka establishmento sa Panabo City, Davao del Norte sa sayong kabuntango ning milabing adlaw. Base sa report sa Panabo City Police Station, alas 4:15 sa kadlawon, diyang personal nga miadto sa estasyon ang complainant nga usa ka negosyante uban ang iyang kauban aron itugyan ang nadakpang suspect. Giilang nadakpan nga si alias Chover, 39 anyos, minyo og residente sa barangay Alejandra Navarro, Lasang, Davao City. Sa imbestigasyon, nasairan nga alas 3:30 sa kadlawon sa milabing adlaw, nasakpan sa akto ang suspek sa KM31 Purok, Avocado, Barangay Kaganguhan, Panabo City, samtang giingong gikarga na niini sa iyang passenger ang nakalainlaing gikatahong gikawat ng mga kagamitan. Lakip sa mga narecover, mao ang usa ka car wash machine, dua ka radiator, tulo ka engine block, usa ka piston block, usa ka truck refrigerator compressor, usa ka rim mags, usa ka compressor motor, extension wire para sa truck, o usa ka aircon controller. Sa kinatibukan, ang kinatibukang kantidad sa mga na-recover ng mga butang gibanabanaan ng mukabat sa kapin 80,000 kapisos. Padayon usab, ang paimangno sa kapulisan sa publiko nga magbantay og i-report dayon ang mga kadududahang lihok aron mapugngan ang krimen sa komunidad. Katropa, kaping healthy og dunay glutathione ang collagen imong ipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
2: Balitang regional. Balitang
3: negosyante nga wanted sa paglapas sa SSS Law. Arestado sa Maramag, Bukidnon. Detalyes report ay katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
14: Arestado ang usa ka negosyante gumikan sa paglapas sa Social Security System kon SSS Law dito sa Puroksay, Anahawon, Maramag, Bukidnon. Ngayong Mayo 25, 2020, banda alas 11:22 sa buntag. Gila ang dinakpan nga si Rinaldo, 47 anyos, minyo og mulupyo sa Puroksay North Poblacion sa Maong Lungsod. Gisikop si Rinaldo pinasikat sa warrant of arrest sa paglapas sa Sections 22A o Remittance of Contributions o Section 28E o Non-Remittance of Contributions sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018. Hinoon ang korte nirekomenda og piyansa nga nagkantidad og 72,000 pesos bugti sa temporaryong kagawasan sa dinakpang negosyante. Sa karon ang dinakpan ay naana sa kusudiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan nga mohanap ang pananaw o malikayan usab ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa, tumar og Vision X Plus softgel capsule nga adunay lutein, beta-carotene, siasandin og vitamin E nga mutabang nga mapatinaw sa pananaw. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Ang upat kaadlaw ng missing na palgang patay sa sapa sa Coronadales City. Ang detalyes report ni katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
15: Gikumpirma sa Coronadales City Police Station nga babae ang patayng lawas kada palgang naglutaw sa sapa kagahapong adlawa Mayo 26 alas 9 sa buntag sa Sitio Mani Barangay Taplan sa Coronadales City South Cotabato. Giilang biktima nga si Julia De Lima, 51 anyos og residente sa Purok Tribal Village sa Barangay Taplan sa Coronadales City. Sumala pa upat kaadlaw ng missing ang sampit ug ulahi kini nakita nga nagatambay duol sa sapa hangtod sa wala kini kauli hinungdan gi-report nga missing sa kapulisan. Nasayran usab nga dunay mental problem ang biktima. Subay sa inisyal nga impormasyon, dunay residente sa lugar ang una nakakita o nagpahibalo sa patayng lawas. Sa pagresponde sa kapulisan, anaana kini sa state of decomposition. Giklaro usab sa scene of the crime operatives kon soko nga babae ang patayng lawas o dili lalaki sukwahi sa pasiunang report. Kahibaluan nga daling mikatag ang sayop nga impormasyon sa nasampit nga dakbayan. Human gisaysay nga ang delivery rider nga unom kaadlaw ng missing nga si Josel Velasco Piz alias Oket, 34 anyos ka residente sa Purok Mabuhay, Barangay Mabini, ang gikaingon nakaplag ang patay sa sapa. Apan diklaro sa kapulisan nga babae ang nakita ug ang delivery rider ang nagpabiling missing. Sa pagkakaroon padayon ng investigasyon sa hinungdan sa kamatayon ni ini, samtang ang patayng lawas sa biktima, ang temporaryong anaan sa lokal nga porinarya sa Coronadales City alang sa post-mortem examination. Mga katropa, likayi ang mga sakit pinaagi sa pagtumar og food supplement nga dunay natural nga mga ingredients. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron adlaw-adlaw adunay healthy body og strong immunity. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa national.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Gipayag ni Senador Dante Marcoleta nga ang giatubang niyang reklamo ng plunder og indirect bribery. Adunay dakong tinguha nga pahilomon siya sa iyang mga gipangbutyag nga anomalya sa flood control projects. Og sa umaabot nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang gihimong privilege speech sa Senado, gipayag ni Marcoleta nga ang mga kasong gisang at bato kaniya og sa iyang mga kauban dili lang kay usa ka ordinaryong legal nga issue kun dili kabahin sa usa ka mas lawom nga plano aron sila panghadlukon. Bisan pa man ini, giklaro sa senador nga dili siya mapahilom o mapatayog sa maong mga reklamo. Ang maong isyo nagsumikat sa investigasyon sa Field Investigation Bureau o sa Office of the Ombudsman. Kalabot na sa giingong pagdawat ni Marcoleta og 75 million pesos gikan sa tulo ka individual ni atong Enero 2025. Sa dihang magbabalaod pa siya sa House of Representatives. Ubos investigasyon sa Ombudsman nagiingong giangko ni Marcoleta sa Commission on Elections kun COMELEC nga nadawat niya ang maong kantidad. Gipasabot sa Ombudsman nga dili kini matawag nga yano nga donasyon kun dili posibleng baylo sa usa ka pabor gikan sa senador. Giakusahan usab siya sa mga orsiya nga wala niya kini gideklara sa 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kun SALED. Kasayran nga si Marcoleta usa lang sa walo ka mga senador sa majority block nga kasamtangang nagatubang og nagadayang reklamo og investigasyon lakip na niini mo silang senador Ronald Bato de la Rosa. Kalabot na sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC, Bato kang kani Presidente Rodrigo Duterte. Senador Francis Escudero giimbestigahan tungod sa kontrobersiya sa flood control. Senador Jinggoy Estrada girekomenda sa DOJ nga pasakahan og plunder o graft. Senador Joel Villanueva, Mark Villar o Camille Villar giimbestigahan usab kalabot na sa nagkadaiyang mga aligasyon. Una nang gibutyag ni Senador Amy Marcos nga adunay mga pagpanghulga batok sa pipila ka miyembro sa majority block aron sila mobalhin sa minority sa tinguha nga mabawi ang liderato sa Senado.
2: Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karon sa Balitas International.
2: Balita sa International.
3: Misaka na sa kapin 900 ang mga gidudahang kaso sa suspected cases sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Naliwala na sa gihimong surveillance efforts sa mga nasod. Kini ang gipahayag ni World Health Organization na Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ug matod niya gikan sa maong gidudahang mga kaso 101 na niini ang kumpirmadong positibo sa maong sakit. Sa taho usab sa Health Ministry sa Dr. or sa DR Congo niadtong hinapos sa semana gikumpirma nga adunay 204 ka mga tao ang namatay tungod sa maong viral nga sakit di natala kini sa tulo ka probinsya sa naisgutang nasod sa Central Africa. Hinumduman nga niadtong Mayo 15 opisyal nga gipahibalo sa WHO ang Ebola outbreak sa Congo nga kadalag Bundibugyo strain. Sa pagkakaroon, wala pa kini aprobadong bakuna o saktong tambal. Ang Ebola o saka makamatay nga sakit nga daling makatakot pinaagi na sa direktang contact sa bodily fluids nga or sa natakdan. Og mahimo kining hinungdan sa grabing pagdugo kung si severe bleeding og pagpalya sa mga organ sa lawas.
2: Express Balita.
3: Mga tropa, detalye karon sa balita sa sports. Hingpit nang nakasulod sa 2026 NBA Finals ang New York Knicks human nila gisweep 4-0 ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Sa naitabong Game 4, nagpakita og grabing dominasyon ang Knicks aron taposon ang serye sa scoring 130-93. Bit-bit na ang dakong biya nga 37 puntos. Nanguna sa mga kadaugan si Karl Anthony Towns nga nimo og 19 puntos, 14 ka rebounds, 2 ka assists og 2 ka blocks. Gitabangan usab niya si Jalen Bronson nga nihatag og 15 puntos og 5 ka assists. Bisan pa man sa gihimo nga 31 puntos ni Donovan Mitchell, wala gihapon nakabawi ang Cavaliers diin nalimitahan pagyud ang produksyon ni James Harden ngadto lang sa 12 puntos. Piniangon ang higayon nga nakabalik sa finals ang Knicks human sa 27 katuig nga paghulat. Diin dungan sila ang katapusang nakasulod ni adto pang tuig 1999. Gawa sa ilang pagsulod sa finals, nagbitbit usab karon ang team og impresibong 11 game. Ka playoff winning strike. No, karon ra ning season mga katropa. Butang nga mas nagpaligon sa ilang tinguha nga makuha ang kampiyonato. Sa pagkakaroon, nagpaabot pa ang Knicks kung kinsa ang mudaog sa serye tali sa San Antonio Spurs of Oklahoma City Thunder sa Western Conference aron maoy ilang makalaban sa sunod.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detali karoon sa balita sa showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Tinuod nga wala na kini sa 2026 bingo card sa kadaghanan apan opisyal ng sudlon sa fashion icon nga si Heart Evangelista ang kalibutan sa mga game show. Siya makatandem sa usa ka unexpected duo uban sa komedyante nga si Sin Lucas para sa bagong programa nga naguluhan The People Have Spoken. Heart ang iyang ilado nga klase og kikay energy samtang isagol usab ni Sin ang iyang optic nga pagpangatawa aron makuha ang playful interactions uban sa mga audience sa labing bagong game show sa GMA 7. Isip main host si Heart ang mugiya si mga celebrity contestant sa mata ground sa dula samtang ang iyang co-host nga si Sin ang mututok sa panghidabi sa mga studio audience aron magpabilin ang kadasig sa programa.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, mututong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, international. Ato ang balita sa sports. Og ingon man mga katropa, ato ang balita sa natad sa showbiz. Good morning sa to mga katropa nga nagpaminaw ro mga orasa mga katropa no diha sa may Puroksay sa Barangay Hubang mga katropa no kang Sir Robert Orsinado Mr. and Mrs. Villasencio or Villasencio no gapangapi mga katropa og produkto sa Yes to Health. No pangitaon ra bagina ang produkto katuro ako ang Santon. Katura akong na ay glutathione og collagen. So muna mga katropa, ingon ana kalami o kaepektibo ang ato ang mga produkto. Ate Grace Apolinaria Vivero, good morning CJ. Yan, naminaw mga katropa. Sa ato ang programa sa Express, naminaw pa nagtanaw pagyud sa ato ang live. Sana all kayo. Og syempre good morning usab ni katropang Jeneline Arceo Amaro. Good morning, usab kang Sir Ramil Rizaba, Rosalio Dumapi, maayong buntag. Sir Winnie Acampado, maayong buntag sa nimo, sir. Og syempre mga katropa, good morning, usab. Yan, sa ito ang, again, mga athletes and delegates karon sa Palarong Pambansa sa 2026 sa mga katropa. Siyempre kay naanay mga natala nato mga katropa nga gold sa nagpadayong palarong pambansa. Manginaot ang mga katropa nga kita nga host no ang Caraga region no makasungkit pa unta ta mga katropa og daghan or ubay-ubay pa nga mga gold mga katropa. Kang katropang Carmelo Limosnero maayong buntag katropang CJ. Kang Guanzon Lapas, good morning. No, diya sa may Consuelo Bonawan. Try na ako nag-retrieve ng isa ka-page kaya wadyo ko'y makita nga live. Ambot, gano'n nina ako'y makitaan pero ano, Jud? Mawala, sige lang. Naka-block siguro ni akong kuhan ani mga katropa. Naka-block ang ako ang profile siguro. Ayaw! Marjituin matignaw mayong buntag ang Ron Santisas, good morning. Once again, Janeline Arceo Amaro, good morning. Katropang Day Chavez, good morning. Og happy blessed day. Kat tropang Wilma Joaquin. Good morning, Gloria Malala Apelo. Good morning, o kang Lina C. Pataho. Bulad man langit, abin mong nakalimtan ka ha. No, good morning diha sa may Barangay Borbon, uban sa iyang mga katropa sa diha, mga katropa nga nangapi. Og ato ang produkto sa Yes to Health. No, good morning, og mayong pagmarites sa iyong kabuntagon. Ate Aling Estrella, good morning. Mr. and Mrs. Sensil, diha sa may Porok Otso Alegria. Maayong buntag ninyo diha, mga katropa. No, wala man tayong igong oras. Nga mo padayon pa sa unahan, mga katropa. Musunod ang programang Bulsay. Inyong magkaupan na si katropang Junji Lebrias o katropang Ray Sora Vasquez. Kinatibok ang puwersa sa XFM News Agusan sa pagpanguna sa mga station manager katropang Ray Sura Vasquez, among news desk katropang Lemuel Ukay, sa itong mga anchors o reporters katropang Junji Ilabrias, katropang Ray Alanton o katropang Ali Vicente. Sa itong mga hookup stations, dagang kaing salamat Papa Franz o Mami Rosel diha sa may Metro FM Rosario. O siyempre kang JJL sa Metro FM Bayugan City. Jan Likiamhot, daghan kaayong salamat usab diha sa may Metro FM San Francisco, mga katropa. Kita mi ni katropang Jan Li didto, mga katropa, sa syempre gapadayon ning palaro nato. Kita-kita gining mga naon. No, magkadasmagay na gihapon, mga katropa. No, salamat kaayo. Og syempre, mga katropa, sa kuang sparring partner karon sa technical department, katropang Harvey Ramis o katropang Kiano J. Sibial. Nauban sa ilang technical head, katropang Melanie Duran. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kininyong katropa, CJ Salvan Luy, kiniyang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: XFM. XFM.
1: Ora, kapitan.
2: Kung guwapo gani mo totok, unsay tawag?
1: Kiligon. Ah.
2: Kung pangit gani ang mo totok, unsay tawag?
1: Edi manyakis. Exciting. Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naa nay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Lex, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir.
10: Hindi ko kapkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer.
9: Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
10: Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
9: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule.
10: Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir.
9: Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule.
10: Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
8: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold bay.
3: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Krap Gold bay?
4: Wala pa day kamasayon bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
3: Maudi na ang Krap Gold bay?
4: Ubay.
3: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
5: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

6 FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang 6 FM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Magagatrupa, 7 minutos ang nakalabay sa alas 7.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Bullseye, Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye, Bullseye. Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye, Bullseye.

kayong buntag, kanatong tanan mga katropa, Luzon, Visayas, og Mindanao. Adlaw karon mga katropa, nga Merkules sa Pizza 27 na kita. Sa bulan mga katropa sa Mayo, tuig 2026. Bangin na utag, batag-usa ka na ito, ninig panahon.

0: bagay katrupa, niningadlawa, anaa kita sa maayong panglawas. Layo bagay katrupa sa bagay balatian, huwag ingon manaw sa puno sa grasya. Badaga niningatak na sa kabuntagon, sa di patamu proceed sa itong init nga bagay isgutanan mga katrupa, ato una mga katrupa, pasalamatan ang atuang Ginoo. Gumikan mga katrupa sa iyang pag-amuma kanato sulod sa 24 ka mga oras. Na nahimo kitang buhi mga katrupa, nahimo kitang healthy og layo sa mga nagkadaiyang balatian. Aba syempre pod mga katrupa mulayo gyud ang mga balatian. Kung mamintin usab nato mga katrupa ang mga nagkadaiyang produkto sa Yes to Health Incorporated. Ikan sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Premium D3, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Onya Santon Gold Coffee Mix with Gluten Collagen. Yan ang mga produkto habang katrupa, mga tigpaminaw, nagkadaiyang mga balatian ang ilahang hinay-hinayo ni ining pagawagtangon sa atong kalawasan. Maunang proven and tested ni Good Gayo kini, ang maong produkto nga mapalit ninyo sa mga nagkadaiyang mga butika, mga tigpaminaw dinhi sa atong probinsya. Boy do baga katropa, gi-welcome nato ang tanan labi na sa 30 ka mga lungsod ug sa kasyudad ning atong probinsya. Labi na sa mga nagkabisi karon gumikan sa nagpadayong dula mga katropa sa tuang palaro nga palarong pambansa 2026. Ha? Nadugay nga, nadugay mga katropag sinukliay sa mga nagkadaiyang talento sa ito gabaga. Atlita, naka-gold medal na yun mga katropa ang Karagari John. Wako masayop, murag sa swimming mga katropa sa ito palarong pambansa. Sige lang kay before tabo, proceed sa ito gabaga. Kidibaga isgutanan mga katropa, mag-upbeat na ninyo kalabot ni ining palaro mga kaigsunan, mga katropa aron niya masayra na to ang mga update ni ini mga katikaran mga katropa, mag-suki na to gabaga tigpamidaw. Ato po, welcome ang ato gabaga kadaguan sa gikan sa mga mayor. Gikan po, mga katropa, labi na sa atong provincial nga panggamahanan. Ato gabaga kadaguan, labi na mga katropa, Steam Idibong, good morning. Agato gabaga driver, sweet lover. Agato gabaga kasundaluhan, kapulisan, ato ang BFP, mga miyembro sa SARAS. Agato gabaga miyembro sa ato aga BFATS. Kaabag mga katropa sa atong kapulisan. Aron lang mahatag ang maayong seguridad sa atong mga bisita. E labi na sa ato gabaga atlita. Ni pinaka-importante gayod mga katropa nga mahimong safety sila hangtod mahuman makauli nga bit-bit nila ang kalipay gumikan sa mga appreciation ang ilaga na dawat apag amuma sa mga katauhan mga katropa dinis probinsya sa Gusan Lasur ngadto na sa ato gabaga bisita. Niya ato po gi-update diha kaninyo mga katropa katulati gayon na katog nag-viral mga igalang nga mga nag-viral nga nangayog 250 pesos mga katropa ga drivers usaka usaka tricycle driver. I-update po muna mo mga katropa nga nagkasitol na ang duha kapanig. Nagka-istorya na kagahapong adlawa mga katropa ganto sa buhatan sa Business Permit and Licensing Office sa May San Francisco. Mga katropa, nagka-istorya na ni sila. Taga-aklan na itong maong babae mga katropa. So, di yun makasabot o bisaya. Kaya grabe yun nakasulid diha ka Tagalog. Sa mga nakikinig ngayon, Nga mga Tagalig, magandang umaga. Good morning. O, na baga kay trupa nga nahita mo. No? Ato na nga i-update diha ninyo. Siyempre po, baga ka trupa, di po bumalimos, ha? Sa ato nga mga Facebook account karon, naka-live kita, baga ka trupa, labi na sa XFM 95.3 baga katrupa, mga kasukin di Paminaw, o 95.7 sa may Bayugan City. Ako lang ang yun diyan kaninyo, katong wa pa maka-follow, hala pag-follow mo mga katrupa. Wa pa maka-share, hala pag-share mo mga katrupa. O niyag, wa pa sa baga katrupa maka-comment, hala comment mo. Kaya itong tagaan, bisa magkagipit-gipit o oras ang itong pag-uban-uban mga katrupa. Tagaan gihapon na itong panahon, mga katrupa, nga mabasa ang inyong mga mensahe mga katropa. Base na unya mga katropa, masuko mo. Manang ginahanglan yun na ito mga katropa. Ito ang basahon. Manahin mong kabalaka ang kaitagaan tanang baga pagtagat. Kanto mga naga... Nag-celebrar usab sa adlaw na tawhan. Kining Mayo mga katropa, dagag birthday. Daghan din kaparehas na ko og birthday mga katropa ning bulan sa Mayo. Ako ag adlaw na tawhan pohod mga katropa. Isa lang yun ako ang iampo. Tagaan lang tagmayong panglawas, Ginoo, dako na yun kayo ng pribilehiyo mga katropa. Luyo sa atong sukli nga pagka manilepason sa iyahang atubangan. Okay, mga katropa, sa mga nakakonektar karon, Mayo ba ito ang signal diha karon sa may Bayugan City? Namang karon si katropa nga Yuan Vegetarian. Ganunay yun nato nga na monisa sa mga monitoring nato signal mga katropa. Good morning diha. Sa baga taga Calabarzon, good morning sa inyong lahat dyan. Sa ating mga atleta, good morning. Lahat ng naka-gold mga katrupa, good morning. Grabe yung NCR. Grabe yung Negros mga katrupa. Grabe to eh. Di basta-basta to baga katrupa. Dili basta-basta baga katrupa. Grabe makakuan. Grabe baka unsa ni? Grabe ka mga talintado kayo mga katropa. Ala sa tanan pod mga katropa. Tanan nato mga kaigsunang mga katawhan karon, labi na sa pagmahal sa to mga petrolyo. Di gyud mali kayan mga katropa nga dunay mga kawadon sa to ang panalapi. Pero ayaw mo kabalangka, baga katropa, kung wa mo'y kwarta niya, halaan himo din. Kung wa mo'y kwarta niya, baga katropa, anhi mo din. Kaya tudaan ta mo og asa ta makakwarta. Anto ta, magtapok, baga katropa, sa Agusan Lending Corporation. Anto ta. Wagi hasol. Obos na usap ni ini, mga katropang ilang interes. Buhatag usab kini sila rebates mga katropa. Onya flexible pa ang terms ni ini mga kaigsunan. Pastilan, nagpautang sila mga katropa. Doon ay gitawag salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, chattel loan mga katropa, o real estate loan mga kaigsunan. Perting sa iyo, naragyan kayong proseso na ini. Sunda lang ninyo mga requirements. Baga katrupa, nga gihatag sa ato ang Agusan na Lending Corporation mga kaigsunan. Baga katrupa, kung masunod lang ninyo ni ang mga requirements. Murag pinakataas rang usa ka oras mga katrupang pinaabot ni mo, makakwarta na ka. Ing-ani ka paspas. O ing-ani ka baba ang ilang interes mga katrupa. Maing klase baga katrupa sa maong kumpanya. Maong corporation baga katrupa. Di ini sila gusto nga maglisod-lisod kini atong katauhan. Basta di magyud malikayan kung manghiram tagla kwarta. Baga katrupa. Doon na yung malikayan nga, doon na yung mga requirements na nga pangayoon. Bagating paminaw. Pero nakanindot lang niini, Agusan Lending Corporation, mga katrupa, kay baba kayo ang ilang interes. Dili ni samas uban, mga katrupa. Bagating paminaw. Mga katrupa. Mauna nga, hala, katong interesado diha nga magkapital sa ilahang ginagmayang negosyo. Kapital, mga katrupa, sa mga uban pa nga mga panginahanglanon. Alaad to, ano ninyo, ang Agusan Lending Corporation, mga katrupa. Ay, niya, dili sa San Francisco, mga katrupa, naadihaw at bangana nga to ang gymnasium, mga katrupa, sa may San Francisco. Naadihaw itong dako kayo ng karatula, diha, hangad lang mo, ilang pagdungo-dungo. Ay, kung magdungo-dungo, yun ka. Basi mapaingon pa kahinoon at itong palawan, mga katropa. Tig paminaw. O nang hangad yuga. Kaya makita ni mo diha, dako kayo ng karatula diha. Dako kayo ng karatula diha, Agusan Lending Corporation. Sa may Bayugan City, ha, di na po mo magkinahanglan pag muanhi pa mo di San Pras aron makalon sa Agusan Lending. Diha mismo sa Bayugan, perteng dali, ala kay tuoron. Isa ray landmark diha ako mahatag diha kaninyo mga katrupa kay ilado man kayo ning Choice FM diha. Kanang linyada ha diha mga katrupa. Gikan mo Choice FM nga kuan istasyon ni Danilo Guzon mga katrupa. So ay lang mo liko-liko kay daghan may likoon diha. Straight lang mo pag-abot imos unahan mga katrupa di pakakabot anang gasoline station. Ikaduha, wala, mauna na siya ang Agusan Lending, mga katrupa, des Bayugan City. So, di na mo kinahanglan mo, anhi pa din, he. Baga katrupa, baga tigpamina. Ala, baga katrupa, kaya 22 minutos naman na nakalabay sa alas 7. Siyempre, mga katrupa, hapdos atong tiyan. Na gusto po taga muhayag ang ato ang panagway, mga katrupa, diri sa ato ang pag-live karon. Aron ma-ibog kanunay kini si katrupang E.J. Lorente. Mo inom sa ko mga katrupa sa ko ang favorite nga kining kining kape baga katrupa. O sa ko ang favorite wa sa yun ragyon kayo makita ninyo mga katrupa kung gipagawas so. Akong gipakita live baga katrupa. Way lain ang akong pangbato baga kaigsunan nga nakapahayag sa kong panit nga mura na tanig sa kuan mga katrupa bahalag itong basa sinaw. mga katrupa, kinig Santon Gold coffee mix with gluta and collagen. Kining duha combination eh. Mga katrupa, kay naadiri ang papabata. Mubata ang atong panagway. O niya, mohayag usab ang atong pamanit. Mauni na kanindot mga katrupa. Mga tigpaminaw. Standby mo mga katrupa, kay sa tuga pagbalik. Ato po di shout out mga katrupa kining mga nag-missiles na to karon. Nagtapulog na ning missiles mga katrupa, si masuko na ni karon. Mga katrupa, standby mo, balik lamang kita human sa tuang pahinomdom.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at presong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.

0: Cross Eye. Balik ta mga katropa sa itong pagubanuban, alas City 30 mga katropa sa ito ang orasan. Manginaot ka, manginaot ta mga katropa, nining orasan ang kapamahaw na ang tanan. Mga tigpaminaw, busog na ang tanan. Ang sama inyo hanggi pang luto di hanggaroon mga katropa ha. Manginaot ta nga busog mo mga tigpaminaw, mga katropa sa inyo hanggi kaon karoon. Gato ga panahon mga katropa, medyo kilom-kilom gamay. Sabot ning dili siguro inetrong mga adlaw. Niya na lang yuning dagan sa to ang panahon mga katropa. Kaya nangutana dili katropa ang sundri, asa man sila dapit. Ang Agusan Lending Corporation. Tagaan tamog address mga katropa. Ang Agusan Lending Corporation kung taga San Francisco mo, na diha sa ML Quezon Street, atubangan sa San Francisco Gymnasium, sa San Francisco Agusan del Sur. May sakay kagsikat. Pag-ingon ni mong sir, driver. Driver, diha ko sa Gymnasium B sa San Francisco ihatod. Paghatod diha. Sa San Frans, ang pliti di akinsi kay basing manubra. Ay, no, lalay mo akinsi na rabay pliti, ha? Kay di biya ko pati na. Di paghunong ni mo das gym, hangadayong ka, lingi kasto, ato arah ang Agusan Lending Corporation. Iyan, arana mga katropa. Niya, di hapon sa May Bayogan City, Dias May Bayogan City mga katropa. Di na mo kinahanglan mo ang hidin he. Tangutanas mo sa sikad. Kay ilado man kayo na diha ing na nga naasa dapita ang aasa dapita ang Agusan Lending sa May Bayogan City driver. Ito o dayon ka dias driver sa Purok 3 Almasiga Street Barangay Taglatawan. Stiglan. Ay lain diha mga katropa landmark nga ilhanan diha labi nag magpaga deliver kasla sa kaning GNT. Kana ra yung duha ka gasoline station diha nga nagatbang. Orang yun na ang atbang ana mga katropa sa duha ka gasoline station. Mauna na siya ang Purok 3 Almasiga Street nga naa na himutang ang Agusan Lending Corporation. Ay nga ana ra na mga katropa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Good morning kang Randy Santisas. Mayong pagpaminaw. Good morning. Mayong buntag po kang katrupang Wilma Joaquin. Good morning sa taga-Agusan. Matod pa ni Puting Manok. Mayong morning, Sir John Z. O si Ray. Naka-gold na baka ha atong kanang ato ang palaro sa ato ang rehiyon. Aw, siyempre, naka-gold. Di basta-basta po ning ato nga mga atleta, ha? Bitaw, katropang katropang Puting Manok, naka-gold na ta, mga katropa, ang karaga. Ayaw kabalakaan, naka-gold na ta. Onya kang Lina si Pataho, good morning ni mo, madam. Onya kang Eleonor Caniete, dihadapitas may bukak, ha? Mayong papaminaw, dahas taga-barangay bukak, mayong mga morning dihan inyong tanan. Onya kang Ginaline Arcio Amaro, good morning po ni mo, madam. Onya kang Tristan Yath Gulay, mayong buntag diha katropa. Okay, mayong morning po ni mo. Onya, siyempre po, baga katropa. Mga tigpaminaw, mayo po nga, kuwan. Onya, siyempre mga katropa. Dinitas pikas bih nga page na to. Mayong morning po kang Gloria Malala Apilo. Mayong nag-share dana siya. Salamat kayo ha. Ang katropa, okay. Mayong pagpaminaw po ni mo diha madam ha. Onya kang kuwan. Kang langlang kulyantas. Asis mga katropa diha de pitas may buy na gracia talakugon mayong morning diha ni mong tanan. Good morning. Onya siyempre kang Jean Alin Arcio Amaro. Good morning ni mo, madam.
1: Good morning.
0: Ha?
1: Pusaan!
0: Bayang pag paminaw ninyo niya, ha? O niya, siyempre po, baga katropa.
1: Pusaan!
0: Kang Yuan Vegetarian sa Maybayugan City, may pagpaminaw ni mo din, ha?
1: Good morning.
0: Mayong pagpaminaw ni mo. Okay, giday ito ang signal dito, mga katropa. Di giday kabalakan. Mayo ang signal na ito diha karon sa Maybayugan City. O niya, siyempre po, mga katropa, sa tanan ng mga dating paminaw karon. Sa Metro FM, Agusan, good morning!
1: Good morning!
0: Binadas Maybayugan City, nga gidumala mga katropa ni JJL Gomez, good morning!
1: Good morning!
0: Dari sa may lungsod sa prosperidad, mga katropa, ang mga tigpaminaw nga gidumala usab ni katropang Karen Lozano Ogdong Rodel Tixon. Good morning.
1: Good morning. Pusa!
0: O niya, siyempre po, mga katropa, dari sa may San Francisco nga gidumala usab ni katropang John Lee Kemhot. Good morning.
1: Good morning.
0: O niya, sa may Rosario.
1: Pusa!
0: Pinagin usap di katropang Chel Montanya sa si Papa Franz. Mayong pagpaminaw karon Rosario Hanong. O niya baga katropa, musuroy ko sa bot mga katropa sa Rosario. Kaya ito alito ang tinuod mga katropang bahandi. Ay ang Rosario baga katropa produkto nas Bulawan diha dapita.
1: Mo
0: na nga atong adtoon kay mukig silpi gyud atong tinuod gyud nga Bulawan mga katropa. Ah, naa dito naka display nya tinuod gyud pod nga silver. Ah, naa dito naka display mga naka display mga katropa tinuod gyud. Na dili gyud ingon nga minugna mugna lang og binuhat buhat lagpiki mga katropa. Tinuod gyud kayo. Yes, mga kita tao, ako kita na magbulawan mga katropa, pero dili dako, ah, kana mga gramos lang. Pero kanang naadi agi-display mga katropa, karon dako kayo na mga katropa. Gani, guardado kay lisod na yung taong kayo. Ngayon na mga katropa. Kanga madam ading Granaderos Dapar, mayong morning ni mo madam. Kauli na baka ni si Madam Gikas Kaulohan. Parang yano naman lang nila ni Yano Raman ni Madam tabok-tabok ko ning Manila o Mindanao. Agusan.
1: Pusaan!
0: Kang Dai Chavez. Good morning. Happy blessed day sa tanan. Diha sa studio. Salamat kayo katropang Dai Chavez. O ikang tatay talisik po diha dapitas aligriya. Naminaw po ni Karol. Hindi mang ni siya makakomment sa ito ang Facebook. Pero naminaw ni Karol. Gang Madam Mirasol po diha dapitas Barangay Hubang. Mayong pagpaminaw ni mo o gang Jeremias Moraldi Kagawan. Naminaw po ni Karol. Diha dapitas po San Martin, San Lorenzo, sa may prosperidad. Nga mga tigpaminaw na ito diha. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha dapitas ha. Ay gud din mga katropa, naminaw ni sila sa ato diha. Mao na nga salamat kayo sa makanunayon ninyong pag kuan. Ha? Makanunayon ninyong pag kinibang lantaw mga katropa, paminaw mga katropa. Mga tigpaminaw. Salamat gyud kayo diha ninyo.

0: Mga katropa, langanin naman yung kayo buproced. Asa to aghesgutanan? So sa dinihin na lang ta sa ato kapag balik, mga katropa, ha? Mga tigpaminaw. Mga katropa, dinihin na lang ta. Amo, balik lang ta, mga katropa, sa ato aga topic. Human lamang sa ato aga pahinomdom. Standby.
1: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
2: Christmas tree ug lansang.
1: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo ka ba ang muragdakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko, kumutisti mo ninyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo, kapalit
4: yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: Check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel. Na, bayo.
4: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, habong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuha yung loob. Ang epekto ane sakiting pika sa akong likod na niya mo kuan rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Dutas Gold.
5: Okay na siya. Ayahin ang paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa Santerini. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang.

0: Halik ta baga katropa sa to ang pagoban-oban.
1: Pulsaan!
0: 48 minutos sa Dagalabay, Sala City, kining bahina mga katropa at ganato sa Santon Coffee Mix. Sa may naani ining Santon Coffee Mix mga katropa. Nagrabi man yun eh, mamani pinakakaraang produkto sa Yes to Health Incorporated o hangtod karon mga kaigsunan, wa mang gihapoy kupas ni ini ang iyahang kaepektibo.
1: Pulsaan!
0: Sayon ra gyud kayo mga katropa, grabe ra gyud ka simple kayo ang mga ingredients ni ini. Dili ni kinahanglan mga katropa nga kuwaon pa nimo dito mga kaigsoonan sa nasod Vietnam. Nasod sa Ukraine. Og labaw sa tanan di gyud dito makuha ang ingredients mga katropas nasod sa Iran. Sayang mao mga produkto mga katropa. Mao ang mga ingredients nga gigamit ni ini. Mao ang mangustin, moringa, and suya powder, mga katropa. Simple ra kayo ng mga ingredients. Pero grabe siya, kagold-plated, mga katropa, kung hisgutan na nato ang pagtanggal, mga katropas, mga balatian, labi na ni ining, doon na tayo mga prostate. Ilibitaw nga mga paghubag sa tuag prostate. Mga katropa, grabe yun eh, og paepektuhay lang. Proven and tested na yun siya. Gani ang uban ni ini, ang epektos uban ni ini mga katropa kay hilabihan o lami kayo itulong. Ana po yung ana mga katropa. Magating pabidaw ha. So, dili ni lisod, paliton mga katropa ang mga produkto kay halos naana ni karon tanan ng mga parmasya. Adinhi sa to ang probinsya mga katropa. Manang doawa lang ninyo na inyong mga parmasya diha. Naana diha mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Barato ra yun eh. Kay 1.70 ra ni mga katropa. O niya, napulo na ni siya kabuok mga katropa. Napulo ka sa siya. Sulod ni ini mga katropa. Munang di kabalakan, barato ra. Pero proven and tested nga mo hinay-hinay pagtanggal sa ato ang mga balatian. Labi na ni ini gitawag og hormonal imbalances sa atong kababainhan. Naisabiya ni nga mga problema diha. Makadaot baya po da mga katropa kay ang normal mga kaigsunan ang wagibati dapat binulan pero mga katropa kung moduha na ganyan kabulan mulat ang na kana siya bantayanan na yun na kay mahimo ng abnormal ang imuhang dagans dua pag dugo mga katropa. Okay. Didihita baga katropa sa ito ang hisgutanan. Tiga paminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nahimuota sa nahitabo baga katropa Senado. Ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nahimuota sa nahitabo sa Senado baga katropa. Ha? Mga tigpaminaw. Mga katropa kay grabe ang grabe mga katropa ang gining giingon ta mga tigpaminaw ang gining sinukliay o mga o sa Tagalog pa mahanghang mga salita then mga katropa ang minority black. Nagkainit kagahapong adlaw sila Senator Risa Honteveros, Senator Erwin Tulfo, Erwin Tulfo, ang The Bendelo. Nagkainitay sila ni Senator Marcolita mga katropa. Kaya gusto mga kaigsunan, mga katropa ni Erwin Tulfo, gadiskasan pag-ayo bagay katropa ang kilabot ni ining hisgutanan mga katropa bitaos kanabang
1: bullseye! Bullseye!
0: Gusto ni Marcolita ga pwede mga katropa nga bisan pag mga priso mga kaigsoonan makabutar gihapon mga katropa. Motong lingo-lingo si Bendalo mga katropa. Ingon siya nga di magsilbi na nga trabaho. Nanggi walk out mga katropa ang unsi ka mga minority black. Gipanguluhan mga kaigsuunan sa ilahang leader mga katropa nga simula apare hanggang hulo. Dili basta-basta mga diskusyon mga katropa. Aga dahitabo. Palihog ko kuan RB basig na i-picture di ang mga doon. Or bisag kaning video lang Arb. Mao ni ang nahitabo baga katropa kalabot sa diskusyon kagahapong adlaw Senado. Daan na manggudni mga kaigsuna nagugat ang maong init nga diskusyon sa maong Senado. Kalabot atong pag-attempt og Jacob baga katrupa kag Senator Bato de la Rosa gumikan kay duna na matud palagi ICC arrest mga katrupa. Mabato ka na hitabo. Binto nagsugod na mga katrupa ang kaguliyang sa Senado og hangtod karon. Uman mga katrupa na palagpot simula ang pare hanggang hulo. Sa iyahang pwesto isip usa ka Senate President. Hangtod ipulihan mga katropa ni Senator Senator Alan Peter Cayetano. Mga katropa, nahimo na sab siya karon nga Senate President mga kaigsunan. Sa boto mga katropa ang 3C Batok 11. So, sakto gyud mga katropa na pabor gyud sa ilaha kay unsihan. Ona na pabor gyud. So ing ana ang nahitabo baga katrupa kagahapong adlawa. Magating paminaw. Og nagsugod pod ang kainito ni ini kantong isyu or video nga gipagawas ni Senator Amy Marcos. Dito gyud na dugangan mga katrupa ang kainit mga kaigsunan sa Senado. Baga katrupa. Wa nay kalainan karon ang Kongreso ug Senado. Pulos na kaguliyang. Kaya nga naman mga katrupa, unsay hinungdan, nganong nagkaguliyang? Gumikan man kay Pulos Bright. Mao ni resulta baga katrupa kay Pulos Bright, mao ni nga di, yun magkasinabo. Isa rin yung nakita na ko mga katropas kaguliyang gahapon sa Senado nga wag yun may stress. Si Lito Lapid rin yung mga katropa. Ang action star mga kaigsunan. Mora yung wag ma-stress mga katropa. Pero ni action tong siya walk out pero gipugna ni Senator Dante Marcolita. So kini mga katropa magating paminaw nagpasabot lamang kini. Gawa na gyud sa maayo mga katropag dagan mga kaigsunan ang gisaligan nato mga katropag mga kadagkuan mga kaigsunan sa nasod. Kay ultimo kongreso mga katropa kaniadto pulos lang priminti na katutok sa impeachment mga katropa kang Vice President Sara Duterte. Diha na nga ang Senado na usab baga katropa sa panahon ni Vicente Soto mga katropa si Apare. Wag gihapoy, mawari gihapon. Mukhang bibig gihapon para nila mga katropang impeachment. Daw makita na to mga katropa o masayko na to mga muramagyod. Muramagyod o nga ang yung mga gikahadlukan ng mga kurimaw. Na kung diri lang unta na guilty kaya sa imuhang mga pangatong daanan, di magyog ka angay mahadlok mga katropa ni Inday. Basta di lang yung ka guilty. Pero kung guilty gani ka kay nakapaldo pog ka mga katropas malita-malita. Aw. Maningkamot yung ka diha nga mapindaw ninyo kay ka pastilan kung dili. Siyempre, paninglon, mangyod mo. Mauragod na mga katropa. Mauragod na sa nagpautang. Di ba na may mga kumpanya nga nagpautang. Siyempre, hindi ka magbayar, sokton, magyog ka. Bawa po ni mahitabo, mga katropa. Ingana po ang dagan na ni Dilisato ang nasod sa Pilipinas ka. Muna nga naning kamot yun ni sila, na mga katropa nga mapindown yun nila, ang ilang gikahadlukan nga tao, mga kaigsunan, nga nagpabiling kusog kaayo ang ratings, loyo sa mga pagpandaot, mga katropa, ang ilang gihimo. Money na hitabo, mga katropa, nga ultimo mga katropa ang Senado nagkaguliyang na, mga katropa. So ang anak na ang anak mga katropa agad hitabo. Mao na aga maghinaot lamang kita ni ini nga dunay mga mahitabong kasulbaran, mga katropa. Mga tigpaminaw. Kaya siyempre, ang majority, maningkamot po na, nga dili madiin po ng ilang mga kaubanan. Labi na, si Senator Bato de la Rosa, kay gipangita na. O niya, siyempre, naapay mga hungihong, nga isunod na po si Bunggo. O niya, naapoy, gifailan po kaso po si Jinggoy Estrada, baga katropa, plunder, wara ba na, nanbilabol ra ba na. O niya si Chis Escudero, daghay ilang target, mga katropa, kay gusto yun nila, mga kaigsunan, nga kining majority karon ilagyod, mga katropa, nga ma-pindown. Para hawakan sa minority, mga katropa, nga gipanguluhan lagi ni Mula Apare. Ingana ang hitabo ni ini, mga katropa. So, mabitog ang mensahe ni SP Alan Peter Cayetano, mga katropa, nga iya na lang gipaubaya sa Ginoo. Bagating paminaw. Tanawa ra gud ang diskusyon diha dapita diha sa Senado, mga katropa, ikumpara sa minority